0: Ọlọ́run mi, mo kọ́lẹ́tà, mo kọ́lẹ́tà, mo kọ́lẹ́tà, Olúwa dá mi lóhùn, Olúwa dá mi lóhùn, Olúwa dá mi lóhùn, Jésù, Olúwa wa, òkúta yẹn wa gbé kúrò níwájú ẹ̀, tó bá ti ń bọ̀, kì máa mú òkúta kékeré kan dání, wọ́n máa bí ẹ pé kí ni o fẹ́ mú òkúta sí, wọ́n mú dáhùn, tá bá ti ń fún ẹ lómi gbàrà mi fún báyìí,
1: sì kó jù sínú ẹ,
0: a fẹ́ fi gbàdúrà ni, ìran wòlíì ló máa sọ àwọn àṣírí ọ̀rọ̀ kan tó pamọ́,
1: èmi
0: kan ní mi gbọ́ sá, mo dúró bí ikọ̀ àti ìríjú olóbi, bó o bá gbàgbọ́ ayé rẹ̀ dìde, ẹ̀dánimọ̀ jù sọ, sọ pé ayé mi dìde, sọ pé ayé mi dìde, jẹ́ kí n sọ kẹ́, ìyá ní gúgúrú,
1: gúgúrú pẹ́ẹ́rẹ́rẹ́,
0: ẹ̀pà pẹ́ẹ́rẹ́rẹ́, gúgúrú pẹ́ẹ́rẹ́rẹ́,
1: ẹ̀pà pẹ́ẹ́rẹ́,
0: má jà lọ jìnà, màmá o ní gúgúrú ra lẹ̀, o ní gúgúrú.
1: You do not surprise.
0: Why do you shock you?
1: Don't let it shock you.
2: Oru kamle skill of Atlas. Max Goba. That in okay, or you just show you about the okay branch. Okay. Kineri. Eri mi sala baba mi shebi abari mi pe. Mi pass Aurora at home. Someone for you no just show you about. Eni ya oni guguru no just show you about niyo. Mi pass a guguru na la maru pa maru. Sade ebe ni mo re nike o sara ja lodo mi ah mama o ya kai no ti ni re ya guru mo ni e ni jele emi ti n tolera marun pon marun di guguru owo ni ma saja ti me rada o le inu oni le ni mama mi ah olorun se be bo se fun mi that sade ebe ni mo sari pe n bo ti di ose keta siko ni o do n se ato mama anu ti ya kai no ni me ko so wa de ni pe fira le ṣugbọn o ma ba ni se be bo se olorun se be ba ti se ka lati se fun mama mo se ko se ko ara 50 fun mi ni oni ya guguru ile ni afrika yi ni oni ni se mi ki ni le awon e ka lo bi ile ni wa lo wo ni se ile se o se bi aba to ra fun mi iti ise ya lo olo baba mi se be ba de pa ti omi atororo to se fun mi ni ni o
3: eyi ya guguru oba mi se jo ba la le fun
2: yi ara le fun mi o ara le fun mi ara baba mi se bi aba ara le fun mi o
3: gogo e to sa ja lo wa le mo le
0: guguru pankan
1: popcorn of chili
0: pankan
1: just 5 naira
0: nta guguru
1: that's
0: 10 naira
1: 10 naira
0: awon mo lewe ga ma all fell ni ko fa won ni 5 naira
1: even student can tell you to
0: go bo le yan se ma wa to 10 naira 20 naira 50 naira bo le yan o se
1: to
0: jo
1: to
0: wa virale
1: to buy a land
0: bo mi sir
1: this is sir
0: bo mi sir e kan tewo si tewo si bo gba dua
1: ibu
0: ko ma wonu owo e la
1: amen it will come to your hand
0: mama ya gbalẹ ta ni
1: that woman she's a sweeper
0: many years ago
1: or cleaner many years ago
0: e ma gbalẹ ni
1: a so
0: na church wa gba yen
1: is one of our hushers
0: won ra lesi airport mo wa nbe lo npe bo lo ti rowo
1: I was asking her where she get the money
0: ibu ko olorun ni mu yan la
1: blessing of riches of God that make
0: life feel alaku
1: blessing of God that make rich
0: awon to ra guguru
1: the people that buy pop
0: tan fulowo awon gan hello mi o ti ra le
1: some of them are not bought a parcel
0: mama ni guguru
1: that guru popcorn seller
0: mami olorun ma ko ile ye in the name of Jesus do mi sir
1: listen sir
0: mo to le ko mi
1: to buy a land
0: ojo ori ko o ise ko o
1: is of where
0: anu ni o
1: is of massive
0: to ba se mi ni woni
1: mo
0: ma ara le ni
1: I will buy a land
0: because I'll king
1: to
0: that
1: Lord I must buy a land
0: eyan ma san ore ni
1: won do pay the offering
0: te ba san ore nkan
1: you are paying offering
0: igba ti ere e ba de
1: when the reward will come
0: ti resort e ba de ayare aja mo gbadua enikan ri mi gbo anu dide fo lo koje mo ni anu dide fo lo koje
1: o
0: bodo ora le o bodo ko le igbalode
1: modern house
0: be yan ba kole akoko ile akogbe
1: eh
0: akoko niyan
1: aka
0: manager akowo be
1: just manager
0: but
1: parking
0: but ekeji la ma npe ile alara
1: to ba modern house
0: wa bere fun ile alara
1: you has for 100 years
0: moto ten ba oko ra
1: iya
0: fi ko moto
1: a
0: se wa ro moto igbalode
1: you not buy modern car
0: bo se lo niyan
1: be
0: yan ba travel ile oko lo
1: Ghana
0: a lo South Africa
1: die
0: die die a lo London a lo America gbogbo e ko do lo America dare le kan na lo London

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo thank god is another friday oni lojo jimo loyin ojo kejila osu elekefa odun 2026 today is 12/06/2026 mo ki eyin omo olodun to logun to logun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde mo layo lati la gbogbo enu le pe oni lojo ayo re njo le dide ko so statement yen jade lenu pe oni lojo ayo mi number 1428 oni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma sise e so ni igba meta oni lojo ayo mi oni lojo ayo mi oni lojo ayo mi pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan emi mo gbo pe oni lojo ayo re kisi ni di to je nso be angel in gbe royin ayo ebo ati ijami ku ni bi ta angel ide won ran mi si oni e wa dide mommy e dide daddy bi ogo se nje ti olohun gbogbo eyin te gbagbo ku ni lojo ayo ki se gbogbo eyan be lomi ba gbo yo yiwo ku oni te lomi ba gbo ntin gbo yi oni ko bi ara si but iwo to ba mo ti gbagbo e so fun o pe oni lojo ayo re ma bo ni bi pepe e ja lo do bale enikan ni kini nje pepe a kan mu bi kan nu yara wa ibe lati mo do bale ta ti mo kunle lati ki baba mi baba re lati so fun po seun gan eyin te fe ki e ma bo e ja jo dupe lowo re e ja so fun po se kan wo lati jo monday titi di asiko yi oba ti o pada leyin e ai mo ya won ti won ti pada leyin won to je pe won ti dikorofo wa dupe pe okun lowo e e kan so fun po seun mommy se ti de bi pepe oye kunle bo ba se fe ki agbalagba bo se fe ki daddy ati mommy re ninu aye be ni mo se fe ko ki baba re tin be lorun daddy eyin na do bale asa ti wa nbi ni pe gege bi okunrin to more I mo do bale dupe ni gege bi obirin to more won asikunle won agbe osuba nla fun e jajo gbe osuba fun baba mi baba re eni ti mo so ina ni ologun ajobo oba to pe lo kanrin kese okan soso ajana ku ti mi gbo kiji kiji enikan ni woli e wa sori facebook lana e ma wa laaro yi isa na wa pelu anointing oil o la fe lo e mo mi kan e je mu se bayi a fe ki ologun ajobo oba to ju gbogbo oba lo engineer e ba nki e ba nki e ba mi keni agba ojo e ja jo ken to joko lori ite e ja ki eni ti aye atorun bo e je ki sister yan mo gborin yen soke nibi ti gbogbo wa ti njuwo si engineer

0: Inje je mo pe ki isu awon angeli lati ma ki e kan juwo si bo se kunle yen bo se dobale sa eni Jesu mo gbe oga eyin le joko lori ite o se adupe adupe pe okun lowo re oba to bo bi ori o se gan o titi lai lo pe wa lodo e oni lojo keji la sa osu eleke fantan lo e dide nle mommy e dide nle daddy e ja mo kaki hallelujah nla mefa ati ogo mefa ka fi yonbo e ka fi so fun ko se titi lai la mo gbega ah ayo nbo loni fun o egbe ni fe n to win ti olohun ko wi oluwa so fun mi pe ayo nbo ayo re nbo gbogbo eyin te le gbagbo te le so be so ni igba merin ayo mi nbo loni ayo mi nbo loni eyin alayo ayo mi nbo loni ayo mi nbo loni fi meji kun ayo mi nbo loni ayo awon omo mi nbo loni ayo mi nbo loni ogo ni fun o Jesu e kan ba mi ki hallelujah yen o wa ke sigun mere rin aye bo ba se n ki hallelujah yen be lo ke soke o to ke sisale ti o fi pe mefa e ja jo se somebody shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa o ya ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e gbe owo yen ni ori gbogbo eni tin ba wa se nta wi ko to di ago mesan le loni wa ti fun mi ni royin ayo ayo to tin reti lojo pipe pelu majemu olohun ayo re de lojiji in the name of Jesus eyin te ngbo mi lori Facebook to ba ti le di ago mefa abo ni isin mani ke mu isana ki wa se yen nikan pelu anointing won yin e mu pade mi eyo kan si meji pere la fe lo loni ati lo kan be ni ojo Wednesday eje nse bayi gbogbo bi te ti ni anfani ati gbo mi in fun awon eyan ni anointing won ni ojo Wednesday enikan ni yes e fun wa ma pada fun won lojo Sunday idi ti oje fun won ni pe gbogbo awon ta fe jo gbe anointing oy gbogbo won ni o wa ninu marathon fasting and prayer in si fe ka won mo olomo damu ju gbogbo nte eyan ba nse laye ko mo ru po mo in to ba fe se fun eniyan koko se fun rare wu se mi na ta jo wa nu biribiri se mo le mo gbe anointing oy jade so la gba olohun ni ojo Sunday because lati ojo Monday to ti ojo Friday a lo anointing oy wa kan le ni nibi te ba ti nbo mi eyin te ba ni mo se leri fun awon eyan bi 3000 mo ti so di 5000 ni wema ni church wa to wa ni gbagi awon so na church ni nkan mi ti ma gbadua si fun won ni agbara eni to laye atun ni bole tin gbon mi bole tin gbo mi daddy ati mommy e ja se bayi mo bere si soro nipa awon angeli e je mu wole bayi na
1: mo ti so opolopo awon nkan ti angeli je mo ni angeli the angel their messenger the word angel only Greek word, only Hebrew word. You want to be Malaika. Malaika to mercy, the sent one, the messenger. Anybody, you want to be angel. In talk to mercy, in anything one answer. Ma wabere si so anwa okolo po ise. You don't need to pray. Enya kobo do badu asi angeli. Ise onito oni lo waju. Because in answer wani wan. And anwa angeli in Jowuwa. Ninu we, Psalm 8. Bibeli so, bi wan se in Jowuwa. Won na wo si omi ni won ni kini eniyan ti wo ro nipa re awa so pe angeli ale ran nise on lo je ki gbogbo wo white ati black ta fi bere si ran awon angeli yen nise won o je ki Michael o sun loru ati awon mogun e gbogbo awon ti wo so white won ti ran won lo sinu gbo bi ti won gbe awon mo yen si eni niyan ki wa se yen nikan won tun ran Michael lo ko lo da wahala le e ri pe wa lo be jade laipe ti wa ni ka wo gbadua ta ba ti gbadua ta fi yoku ile fo lohun amen bi mo se mo gbadua fun eyan omo lohun na ni ba ba n gbadua lori ile if we can pray on this land and people are coming back to testify I believe isele o sele mimi o mi mama wahala o sele lagbo won a bo lowo awon kidnapper in the name of Jesus why it will be ribe we have sent messenger to them ati ran onisesi won in mo boye le takaba imomo angeli mi so be angeli mi lo sile baba mi eto mi to nbe nbe ti won gbe lo silu isale lo ba mi gba wa amen oni lo ke dara yin lahun bo se joko yen en ton ba mo bi yawo mi se wa yi o le pe ikan ninu awon omo to wa nu le pe di ola oya sare lo le lo mu nkan bayi wa won le pe sister buki oya sister buki won le ni mercy oya sare lo be ni awon angeli se ri o le joko ran won se o le sun o le dide ko si abala to le wa e ja fo leran ka wo se ta ran won ki wa se pe won je onise nikan. We also have to suffer with the angel, they are protectors. They can guard, not only guard, they can defend. Angel it only defend, it only guide. Hallelujah. Ati kabubu awon biti won ti guide awon eniyan. Even in the Bible, ata won ti won guide. Akaja de ninu we Psalm 91 verse 11, bi awon angeli, bi won se mo guide eniyan. Ninu we Daniel chapter 6 verse 22, ayi biti angeli ti lo di awon enu kenun. Nitori Daniel enowo yin mejeji soke mo dide kini ti hale mo o enikan nu yin mejeji mo fe ko se ami landlord ti oji o sinmi awon ore ti won fi ofun re ota tin faran bi ore to gbe ina lowo ti o le fe ma mo bo yo yi o bayi kangeli yo pa lenu ma in Jesus name. Sit down. And one girl you can learn learning out of Apostle chapter 7, verse 9. And one lo mama, tia lo fa pita. Ti woji o kuku giver. Biju anu se kuku giver. Isi angeli ni. Angeli la wame Elisha ri. Elisha, o sofu o luwa. O ni ba misi o mojo mi loju. Ko le mpe a wanto wapwe luwa. Wanko jo a wanto wapwe luwa lo. Hallelujah. Bibeli ni o luwa si si loju o kibi o ni baba ami. Asi a wanto wapwe luwa. Won po ju awon to wa pelu won lo e ma mo nawo yen kin tun pase ma mo bo yo fe won wa se ami yen ni igba marun wa je kiti e o gbe teni kan mi angeli mewa mewa ki won mo bo sise soro soro soro soro so that is the second work ise keji ta angeli mo se niyan they guard they protect. Not only that, they defend. Number three, we said asoluruana, they are warriors. Your angels, they are warriors. Ati ran won lo sinu igbo yen. Hallelujah. Ati ni ki won lo jagun be. E so pe jagun jagun. Awon ninje jagun jagun. Te ba nbo olubori ajabori, jagun jagun odi orun. Oba apele ebo, ebo leni yen fi pe to fi ni jagun jagun. Mo tun gbo nu orin jagun jagun e so pe jagun jagun yo ba English ni hallelujah awon ni won lo ninu owe Daniel chapter 10 verse 13 oh bibeli so bi olori ogun ni awon gan la ri ona kaka nfo torun bi an se ri yen won buruju nkan mi lo ani gba ta yewo Michael ni ari ona kaka nfo torun ohun ojo ta ye agbara re po won ni sugbon ba logun ijoba pasia ni de o de mi ni ona ni ojo mo kan le logun besu na se ri ari ona kaka nfo ijoba okunkun ni sugbon wo Michael okan ninu awon lori ba logun wa lati ran mi lowo emi si di ipo mi mu lodo awon oba pasi hallelujah na we mo de olori ogun si o tin ba so ni po olori ogun Michael mo so yen lati pe ise isenta isembaye lati ibere pe pe aye lo tin jagun ko fe ni ogun kankan ri ogun to bori baba re ogun to bori iya re ogun ti o je ki mami o settle ogun ti o je daddy e ori gbogbo nkan yen ni e wa won ti an ba le sami mo mama de balogun jagun jagun ohun mo jesi o loruko jesu mo ni ko jagun fun wo kibe angeli Michael olori ogun orun ja fun mi sida e joko mama angeli kan na ka le mo pe jagun jagun ni ninu we Daniel chapter 12 lati verse 1 ibe la tun ti ri ise agbara to se Daniel chapter 12 e won ti bibeli so ni verse 1 ise re ni oni ni akoko na ni Michael ba logun la ni ti yo gbeja won mo awon eniyan re yo dide yo da akoko wahala yo si wa iwe yi ti ko ti siri akoko wahala yo ba won ninu bo ti an ko awon mo yen lo ekibe angeli mi mo lo ti e o le mo lagbara angel michael ni bi won ti lo ogo mi gba lo da wa la le nbe da ogo mi jate makakakatahala e so tele mi ani makakakalaha rakakatahaya zeneketa yede the legade yebosh Michael Zanaka Rapaya Family House in the name of Jesus. Mama Baba Shia me to bet any coming or we Majuma Angeli Yoja Michael Yosin and Lowo Esa Emma Wo or one Jim Aran Sebuyi or Poy Let on Loba testimony. Ami ko ira buku ti an le mo lara to bi je gbogbo igba ti re re ba nbo that spirit of hatred enough is enough may angel michael remove it in your body o da bi eni pe mi won ni kokko si ami si oro yi tori nti mo fe so e ti mo gbo amen ko to dale angel re gbowo wa angel mi gbowo wa. Sit down. You know, with Revelation chapter 12, verse 7. Revelation chapter 12. Ibi latiri Michael lori ogun. Bibeli ni ogun si nbe Olorun. There was a war in heaven. Michael ati awon ogun re ba dragon na ja. Dragon na si jagun ati awon angeli re. Gbogbo nti Michael mo se mo ja ni. Ekibe only Michael wa lo da. Only Michael wa lo da. Ekibe only Michael. Lord Loda ni bi ti an ti ji awon mo yen gbe gba won jade fun wa in the name of Jesus. Sit down. Number 4, I told you that your angel they can give direction. Angel give direction ise won ni ki won to sona esa to ba fe lo ko pe angel e pe ko bo mo ko bo ba fe ni yawo pe angel e ko bo mu yawo to ba fe lo si oja pe angel e. Nigeria ti gbege nisin. Nigeria is so dangerous. You can't know the next move of the devil, but through your angel they can give you direction. Mama o le mo n tokan but ni pase angel e won le fun o ni nkan tokan won so fun o pe n tokan re igba ta fe ra le bi angel ni o lo so fun mi pe this is the place, he show me this place. The same angel o lo mu mi lo si Jesus City mo so fun awon to tele mi mo ni I had the angel to so fun mi pe this is the place he be ni le wa. And I have never in ti damu yin bi mama tori po so pe le wa ni to ba mu o lo si bi le to ti ma taja won obi meta la won da gbogbo ti an ba gbon le ko ni ran o akibe angel mi dari mi angel mi dari mi si bi ti ayo mi wa amen. Sit down. Heart of Apostle chapter 8 verse 26. And the angel of the Lord speak unto Philip, say, arise and go towards the south. Angel ilona oni dide ko lo si agusu lo ni ona ti ona Jerusalem ti lo si Gaza ti se ti ju angel lo si loju ona bi to lo ri anawe ogun ti ojo mo daye gbe ogun ti ojo mo daye rin kan si ami ogun yin oni de ba o. Nice. Atun lo, atun bo lori Facebook. Lagbare ni to laye atun to ba ti di 6:30. Eyin te ni anointing on ilowo pelu isana eyo kan. Awon ti o ni lowo e sa Musa na pade mi. Odekunle Epaphras lori Facebook, TikTok ati YouTube. Gbogbo eyin te faye yin fun Jesus ni ojo Sunday to koja yi. Lagbare Olorun ni Sunday leyi. Eni anfani lati ma ba yin soro fun iribo mi and mo gba Olorun gbo pe didun lo so so. Gbogbo eyin Bible school eyin fundamental class artist bere class a to ni anfani si class mi ni ojo Saturday lei olufe to ba gba form yen tete bo ba se pe Saturday na lo fe gba form yen ni ola e si tun ni anfani si mo gba Olorun gbo pe didun lo so so. Enikan ni woli se lefun alanointing oy
0: awon kan ti gba but awon die bi 5000 yan to ba di ojo Sunday ni wema ma fun yin ni anointing oil ba kan na gege bi ileri enikan ni newsletter nko ati newsline na iyen nikan ko gbogbo awon mo loan generally te ni anfani lati gbo mi ni gbogbo sona church to ba di ojo Sunday kini kan be ti ma ni ki won fi ranse sin inu mi sin dadun pelu nti o sele eje npe eni ku no soro eje ngbo ki won kan kin oro mi leyin
2: oruko bi ni Esther Oladipupo lati Lesha
0: e sori re nice
2: mo dupe lowo olorun fun ipe yi omo ijo lori afefe ni mi o ti to bi odun bi marun ti mo tin tele ipe yi ṣùgbọ́n gba ti omo mi fe se wedding mo sa olorun sa gba gbogbo ogo o se wedding gba tan se wedding won lo si UK gba tan dede UK
0: omo yin lo UK ngbo se wedding eto
2: be ni gba tan dede UK olorun se iya
0: ni
2: won bi mo be ni
0: won bi mo sohun
2: won bi mo sohun
0: nice
2: iya yawo lo oko lo ṣùgbọ́n gbo wa ti iya wa de ni won wa ni pe kemi na e se wa lo
0: ha onika ina wa
2: emi na e se de last week ni mo e se de ni last week
0: ni e suwo mama yi
2: ben
0: okun lo mo yin abobe
2: okun
0: so o mu ye o me iya re lo
2: ko lo iya yawo
0: o na iya yawo na se gbogbo eyin te mo wo mi iya yawo lo ye oje okoko mu lo won bi mo so ni o le mo omo iyawo omo re toju bi kini bi iya re to re ni iya kan be deni ha owo mu iyawo e so mo iya ti mo je abi nkan si o ni etewo ete owo yin e gbo ikilo emi baba yin to ba so pin lo mo ti e to fe yawo ti won wa fe meni kan je o kokko mu omo re je o kokko mu iya re to ba e kokko lo o le mo de be mo mama igba o fi le mu ibi omo re ba mo gbe betele ko mu yawo nbi je o kokko mu iya re because o le mo ba jokun bi iya re o se ba jo o le mo ba se wo nkan bi mo me ba ni o ya lo se kini to ba ni lo mo mi o ti re mi e bi iya re ni but to ba ni ti won ni lo le ni lo bi ga mama eyin le so ra yin da je o ki se lu ebo nikan nibi na bo mo re tojo kun ba bi ma to ni yawo je ya ri o wa toju re na e down vile ebi won na lo bi bo si lo bi saji o kokko mu je won toju ara won ki won yanju je won yanju mo ni omo mi e se kure omo buku ni bo lo se le mu ya yawo re to je pe emi ti mo fun olomu omo bi tin be lodu e omo e ti wo fun ti pe ohun fun lomu now e mu lo 24/7 ni e ma da ota le o to yin mama pon so si emi se baba yin mo mo n to to fun yin e ja wa bi mama seyin na lo abe lo
2: mo e se de last week ni
0: sotan se wa okay
2: ah mo wa okay o
0: ni uk
2: be ni sir
0: e wa okay
2: mo wa okay
0: o
2: ah un fine o da bi ke yan ma de mo
0: se ti ni o da won merin ti o so be bayi
2: igba ti mo de don won ni kini mo fe tori ninu pe yi olorun se so bu fun mi olorun de o ba mi raja sibe
0: ninu oja yin ni lesa yin na
2: ni lesa o de raja sibe o po igba ti mo de don ti mo ri bi ina se se mona mona pe ah nkan tutu ko se be se ngba ti ari ina
0: ah wa ni ni le sha
2: ehan
0: ni le sha mo se bi lu ebu
2: aya ah ile sha ni mo tu mo ni ah oni kini mo fe ah mo fe solar fridge
0: solar fridge
2: ti o na mo ni ko ba mi se o de fo ranse si dadi e oni kan ba mi se ke n to de won de ti se ke n to de
0: e to de e to ba nle ni
2: won mo ba nle ni o de ti se o wa ni owe oni oni eyi ti mo ba tuku ma mo ni won bo owo ti mo ba tu be fi sise iyen na ni ko fun mi tori ati iyawo gan gbogbo won se dara dara
0: iyawo gan
2: o se dara dara abi je ni pe emi na ni mo bi o sa se dara dara si mi igba to fe ra fridge yen gan opa iyawo gan lo so pe gbogbo ti mo mi ba fe oni ko se fun ko se fun ko se fun o de se fun mi o de tun fun mi lowo ise o fun mi lowo ise ngba ti mo nbo igba ti mo wa nbo o wa ni pe ko n da si ise olorun
0: so ko ma mi gini
2: o be ni
0: o to ma mi
2: be ni o kan yin
0: o to ma mi
2: o kan yin sir
0: ẹ díjú
2: owó
0: májẹ̀mú bẹ́ẹ̀ ọmọ yín gbé fún mi rè
2: owó májẹ̀mú èyí tí mo jẹ ńgbà tí mo dọ̀hún ìyẹn tí mi ráyè sẹ́ńdì
0: ẹ jẹ́ pé ṣe owó májẹ̀mú
2: àwọn ọ̀rẹ́ májẹ̀mú oṣù tí mo yọ̀ san nígbà tí mo wà dọ̀hún bẹ́ẹ̀ ni
0: oṣù mélòó lẹ́nu mẹ́
2: oṣù mẹ́fà ni
0: nice oṣù mẹ́fà ni oṣù mẹ́fà pé ìlàjì ọdún nù bọ́ ọ bá débi adùn ìwọ́gun ò ní fẹ́ wálé sọ́tán ìyá ìyàwó lọ ìyá ọkọ náà lọ lọ tó lọ lóṣù mẹ́fà yìí kí ló tún kù nù nǹkan ò ní nǹkan àwọn méjèèjì jẹ́ ń tọ́ da ni sọ ọmọ bí o ti bọ́ wọn àwọn ọmọ àwọn ìyàwó ọmọ rẹ jáde ó ní òjé kí wọn ó lè pè ọ wá mọ́ tí wọ́n fi mú ọ lájẹ ẹ mọ̀ tẹ̀lé wòlíì yín bí ìyàwó ọmọ rẹ bá bímọ jọ̀ọ́ jẹ́ ìyá rẹ̀ wá tọ́jú ẹ̀ kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ àfi tọ́mọ bá ní ẹ̀yin méjèèjì tó bá ṣiṣẹ́ pẹ̀yìn méjèèjì ni ẹ lọ kẹ́nì kó tètè kú ńbẹ ẹ mọ́ dọ̀gàndé kọ́mọ bá di péjà ó ṣẹlẹ̀ ẹnìkan ní wòlíì kí lẹ̀ ń kọ wàyí síbí mi wòlíì yín kì í kàn sàdúà lásán gbogbo nǹkan ẹ̀yin kan lórí òkè ní ìsìn tó ń lọ gbàdúà kọ́lọ́run gbógun ti ìyàwó ọmọ rẹ ìwọ ni ọlọ́run gbógun ti so tó o bá lè tẹ̀lé instruction tí mo rá ń fún ọ yìí ó kàn ní ayé ìsinmi ẹ wo gbogbo yín lẹ dá ṣíṣe ọlọ́run láàárọ̀ yìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi dá sí ẹnìkan ní ada mo mọ̀ọ́mọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá gbọ̀ pé ayọ̀ rẹ ń bọ̀ kó tó dalé mo fẹ́ kẹ́ ẹ dá sí ẹ bá ń fi nǹkan kan tì í ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá ní ìdá mẹ́wàá ara iṣẹ́ ọlọ́run nìyẹn ẹ mú ìdá mẹ́wàá yín gbogbo ọmọ ọlọ́run kò wá sí tó lè fi ọba àfi 10,000 dá sí ọba àfi 5,000 dá sí ẹnìkan ní sọ owó rédíò ni kí ni mo owó rédíò náà ni account number church yẹn jẹ́ fún yín 1966 36 38 73 1966 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bí yẹn ọba sì wọlé ẹlò eléyìí 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank nìyẹn Comfort Life Mission International ní ànyó tó gbé jáde. ẹnìkan ní wòlíì ẹsẹ̀ bíbélì wo láàkà lónìí a ti bẹ̀rẹ̀ a ti fẹ́ òní ìní ẹja parí sam sam 143 títí wọ sam 150 ẹja ka méjèèjì yẹn 143 títí wọ 150 kò tó nǹkan díẹ̀ díẹ̀ báyìí náà ni ọ̀la lámúwe tuntun mi. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí ọyẹ kúnlẹ̀ ẹ jẹ́ ń sọ tẹ́lẹ̀ mọ́mí àti dádì ẹjọ́ tí n bá ti kú òun bí ní ṣe lọ mú sàná àti anointing oil tí mo fún yín ẹ gbé pàdé mi ní ìsìn lórí facebook oníjímọ̀ ọlọ́run gbọ́dọ̀ ṣe wíkẹ́ndì fún ọ so tó bá ti di aago mẹ́fà àbọ̀ ní ìsìn ọ̀dẹ́kúnlé Epaphras lẹ́yìn ti pàdé mi gbogbo àwọn kan ń bẹ tí ń sì tó fún lánàá ìtì ìrìn lọ́jọ́ sunday ní wema inú mi sì ń dùn láàárọ̀ yìí ìyanu ń bọ̀ sá. gbogbo ẹyin ọmọ ọlọ́run tẹ́ ẹ máa kí bẹ́ẹ̀ di ẹyin lónìí ẹ lọ gbé nǹkan rẹ ṣe o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary. ẹnìkan ní wòlíì mo fẹ́ sọ testimony 08081 71 65 66 ẹ sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì ire àtànú kọ́ báyìí. Olùfẹ́ ẹ jẹ́ mọ́ lórí YouTube.

0: Yes, atu debit we are dear bobit I want a boy at the pa pa pa PG Yaleta oro agba ni o ileise MTN Nigeria ni o Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA la tokun eto
1: oro agba re o e jagbe yewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikin ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN lana un lamba oro nipa imo lamba abo wipe adeda o fun onikuluku ni imo re awa fi gun etan ojogbon kan eleyi to lo si agbegbe ilaje ese odo to je wipe oko oju omi ni yo wo lati bi ebute lo si bi to ti fe lo se iwadi o pade omo kunrin kan omo odun 17 oni so fun wipe iwo o ni imo o nigba to ti le mo imo isiro to mo imo ebo aye ti tan o you are finished ebo to so fun niye ngba to ya ti won lo laarin omi ko si ro oro ti ojogbon yi ti ko so si omo itan o lo le iwe rara ni iyen ni mo lo le iwe die I see oluran lowo oni mo se ni ki mo wo koju omi ti n ba ti rowo kojo emi na ni lokan lati pada si ile iwe mo lero pe oro yi tutu leti to si ye ki o wonu okan ojogbon ojogbon ko mo fi wahala lorun le en tin so ni wi pe omo tohun to je egbe omo odun 17 o ti fe pari ni ile eko giga university odun wo lo fe wo be you are finished 32 o nimo oro tin so limo limo yi e lo mu ki inu omo bi omokunrin ibo se bi won ba le ewure kan ogiri ewure amo gbo bi aja nigba ti adeda ti yo gbija re won de arin alagbalugbu omi ni iji nla yi de ni nbo ri bo leyin o tun gba po tun o gba bi waju omokunrin tin wa oko oju omi yi okan ri omi o si nlo aje iyun oni igi ti won fi nwa oko oju omi o ra fi nwa lo ojogbon ni ye iru kire what is this how will I manage this situation oni ha o ti e beru to ba bo sinu odo nko oni ha ko si wala mo mo do we ma we jade ni seyin o mo do we ni asiko isi oro to omo ni eyin no mo do we emi o mo do we o you are finished prof teyin na ti tan prof ni joma je ko tan o wa gbe mi seyin ewe ni o oni rara won o le gbe yin ebi ton ti finish tori ipo mo tin ti fe jade in facility gbogbo imo o le mo tan a jo mo nilo ara wa ni mo foju tembelu imo ti adeda to ba fi sodo enikan eni finish o e karo
1: oro agbare o e jagbe yewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikin ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so ni gbo weto yi oro agba Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi ile ise MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo eku

0: 93 amawa ta ba ti bi nigba na won la ri bi kini ohun pe ta ba tun gboju wo seyin a ri pe oro yan to du gangan gangan gangan leti wa bi gangan gangan gangan gangan gangan pagun katun katun katun katun
1: o di wo yo ba fi mi jina
0: ni ba wa wo ewe ni mba ti wa wo ama atiku n lo wa ti gbono nkan bota fun ari orilede wa nigeria
1: be
0: ani e dakun e lojo koje ah gbogbo n tan so e fi run mu ni ah Edwana, inu esi ni koji oru.
1: Inu deti ni.
0: Ah, wọn lo ni perfume. Atiku ti gbolo yen sita o. Fun Are Bola Ahmed Tinubu pe eni suru o. E dakun, gbogbo omo lara titi yin, isakoso yin, gbogbo owuwa si yin be tin se si. Ti e ri po tako gbogbo n to ni se pelu emi tin June 12 to gbe dani ni. Ta le nwai ni e bo le bi oje atagbe oselu APC oju iwe karun iwe royin Nigerian Tribune o na ni won ko royo won se ka ma si gbagbe bi pe are ti saaju so pe eyin omo orilede Nigeria is a determination of me of are lati da bobo awa omo orilede Nigeria
1: yes
0: to ba lo bayi kokoro omo to re o fi senu re wa wa
1: o ba pake sasoro ki ko sin ti o se tele o
0: di dada soro ki waju ta ko so nkan to ma se ile kun le re si sile o ko si nkan ti o se
1: yes o ti le ni ogun odun ti mo ti tile kun gbeyin
0: be ni
1: o ni danra le
0: kun seyin gbe le ni e be ku le sunu le tele
1: office na mo gbe
0: sun le so en to ba ni yara ni o ti le kun yara en ti o
1: do odo abore ni labolu o it's because of abore ni labolu
0: o le je ke si
1: o le an le bi mo kan ti le mo
0: e se bi re na ni si lo fi senu gate
1: why not ku sin ti o se e lo won tele ti won tun mo mu
0: be
1: lo ni ko ka
0: se kin so pe
1: bi kini iru phone wo mo le se bi ti mo lo tan na so be
0: se won wa ji mu ni ngba na
1: lo ka ma ju tan na so be na at least as I'm say lo elo bi si gba loju ese in sare lo sori oke bi kan in lo
0: gbe nbe
1: o da loju iwe keje iwe iroyin the point ta ro yi olubi pe ja fi ja jiro ara won
0: to ya
1: ah eyan mo nbule ti nrowo e won je mi na si
0: an jale ni ko ka lo o ka lo ko le loru
1: ero mo pa wa la mu yin
0: chaka royin
1: oju iwe keje iwe iroyin the point la ro yi eni to ti fi gba kan ri je oga agba leka otele muye kunle ise omo ologun iyen defense ministry intelligence ona ni soro oga gun kunle togun baba soro o won ni nje je mo wi pe awon gomina nile yoruba iyen ni ekun gusu iwo orun le yi won to wo se lube to abo won ni won fi oro eto abo ile te ke mu lo kun kundun o wa bere si ni gba bi en gba bolu oselu sira won won ni baba soro oro un po ninu iwe 250 ti mo mu dani iyen loju iwe keje 300 ni o loju iwe keje iwe royin the punch ta ro yi ibe gangan ni e ko si
0: itagbangba iwe royin Nigerian Tribune na ni oro ati idasile olopa ipinle pe koju ore ibe lo wa
1: olopa bigsa
0: won ti e wa wi pe awon asofin ti apapo nka won to bi orin leruba o le mesan 289 lawmakers awon na ni an ti buwo lu abo ohun wi pe ko gbera ni mona wa ama apa bi ti mo n lo re ni oju iwe kefa iwe royin Nigerian Tribune se mo wo ta n wa ta n to so pe ko sonu iyan ni le se elepo agbale wa NNPCL
1: se ti ri ni
0: 210 trillion naira e ma gbagbe lati fi only si o
1: to ba come bank
0: just
1: no ni ko just only be loko
0: okay just ni ko ni okay won ni ile igbe ma sofin agba won ni se mu pe asofin is
1: ofin
0: oro yen di objection overruled
1: objection my lord
0: objection overrule
1: objection sustained
0: kini won overrule kini won wagile kini won ni oni soro nbe kini o ti si igbese tomo yan lori won ni je je wa le gba belief bayi won ni won ti wa so pe kiarida bi fade isa pele bele e sa bale won ni e lo re arresting won sorry arrested won
1: ye yare no iwe wan le iwe wan le
0: iwe wo
1: ni bi tan ko gbogbo esi
0: ba se na owo yen
1: e wa accountant to ba gbonu gboya iru omo wa yi
0: o si omo le na wa si awon gbolo nkan loju n ta won so fun won re o won wi pe
1: yes
0: asilu agbara

0: wow.
1: It's in the
0: room. Kisi awon mole njele nje bi re o awon taya won o jo bayi do do bayi
1: e gba to je pe eyin na won yo sinu moto tin dun so e le mo bi se
0: no awa la se
1: ah i know ani
0: lodun na lodun ti mo invent moto anyway wa kirin gba e loju we keji iwe iroyin di punch aro yi aku orire lotun losi
1: ewo nu e
0: fun ti awon ami eye tin lo lotun losi tin fo fere yi enikan lo se si yo ko mi nbe ti o je kan fe mi na won ni are Bola Ahmed Tinubu Nyama ti fi a mieye dani lola nyama ti vida oga ba le she punch nigba kanri iye osinobi baba tokpe ati awon mi woni api da won lola o oju wekeji iwe royin ti di punch aro yi ibe gogan oni oko
1: lori oro pipa awon omo orilede Nigeria koku agbako orilede South Africa biro yin se ko ti joba apapo le Nigeria ti won se gudugudu meje ati aya to plenty pa won le mo wa wa won omo wa ki won mo wa pa won pa ku pa e ma bo nle bi lo ba se gbe eyan si mo gbe lala iwe royin Vanguard ina lo ko royin koda royin gan ti eko won ni won so wi pe okan lara won to de pe orilede South Africa laye laye mi akana ko ma die e
0: no.
1: Is me cannot is me that
0: dede eh mommy no
1: bi mbari bi oka ni oda oka ti
0: o so pe bi ni npo
1: bi ni npa mi je nje fo
0: lojo ku nbe mi so pe ki a bo gbo nje wa amu keke awa no mo bi omo ale de so a mo toju eyan mo ti an ba bi ti a ba ipe kejo
1: okay
0: bo mumi to po dada oda je mi no lo si oju iwe keta leni ogoji the punch no ni o nigba te ni igbimo kan ti joba apapo orilede ti wa Nigeria ti an gbe kale won ni ati sawari awon jibiti ele te ni won fi n toju elewon te fi n toju awon elewon owo nje awon elewon oni ati ri owo pe aba
1: won ti sanra
0: no won ti ri pe scam kan wa nbe
1: okay
0: nti o je won mo ru ti o je won sanra won ti detect e
1: ka baba
0: won ti ri in to mu protein lo lori
1: ewa n to yo protein lara
0: ewa yo protein lara won ti pada get e o sugbon wa daba pe onje lewon na e je oru gogon kan ti won o oni allowance awon lewon ko na bo si bi 3,000 se pade ni abi
1: gbogbo ye to ti e wo ri onje
0: olohun mo sanu e ni o won ni lori oro awon lewon won ni allowance won won push e si 3,000 naira sugbon o won cover awon jibiti nti o je ki o nje won o pe ti o bi sara lore lara awon lewon oju iwe keta le ni ogoji iwe iroyin de punch aro ibe ni oko si olohun o sanu e ni
1: ori yeye ni mogun
0: ta se lopo
1: gbogbo eni to je pe ese aimowo
0: aimodi lobi adebe
1: ori oko yin yo
0: ami ami
1: awa no ni roran he o
0: ami ami
1: ani lo re tule kan soro
0: eyin na jina si waida o ti o tete gbe ni re won
1: tore ni toko iro n pa karoyin kan ti yin o lo sile ejo to lo re ji generator ile ejo se mo pe ohun fo wa ohun tule kan soro
0: won di ti lo ni pe lo si ibi ti o ni na mo wele ri ke arugbo
1: ibiti adajo
0: o be ku oru mu adajo
1: oru mu
0: adajo ari fi ba se ku lu abese tin rero
1: oru mu adajo nikan ni
0: o wa o da bi gba ti an lo police station to wa lo yo bairo ogolopa
1: wo gba se bi yun ti e ti o le ni oga ejo ya mu kan fe sare kankan o lo bi ti an gbe generator kale si ni court
0: o de lo
1: o si n lo ji generator so ba te kiru ejo wo leda fun ton na
0: o be ti wa gbe lesson e be so ka le ko ni lo jina won ka gbe won na le ejo ni ese ejo re ko
1: si amo gbogbo eni to je pe esa imo
0: ṣugbọn lo gbe won kan tun wa careful
1: mo
0: lo gbe generator won na lo
1: ori o gbe yin jade ayo atalafia
0: ami adura ni olori
1: adura ni bo ba won wa mo fi ogbon egberun won fi mo fun won lo nje
0: awon kan te nbere pe se awon iseserensi na ti a ma n wa ni ogbe won na se 3,000 ni ounje ti won na bi
1: n ti mo like country mi si niyen ko si ojusaju yes equally ni
0: equal food
1: of course
0: keke kuku ba won danu tray keke kuku jo won ma towo bowo
1: ara ko se pe won da sinu tray
0: okay
1: ko no now
0: a bi amufin o mo
1: ma gbagbe wi pe ati tun oruko yi a pe logba ewon mo
0: ogba tun se
1: sunny datun bi ni
0: eko ti o gba nta ya lo kon le to ba je pe to ba je pe excellency de yan nta yo wa lo practice e gangan ninu ile
1: yo di excellency raise to power 2
0: exactly
1: won ko royin atuka
0: iru daddy tan won lo gbe ni se bayi
1: mo daddy kaka
0: no mo awon te won gbe nkan
1: lori isele ijinigbe eto waye nipinle oyo
0: okay
1: won ni gbajugbaja on korin takasife ni davido won ni ona se iwode won ni ni bi walk up concert lo na ti so pe ejo iwode yi lati fi sori bi won ti ji awon eyan gbe ni ipinle oyo wa ra yin ni oju iwe kerin le logoji be ni iwe royin vanguard ibe oni won ko iroyin na se
0: oda lori oro ikolu lotun losi fun awon mo Nigeria eleyi ton gbe ni orilede ti South Africa nse ni ejo di mimo ipe orilede South Africa ti da awon mo Nigeria ti an je orin leni edegbeta o le mefa 586 ona ni ati da won pada wale pe e mo re eleyin o ani ile eni una si ni ile eni loju iwe kerin iwe iroyin the punch una ni won ko si ta se nki won kaabo
1: alakoso keji fun oro to moju toro ile okere awon na ni won ni ki won lo soju fun ijoba apapo ile Nigeria lati gba awon eyan ohun ni papapo ko furufu Murtala Muhammad koni si yonu eja lo si oju oja kade ta ba ti pada de atens waju lekunrere lori royin baba fendo 32 fm 94.9.

0: Akiwa Akabo pada lati oju di oja 32 FM 94.9 Iroyin baba fendo na le lore ofe lati ma gbo wa gbadun ni gbogbo bi te ba ti lore ofe ma gbo wa anba loju opo aye lo jara Facebook YouTube at Instagram e dara po mo wa e ba wa se alaba pin eke pin ki o e like wa ina e fi comment yin sita sibe lati ba wa gbo bi won ti ko iroyin ki a tẹ si waju tori pe oju opo ohun ri ba kan pelu amofin bo ba wa pada tona a pada jo ma jo mora won je fe bere nbe un
1: oda lato be
0: oda gege bi iroyin bo ti ko si tagbangba iwe iroyin Vanguard ta si lori ofe lati ko ni ekunrere laaro toni won ni nibamu pelu oro ti are orilede wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu ti won ba wa so won pe ni fellow Nigerians iyen wi
1: awa ta jo mo Nigeria rere nu
0: won
1: o si lara wa na
0: kile mi
1: some Nigerian
0: ni Niger ni wo
1: ah ah so na won gbe gbeyin kule
0: won ni wo o de dance
1: iro mi kola ni ase mo jo won
0: e ma gbo je ri eyi eniyan mi rere ni inu Oluwa are soro won ni loni today English ni o won ni bi gbogbo wa ba tin do wo dunu isejoba wa ara wa lorilede wa Nigeria won ni botile je wi pe awon nkankan nbe to je wi pe a nfarada sugbon emi farada to nti faraji eye ti nbe ninu wa tori pe ta ba ni kaka le ni eji aita irin arun be eni to ba mo siro yato semi tin wo mashilu ojo kokan din logbon osu karun odun 1999 sibi asiko yi ba ba ni ka wo nje bi odun bi metadinlogbon nigba ti won salaye oro won ni ewo eye ta ti fi yan awon olori iyun si isejoba wa ara wa lati pase pe egba apa bi ni mo dibo fun won ni ta ba si ni ka wo isejoba wa ara wa o nkan ta le gba tumo re si o na ni gbigbe agbara lati owo alaafia bo si apa alaafia lati yanju awon faakaja ati awon ede ayede e to ba wu ko ma wa laarin wa o nigba tun wa salaye oro won ni e wo da ba ni ka ma wo ito mo kora re ni won ni aikuri ko le ti sugbon e je asoro sibi toro wa won ni isejoba wa ara wa a so wi pe o na lo pa fe ti ju to moyan lori ju lo o bi won ti ko sibe won ni sugbon teni teni te kisa ni taatan awa ara wa o na la ni won lo si di dandan fun wa lati di wi pe an segbe leyin isejoba wa ara wa tori pe ko gbodo yinjin nkan kan gbodo se won ni ta ba wo ni bi awon ojo bi melo kan sasiko yi won ni e wo ipinle ekiti to nti ipinle osun won ni awon na won seto odibo mo bayi won ni awon wa ara webe si awon aje leto odibo lominira le wa won ni e ri wi pe eto abo o duro gbagbagba koda to fi mo gbogbo awon egbe oselu patapata pogodo won ni e ja ri wi pe lawon budo odibo won ni alaafia o na ni kagba laaye nitori pe isejoba wa ara wa won ni ko gbodo bolule ko gbodo relule leyi ti yo wa mu ki awon araalu ki won mo wa o pe ki awa leleyi isuke se isejoba wa ara wa na re citizen sit down english inu o won ni eje aya fun be na ni won ke si ile asofin apapo national assembly eka ito dajo eyin oniroyin won pe yin eyin egbe awujo gbogbo won ni gbogbo wa patapata eje aje oju lala kan fi sorry esi jari wi pe eje afowo sibi to won gbe lati le ri wi pe aro isejoba wa ara wa lagbara are wa soro won ni e benu atelu mi criticize me disagree with me e ba mi ja
1: yes
0: sheri
1: so wa ta re laya
0: kene aimoye aimoye
1: to mon ta won laya
0: abi amo la re ni ti ma ta are oni ha bi npe iwo
1: omo
0: kilo emi ni are oni bi npe kilo fe ani oya
1: won si ri o
0: wa
1: laarin ero
0: eni ori mi ko ri nkan
1: laarin ero to wa yi
0: are ni sheri e benu atelu mi nte ri e wi
1: ohun e ri ero
0: bi mo ko eyin e pare ke land writing mi oda sugbon kini kan ni o
1: okay
0: e ma lo fi igba kankan pe e so wi pe e so igbagbo yin nu ninu orilede Nigeria
1: no
0: pe bi a pe e ni ni igbagbo ninu e
1: yes
0: eyin odo
1: yes
0: to young people
1: oh
0: are ba yin soro
1: pe
0: won ni orilede yi yi ile yin ni
1: awala ni
0: ojo waju yin re
1: yes
0: e wo e ko ni iko gidi awon biriki to duro re o ni ke lu e mo lu ero fo lati fi se foundation lati fi se ipile eleyi are ni e sise
1: e won ki e
0: are ni e sise e dibo ni ayin gbogbo orilede to di daada loni
1: yes
0: je je le gba belief ko si kankan ninu won ti o ni ila koja o amo olodun ma re pada sinyoju isoro won ni awon wogan wa na ni awa yi gangan o na la le je ki orilede wa ko duro re e si gbodo filia gbodo party nitori pe isokan ni o se pataki are tun soro fun awon eso alabo awon omo ologun awon olopa awon tin samulo ogbon ati nuda wani sheri eyin omo orilede Nigeria e mo be ori danu sorry e mo gbosubo akare
1: salute ni salute
0: fun ifarajin awon eyan won yi tori pe ta abari moko won se gudugudu meje ati aya to plenty
1: oh my god
0: sawon lade lade ni ka so abawon ejigbara orun le
1: oh god
0: abawon ti won ji asaju wa ninu esin gbogbo awon olori adugbo dugbo awa bale bale are le se mo ma dupe lowo yin
1: o don't mention are
0: fun ati leyin alalaafia oro yen po iroyin egun ofenu okenu are wa soro nipa budget
1: ebe mo oh my god
0: mi o ti mo bi won se ko owo won amo mo kan ri 5.41 trillion naira trillion marun
1: o le bi be lo ti mo ibi ti o bo sodo kaluku
0: iroyin yen po o iroyin yen po o to ra re tun soro nipa pe awon recruitment igbani sise olopa
1: o ti gbodo mo joy
0: my god
1: oh god oh my god
0: do
1: I ti le fe ja o but ma beru mo foya
0: hello sir agbara o rale agbara o kole agbara ko lo la ni ni just look at me
1: sugba agbara ko yen fi wo se olopa
0: just look at me
1: so wa ro olopa bi re ri
0: look at me
1: o ro olopa
0: legelege kan di so ibi ona yato we ni be laarin emi ati e kin yato ni sis atabo
1: o ro olopa kunta kunte
0: I'm not here to compete with you I am a comment I am a comment this is your next IG
1: una
0: aware
1: ori IG kuntari
0: ahan
1: kunta kunte IG
0: ori se daddy di si lo ba wi bayi
1: iro se
0: awon royin se
1: awon kunta ori ba awon gan
0: so ti ba to ni won kunta to ba ti se to lo fara re kale iyagan ku karoyin
1: iyagan ku
0: o ti boju ofin je
1: ona benjin
0: iwo karoyin
1: o ka do na be mo
0: karoyin karoyin
1: ora boya ko ni lo mo kolambi eje n bo sinu we royin the punch lori oro olopa apinle ni tori pe n to kan wa re on to si jo kan gbogbo wa ni abora eni bayi o gangan la bolu ile igbimo asofin apapo ti Nigeria lana joko atugbe oro ohun yewo won soro won ni igbese akin na ni awon gbe o lori oro ba sise idasile olopa apinle nigbati ile igbimo asofin agba ati ile igbimo asoju sofin keje ta bere si ni jowo won ni tin be lokan aya won asofin wa bayi ni pe bo lati ti atunse opin 1999 yi ti o le faye gba olopa apinle lorilede wa Nigeria nigbati ile igbimo asoju sofin keje won ni awon ti bere si ni se aba won ti nda ba ti won laarin ipenije eto abo ti nkoju wa jake jado Nigeria yi won nigbati won ti bere si ni buolu aba yi gan nje mo pe awon asofin wa ile ti to odunrun din mewa ninu awon otale na odunrun ile to je omo le igbimo asofin won gan ni won kan pon telu bayi ni pe awa 290 yi o ninu awon 360 won ni o na ni awa si joko ti won si buolu nigbati olori ile Tajudeen Abbas ti won mo kede fun awon asofin won ni bo tile je pe ilana kalo ilana aye odi oni electronic voting fun ati se to pe mo gba mi o gba won ni ko sise bayi o wa 40 sugbon o gbogbo awon te wa ni joko won ni akoko won le won buwolu pe o da o awon na wa nbi awon ti fi ontelu abayi abana lo je pe asofin kalo ati awon asofin merin la mi una ni won daba re to ti wo ipele kika elekeji nda tan bere si ni joko bi oro un ye oge oda e ja gbe kuro ni exclusive legislative list ka gbe wa si concurrent legislative list nidi eyi yo fi aye gba awon ijoba apinle lati se idasile olopa apinle lati mojuto olopa apinle ti o le wa ni akata ko wa won won ye wo won wa daba anilo ati se atunse section 197 section 214 ati section 215 awata ba mufin ninu we ofin todun 1999 ibe ni awon ilana yi won soro o won ni asofin kan soso ninu awon to wa ni joko nigbati on ye wo o na lo dibo ta ko we ohun o fe n to hun o won tun gba ko se nikankan to tun ta ko mo ni di eyi gbogbo awon to wa ni joko awon 289 awon ba ni olopa apinle dandan ni awon ti faye gba oro ti a po lori oro yi won tin gbe yewo lotun sosi won si wo pe ti wa lọlọrun wo se iwe iroyin the punch to jade la ro yi ibe gangan ni won ko si
0: iwe iroyin vanguard na ni o tun wa lowo mi are lo se nsoro
1: pe
0: gege bi iroyin se ko won ni are orilede wa nigeria na lo tun ti ra webe si gbogbo omo orile won ni se ri o lori aro eto abo to me to nti awon idojuko kokan tan ba wo yaja orilede nigeria se ri ba ba fe re ni je kawi ewo ni bi nba kolu o abala fi npe o bo ba si je pe bi npa ni ni bebi ba npa yan ko soro ko se pe bi nba kolu o ngba bread owo re are soro won ni lori oro eto abo to me yi e ma je a lo re ma to wo eya meya kan bo pe eya pitu ti mo nwo yi awon eya pa yan re
1: awon eya mi ko
0: okay ba re ti soro nanu la bari oro nigba ti are nfidi e mule won ni nigba ta ba so wi pe an gbogun ti isoro eto abo lorilede won wa tepele mo tabi awon iwa odaran mi won ni lati ma so wi pe o da o awon eya kan awon ni won be nidi re won ni e je ayo owo re kuro nigba ti won fidi e mule won ni la bari oro e ta won fi so be na ni wi pe lati gbagbara lowo iko awon ada luru to nti agbesun mo mi atawon wa buku mi ni won soro e to ni se pelu oro eto abo to kan gbogbo omo orilede nigeria ni bamu pelu oro e to ni se lati ba wa soro ayajo ojo isejoba awa ara wa yi tan se loni tinubu won ni won so fa awon omo orilede nigeria wi pe e mo si wa wo ile ise omo ologun ayipada ati igbesoke rugogo na rugogo won ni na ni won ti se fun won leyi to ja wi pe awon danileko to ni se pelu ati fowo so woko pelu awon ti won je ipo eso alabo lawon ti le okere lare yi ta ti bi orilede America ile France ati ti le Europe won ni gbogbo won patapata bakan na won ni ko si nkan kan mi o lati le ri bi pe won fori kori fi kun luku ki won si gboju agan si iwa igbesun mo mi ni nigba ti won soro hun won ni te ba mo e je wo salaye fun yin won ni tori bi pe ni ipinle Borno won ni ewo ipo eso alabo to je torilede wa Nigeria won ni pelu owo agbara ati imo to ku kekeke won ni na ni fi gbagbara lowo awon iko ada luru ti ismap leyi to si je wi pe awon eyan ohun won ni e ri won bayi won wa salaye siwaju si o won ni te ba tumo ohun tun re o won ba bi yin pe ohun tun da ohun tun re are ni se le gba believe wi pe awon wa fakaja e to mu bi kemi eyan ko bo sonu lorilede wa Nigeria olohun gbo o ti dinku in to ja wale kuro nbe bi ida mokan le logorin ni 81% latodun 2015 woni nigba to si je wi pe awon iko ada luru ti apapo won ka won to lo bi egberun meta laniye over 13,000 terrorists eni o te pe laarin odun kan sisi to so pe won gbagbara lowo ti o boju won je won boju won je gidi ni o iyan to won ko nje te ti le gba belief woni awon ti won surrender to wa je pe se la tun lo tun so mo pe ori number 6 yin ti sise 9 won mu lo bi ti won ti ba won
1: set ti
0: ti an pe ni rehab won ni je je mo yi pe apapo nka won won ni won odi ni egberun lona ogofa o le merin 124,000
1: okay
0: ha iroyin po
1: ogun o le ka tan o kan sanwo opolowo oja ni
0: opolowo oja ni are nsoro
1: iro so ri pe o ya loju oja ni
0: it is me am I here
1: kayoku si
0: o ku seju kan
1: kale kun rere
0: let's go on to the faces of the market
1: nigba ta ba pada de a tun te waju iroyin baba vendor nikani te 12 FM 94.9 laughter house la why ori oke tente premier iyen ni mokola nile ti badan ti sululu ipinle oyo ibe la wa o ambo eku kale
2: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
3: oye ohun la oju ojo mo kedere ko si pa e kankan mo nu egbe oselu People's Democratic Party PDP ni ipinle Oyo adupe feledua eyin lojogbon Abraman Akinso tin se alaga egbe oselu PDP ipinle Oyo ati gbogbo igbimo alase egbe fin dupe lowo gbogbo omo egbe latari ikese jari eto edibo abenu egbe oselu na ti won si tun ki Olola julo amofin Azim Bolarumi ti se oludije fupo gomina labe ase egbe oselu PDP ati gbogbo awon oludije to ku wipe egbe oselu PDP tin lo siwaju oni baje lase ledumare PDP
4: Oh yeah, shoppers, make una hear correct this. Maggi chicken flavor promo, don't land though.
5: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack, and get 10 extra cubes free.
4: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
5: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
4: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
5: Me and Maggi,
4: so good together.

0: أعانكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أكبر فبارك الله سبحانه مسلمين.
0: الحمد لله.
1: أتنتظر لكم كرات جرفان النبي صلى الله عليه وسلم. أني وبارك الله تعالى ما جاي كيف مبواي. Ikelo pe ran nabi obara meje oja ya fun wa o
0: amen
1: bo ba ki an nabi tanjo gbali ki ama to kare ato kan so aba re ke awa na ati baba ati ya wa o
0: amen
1: awon ya wa ma wa ke won o
0: amen
1: awon afa wa ma ki wa ke won o
0: amen
1: awon ane wa won ore wa ke won o
0: amen
1: ambi onura ni kan si re gbogbo mo ya pata to fi ese kongi aji lodun yin ma ja ji won baje o
0: amen
1: mo tin de ni meji meta merin marun legberun ah Mama wali wa pa o awon to ku son na da ko ba ni son na de la yo talafia
0: amen
1: jamaa o nbere lo bere ni jejo ge ba jejo ma a de sadeun wi pe pelu ogo olohun a yan na la mari wi pe nje ntin je iwo jima so wa bi bo ti aja wi pe alimamu alusada brozak
0: mo
1: to ba ni fa won kan mi kun ka peso sile yidin yidin welcome back ka fi elena si se so sile so na leto baka na ka se keki laworan kaaba abi ni aworan sasi annabi ni medina abi ni aworan hajar al-aswad abi ni aworan maqam ibrahim ki alaji tabi alaja won ba ni ge be ba tin ge tan na ni ko kaluku o ma je
0: abi anakum allah awon yan dan kawo
1: abi aworan alaji gan
0: bo se gbe irom re
1: ah bo ku swala Olonjo iwo lo lesin yi o ke safa ti n so lo lesin annabi gan ko lo lesin oran ko wa sara ifan we eyan ni in lo fi ma wa leyin en ti ba n so fan we eyan ti an ba wa nta ko in ti n so eni ti n so ro esin le binu in ti n so to jododo e ma de bi eyun o se ma won o ti ran ohun lowo olonjo olon dakun Jesus Islam to to.
0: Amen.
1: Tori won en lo fe gba. Las fe mu lo sali kiyama. Jamaa ka ko mu lowo. In the safar ti en ba fe se rin ajo. Inje a ma se nje. Ta so wi pe an fe sadua ji. Njo le sadua ma kan yin. Ah. Yin oni eje ki ati egbo to ta ba nlo na lati lodo. To ba ti ko se meji na ni. Mo so fa won 10. Mo so fa won alaga ku ba sasun. Ta ma fo po. Ti ma se un ko se le no islam wa o ajiamu oni abade be o jamaa sugba ta ba so pe ajiamu labade be an so nigba to di wi pe eko esin dodo wa eri esin dodo wa ni jo nri awon baba ti wo bi lere ko si eri ti wo fi so sugba won buka ta awon gbe nkan kan kale fa won eyan jo na lohun ti o ma entire si won ti o ma mu esin ma won se ti o ma mo ri won ya awon gbe kale lori ipin gbe kale yi ni lawon kan se besi gangan ni ibe ni eri ti de ba wa o awo obu awon ti an ti lo ye iwo to sese nke uni isin lo re mo wi pe a ni die mo mo kun owo islam fa mo o ti kari ile o ti kari oko pe an sadua mo kan gba ta nlo ka ko wo gileyun adua mo ka o na ni baba bilal se mo fi kan ya fi awo atomo won gba dodo undakun en ta jo ndajo olowo ya lo kin gba ile karun bi yun se ri po ntan to bo na tan ni pe abilalu na baba wa tele je gbagan mo tura nkan to lo nfe ya o ah kun ka fara le mo e si ti ko wa po won lo gbogbo awon idogbon fi esin ma fi ku awon eyan lo mi obe yi o ti ku o in tem bu alu suna esinu in tem pe won lakata kiti sinu nitori pe awon ni won fe yo aja lenu taku
0: o wa ri won bi ota e
1: in ti sele ni e jama ko si o de ni elekeji ta ba wa de nko jama ta ba de e ma so pe tori aji te ba ti tori aji o ti ko nu nkan mi e ko tori umuro sugbon ninu islam ani I ko ni lenu jo tesin marki e indal qudum min asfar ba'd al qudum min asfar nigba ti a ba de latajo ani kile ri wa lori eleyi ja afi sahih min hadith jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anura sura salam ma qalbi madinata nahara jazuran aw bakaratan jabiru so fun wa woni gba ti anabi lo sajo to wo madina pada je ma ke se gba ti nbo madina ro ise le o awon afa mu meji woni e ma ko je gozo to that record ogun ta won banu got and got fine te wa ko ja anura salam anas ni bani salab woni bani salab at maharib wo bujai sugo badada o fi beru sokan won won le fesi anabi ibrahim bi ti nbo to fi ko awon ilenu jo nigba to ri lajo yi apa kan ninu tabuki ni nigba to badada ba ki beru ba won okan wara romu ti e safa anabi anabi lati oni lo ah ota ko to fesi yin ma ko so wi pe o wo mo ba yin ja nitori pe o badada ti gba fi ta parata anusa salam wa de lati ajo yi o wa pa jezur ti en ba ni pa jezur in to ti to jenu ra kun mi ni o wa le jako o le jabo ma yasru li dhabuhi min al ibli sawa'an dhakaron kana au untha so abi malu abi wa ko enjo ka ko mu lowo ka ti ajode ka ko awon eyan lenujo jama o wa ni awon majemu to de pelu na ti tatu istiqra in ta won mi maka lato do annabi sallallahu alaihi wasallam in ka koko adam itiqadi hadhil walima bi kauniha sunnatan muakkadatan au amran wajiba au ibadatan wajiba en to ba fe ko yan lan jo ngba to ti ajide aboti eni ajode ke se tori aji o to ti eni ajode tagbara be ba nbe fun ko gbodo daniyan pe bohun o ba se won se na bohun o ba se undaran to si je pe ni koko ma gbe kwelo mi lorun in lo bi afẹ wojima yi o ambo mi afẹ wojima na afẹ wojima na o na papọ mo run ta na baba wa dale ngba te ba fe lo si maka tori njon won bukata won kankan won already sugbon won bukata won kata koyo si kesi o fi le ma wu awon eyan se agaga e waji fusa member in ti ma munu emi dun a fe filu wale a lo lu mi a ru si se mo olohun oba olohun gan so li yashadu manafi alahum subhanak allahu akbar in re ya mi he re yan giga pe mo kan le ti ran mi pe olohun mo to do ya mi o han mi o mo so legbe yin e wo iwo so pa ebi won se agede eye bayi won si gbora won ye han mo te bo wi ku ede na ni won gbora won communicate han mi won so ro ero di jo mi gba pata re you all of my dad that talk about police area lo mi fofo re o ma ba ileru e tu re lo mi oju ra mo ta kini kini you don't know en to dudu ori wi pe awa dudu atase oro bi oka baba bi meta si merin ti a da sinu tray ti agbado 1 million bembe to wa je wa iti akere gan jojo a fara gura wa a fe pe koda won mi ma nso wi pe in to ron gbogbo aye si o si wa gbe saarin awon apata won ni ka le faragunra wa ni ka fi le wo bo la si gbara wa si patience wa gege pe se si an se to to tori wi pe laarin ateda atolohun ko si n to le tin bembe aarin eda seda na ni wala wa o lo mo olohun to te pa ni family re ke to gba loju ni yawo re ke to gba subhanahu wa ta'ala mi ma fo ba deda yi awan bo to ba ti wa di wi pe abati eni ajode bayi ala leto sugbon ke se iko lejo dandan o deni elekeji ijtinabu al israf wa tabdhir fi hadhihi walima alla yusahiba hadhihi walimata at tabdhir wal israf likul lahi ta'ala wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ko si gbodo je iko ni lenujo ti o ma pa lai ni lekun iru ko len jo won wa nsin owo se o nje bayi inapa ara napa o ne ka ma fi ntolun oyo nu si ka ma fi se ina waji ko ti kale ko oba da ala ji te wo yi oba won hausa se oba ibo se gbogbo nigeria lo ba se fun die yi won gbodo jo fun won ijobo tubo na tuba ti lo ma won kekeke wa
0: mura bi eya kokan
1: ayo won mura eya kokan eyan ma ya e woni kanikan e ma jo e simelense e ma fe dupo follow money ni ko leki orun lotu lo si lo fi di wi pe eni to tun beru olohun tan ni to ninu atojo ko de tun wo le pe ah amile o se wo Je pas si l'oré, qui n'a pas de c'est un côté fou, on fait au Jima. Au Congo, on a un problème. Au Congo, on a un Nouest, c'est là. Et t'as un Nouest, c'est là. On est pé, allez, c'est qu'on est là, nous, allez, dano, fangouéen. Ti a bati, any ajo de, ke se maka inika. Any ajo, be yon lo Amerika. Tode kwa la, tori wikwe ke yon kou le a, anopi se sonwa di ti Salman, al-Farisi, ni nwa an, to lon tete man kbadu an, an yon ajo nan bembe, tori yon lon ni kwa bo ode. Olon wa aswa lon, aswa bo, I dupe ni, yini yaman kwe ni anakia atu, lati bin nakru, anaku ni al-gubar, tori kwe anini ajo, ola ni bie ruku, ajo, yotu ke ruku nadi, I'm up with it. Back in the table, but what I left, but you are about to turn. For 40 minutes, I'm going to knock you. So, what I call you, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you abi jo gbra like ama olohun ni ko fun yan pe a gbodo je ki in to ba ni ba se pelu
0: napa
1: napa eleketa antakuna niyatu hiya shukrullahi ta'ala ala hadhihi an-ni'ma ala al-auda bis salama o si gbodo je pa ni yan tin se ifin dupe folo ni kese mo bahat pe ah sabr zaki na se eh la ma je mo le ko ma mi si sonu ye ese febe ṣugbọn ke ese nkan jojojumo ke ese dandan ke si ise jojojumo tori pe igba ta na bi de lati awon ajo o ko ni lenujo ai mo ye ajo mi lo ti de ti o se be lati le ba so fa wi pe hada min al adat la min al ibadat ninu awon ise si tesin sign ni ke ese nu esin gangan ta so wi pe ati jo lesin a kun mo ni esin awon bo ti abawa dilataju haji na lo je ni ti haji ta so yi lawa ko welcome back pelu nkan kan yede yede ko asasun awon mi ma o pin meji lori oro yi awon kan ni si ari mi na ni ta ba ti haji de tan sibe oni ba kan na anabi o se an so ba ni o se kini o o se oro keji ti mo fi nsin lohun oni alqulu bil jawaz oleto kasibe o tun lan wonde to de na ni kilo is god to ni wi pe laysa min al ibadat bal min al adat ninu awon isisi tesin mark ni ko sinu awon ko sinu ibada wal aslu fil adati al hilu basi ni pile ninu gbogbo awon nkan to ba je isisi lati fi agaga haji siari mi owo haji ni doro ko sinu awon ibada akoro ibada gbangba ni already tele sugbo ko wa gbodo je pe nta fe fi peso sile yi eni o wa fa kili o wa gbawe osu meji oni kini yen o se awon ti lo ko wa so w akoko ti men bi well won ata yen ni 5 million kini ti fi se e to tele won to ni 4.5 eli to tutele won tan 3.5 inge step wale ni si to tutele yen na won to na 2.5 o to nbe waju e won tan 1.5 me yen won do ta meje 500 so welcome koko de back ibe on to wa gbe aworan mi wa 10 million naira oni bi ibe ebe 8.5 si yen 6.5 k yen 4 million ni won na gbogbo kini na wa nbe na entai e di o sa nbe nbe e sa nbe nbe e te yo wa ko ni nbe nbe iru eleyi ko letter ninu esin wa sugbon kankan gege re gbogbo je bi se ko wo 1005 ko wo 5 5000 naira lati fi ma fi so pe adugbo do olodun na lati ma ti dun na bonu awon ti o ti lo ko saburu nu eleyun awambo sunu kak sunu kak kawase keki keki ngba to wa se won se laworan kaaba won se laworan masalasi won se laworan ko mi ibrahim won ti se laworan alaraji ni lo tewo bayi ni sunkun ni ti iramu ni lorun re opa kaja ati sale opa kaja tuki o se ni sale o koda omi je na won kan na si bi
0: o na wa nbe
1: Masa se oni won ge keki o won ma je ni iko kan eleyi la won mi ma soro lori re wi pe gbogbo n to ba ti jomo tolohun ihana ai ma gbe wobe ngba te ba mu ka ba te se keki awon ka ja so re
0: na
1: ka jele kon ka ba inu kan lati ba ja la suad ere leya e wa da ko kile nso se ka ba o pare ni ta ba wa lo to ba wa do ni sanu ka ba elomi lo to lagidi o ni sanu ka ba tara ti e gangan ti e bo se un eh akobi re mapa
0: oni ori ni afemi
1: omo lo so won se sa bi tele so won sa da se sa bi tele so won
0: ko lo wi be
1: oni ori ori dadi re
0: ori dadi un lo fe je
1: la ilaha illallah ika ti school di oni a e o e ba ko gbo ka won
0: yi
1: mo fe lo afa won re mi iwo ti e so nto da e wo wa ni won gangan wa fe je oni wo bo nkan se mi jeji
0: Allah Allah akbar
1: en to ba tey lorun be se en ti wa tey lorun be ke yo danu no obade da ti pari esin o ti pari e fun wa awambo alaji ma na fe wo jima mani aja na fe wo jima mani ewo ni tun pe wo jima o oni kera laji ode ti oba ti ri agbara ati dana ko gboro wa jima won ma so koda mbo mi imamu ni ma pe fun ame joni lo masalasi imam ya fun date nkokan ke se taiti ri owo elu to so ko n fe fe ton loju e fun le to ba ken o won wa fe lomi lo su merin ini jima ti o to kan ko gboro lo jima ke se jima odo won eni jima won mo salekun abu sulaiman bo wa ni jima ja ah ayaya ojo eti igberi ko lo saji o pe layo iwo jima de ko lo dakan emi ba teri si ba jima o le npada tori ke time mi eti to ah ko sele inu esin wa o ara awon nkan yi won ti se ri njon ni jo ta mbuka ta eri are ri en ta ri nanu ni jo ni olohun ta so pa awon sa wojima na ni to fi wa da bi en pe iwojima gan o fi ti nbenu re ati musumo to re o ju aji gan ti lo se lo ki a pa ah ara ji emi lo ni kun ah yo ku ku ronu ah yo le mo de la ma sa re afa no wa so wi pe aso te ba mu o ina agbodo wa wa sori member injo na lo se pa ti mo bi an lo ba
0: ati ma ko
1: o si kere tan okun 100 boro tele yin obe na be na ba bere ugbe ma fe lo aji bi se aji kirani oya una koko mu 10,000 so kina so aji kirani e wa bo bi e ko san wo pe e ti e koko ti badande ku layo nibo ni airport 50,000 ye alaji fi yon le ela keji e si wai e gobalu yon ayin ko gobalu ri olo ma wa di oje kugo te e gwi yon kwen lori yin ah yon kwa biyo ami 50,000 naira le yi ba te e si yon ten e wa gobalu na e jabon ah to jek pe bobo bati yon walori ba lui oron mamon son oron yon son ra yi oron wa kogbo yi wong ba jo lowo won ile yi o si nu esin wa o jeme ejo alaji eyan le dupo lodo oba deda imam ke pe se ta ba tara travel nikan ni en ka ma se dada si gbogbo gbana ni ma se dada case alaji nikan ni mo se o n kalu alaji ewo n to party be yan ri owo ju be lo to ba travel yo mi yan awon agbagba won ni olokoloko fe ri o ko falagba se ele ni to ti lo se joyi ba na si lo poropo wa na ta lo kela ji kala jale ji joko ni rai pe keni bi mo ni filati wo fun mi ti mo ni teso ba ngo si joko ngo je ngo sat ngo je un bamba mo mo ti ngo joko si egbe kitchen won ni mo so ma gbe lo gbe bon waju mi ti na ere to se ti bi kande ejo yo ejo won je un to to tafani be ba wa ko sa bu nbe sugbe ti mo pe anfani be wa ki sa la mo la won mo so wi pe ko da won afa to fa mara won lo pe onje ti anirin ajo to ba de lati fi gbodo olohun ti ma se yi se dede ni ko je po ni o se ni abi to amu yusnaru lahu aw yasnaru lahu ghayru salomi le ba se wallahi meje ti la mo afa so bodo adinu awon afa ti won o mu ko nga go se pe ese wa fun ni so nikan ni o dupe ni eyin na dupe be inu o ba ri mo nko se bi nko se yin na o ti lo lati do ko so lowo re o se de para yo se ma to ise mi pada die die ni ke salaji ni ke gede ni ko je po ni o se nje yi ele mi na to le se wa na ka sa ri pe onje edunu ti e si ise onje mu ba ti pe ah eja no fi hasian wi pe awa na ni lo to fi wa di pe eyan ti alaji o ti mo kadi shop ke ti ri si ke si kankan ya se ki ela ko mo kaje eleketa fun mi ah ya wa mo le kala ju eleketa fun yo ah ti esa nu mi ni imam ni won la li ba gboro wajima awon igbe mi oku si ti se kini ko da kan fi mi se eye loja ni ngo loja na mo si le kun so bu isa kankan bi elo le wa need ah eyin e ba nfoju wo yen center ma lu nla ni sin ah
2: nai nai
1: ori o to 3 million ah e ba ba ba ba se to 6.5 awa wojimata ode pada kusi nkan kama wo wa pe wo gba fi se bi life fun imam ni ro plumbing system o liyan wala lo baje la won gbo wo re lo gbugbu e wa nfuri sora won lododi jama wa nbo se wa ri e wo bi nkan se bere nijo ti won fi awon nkan kokan ipepe isesin lati fi dun awon eyan nu lai tori pe excuse tan baba wa ni pe won o ri e ri pe ko lo baun igba teri o de tan e wo so jodo awon eyan o wa di pe o ko ti wa pe ka ke se pa awon ojumo nikan ma sabaka night kaba party o wa di pe in to je pe se ba fe lo maka ti ba nse nu se yo bodo toro aforijin odo olohun pe ah am ready to put an end siki ma muti siki ma jesina siki ma pa yan siki ma saburu se ma jale se ma jiwolu se ma jigba se ma jawo eyan wa de pada ko wa so pe nkan to so fọlọ npo mun ni se mo igangan ni okoko wa ma fi dupe
2: lonjo
1: ta ko sele ninu esin wa o jamaa elomi jimati ani o wa itori pe yo polorin ti won ba korin pe til dan na de fe si ni ojo o ti rowo ra fe se njangan sugbon elomi ti ero gbogbo e but any ti enu elere ninu olorin o wa la America o de so po de yusu me fa ko won to de pe because o ko la te ma de na le mi na ni mu travel o ko so ala mi wa ma se pati le yen ah
3: no ji ma fo mu re ni o
1: ni le si fun e lai lai o wa jo wa po ti pe ni a jo le po ni eh olorun da kan jo ma sanu wa esin bo se wa rorun to e wo bi su se nba won eyan lo kolo maji se to mu o maji ajoro re o fun e lo so pe wa mo yekun ni shetan la wo korina fasa ah korina eni o ba mesu lo re ti so re yan o olo da ko se ajeje o e wa wa duru wahala lotun lo si e wo te eyan na keyan kan si wa kan si gbugbu e laarin bi se ju die ngba to ba di food e jamaa eleyi ni awon nkan ti oni ba se pelu alamari ati ajode baka na eleyi to ni ba se pelu alamari apeso sile lati fi wu alalaji lori pe e kabo alalaji ma fi so fawon eyan na pe welcome back you tituduna asarajo re bakan na an se keki laworan kaba laworan masarasi laworan awon kekekekan ninu nkan to jo wi pe oba deda babara ka kesara awa na la wa fo kinun ti orun jegejege a kwiti re abi aji gangan in lo se re pelu iromu to na woke tun sokon ti so po mun se adua toma kan je ori ti kan japa ti kan jese so si ye ko ribe jama obarede oni fi wale o
0: kusi
1: ni je ki asise o yo yo nu se ni kokan wa gbogbo alaji yo gbaji wa o gbogbo awa ta ti jo setele olodun ni je ko baje gbogbo en ti o ti lo yo jan o le lo bi haqqi la hawla wala quwwata illa billahi alil azim
0: naam jazakumullahu khaira adupe fun olodun aki awon afawa wi pe won ko ni ataro awon afawa ti a tin gbohun lataro awon na ni fadilatu sheikh suleiman muhammad al awwal amubiya hafizahum allah ta'ala wa ra'ahum kolon ko je kari awon afawa pe awon na ni won ti salaye fun wa yen a gbogbo awa ti a sise ti ajide abi awa to je pe a n bo lo na abi awa ta ti n gbero pe awa na a lo laipe kolon ko mese ise ni rorun fe ni kokan wa awon na ni a ti gbo yen nipa alaye lori biwojima ati abi aiwojima ani bayi ala nfani lati pe wa wole bere oni ranran ibere wa papa julo lori nti won ba wa so yi eje ka bere so aimaye nkan ni nsele to je pe awon afa wa tun le mo menu ba ti o si ye wa so e dakun
2: na
0: hello
2: e karo
0: e karo
2: baba wa ki yo
1: olo wa ni kinju be lo
2: o pe ye mi lo npe yin lati bi kan
0: Nah.
2: Meji. Ibere mere lo ni adupa pa di ba da gbo nta fi basket fu wa lose to lo. Ime ta turi lele. Ejo baba na. Tan ba so npa pe eyan jaje ese. Ije ese wo ni o tona. To best mu ta na bi so pe ka ma ja. Awa ta je muslimu. Bo le gen Christian le mi o. Nta tori pe program yi e ke paro. E ke ti se se kan ti kan lo je ke ni ma ko tori program yi. Eba yan na ne ja te se gan so dan na bi lo pe ka ma ja ki o je te se gan gan
1: na tu mi so
0: na
1: so na to coach
0: okay ibe eso awon abalabi ti e le pe wa si awon number ti e le pe wa si 0705 500 0049 0705 500 0049 Abi 0809 700 0049 Waalaikum salam.
4: Yonda ti
0: Naam Ah Allahu Akbar Boyaki Boyaki tun wa pe pada so tori ati mo kokon ti e fe bere gangan 0909 0809 700 0049 Naam
5: Hello
0: Abi 0906 200 0049 0906 200 0049 Naam
5: Hello
0: Hello
5: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: Ekaro
0: Ekaro ma'am
5: Every day wa la daro no Afalu ya kumilato
0: Naam
5: Ibeere mi lo yoro li lo me kaina mu fe beere won ni pe eyan wa kan ba lo meka gbogbo jala ni si ka ma si ewa ka ma ha ka gbogbo adigun tabi ka ma gbe lo mosolasi o to sunu abi ko to sunu
1: kusinu esin be kusinu esin be awon afa te mo ki won fe jeun
0: kusinu esin o naam hello yeah Naam.
6: Hello.
0: Hello.
6: Ekaro.
0: Ekaro.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: I am Mutoiru loruko mi.
0: Ati
6: Ogunpa ni Ibadan. E jo, tele o to sunan ki awon eyan kura won jo. Boya bi eyan bi mewa ki won ma wa da owo. Pe to eyan ba ti n ka hajj. Boya kan ma lo ni kokan.
1: Kosi abrumbe ti ma ti jo bora won ye
3: lani ara won ko sa buru nbe
0: jazakum khair 0906 2000949 na
4: wa alaikum
0: assalam wa rahmatullah
4: bi no so la tlautek
0: tay
4: na o je ni ni pe eni ti o salu ala ni to ki o se wu kia to le se alu ala yin ki le vi kin
0: tori po se kini
4: tori ko fe se wu kia o wa salu ala ira alu ala yin to le fi kin
3: beni
0: na
3: beni alu ala te yin o le fi kirun le nteyan ba nse ti fi nko awon ma keko bi pe ba se sarare o si se to pe ṣugbọn niyan ri o si nbi aluwala nko awon omo yen ni ṣugbọn to ba fa niyan si pe ohun saluwala o si nko amọ olaluwala
0: akramakumullah naam hello an gbọn yin ke lo ruko yin bo le tin pe wa bi a ke tun ako pada
3: Naam. Torolo nso yi pe minister to a ile isebila haji ai ma yen lo lo o gbe de ti o se haji laye njo gbe ri kiamo ti o se gbe ri laaji tori awon aniyan atawon sisika to se sodo obadeda so obadeda mu e fi ese sun ma o
0: jazakum allah khaira naam hello
3: ajiri
0: okay zero na
7: hello
0: hello Eje sun kuro nbi radio yin e.
7: Ope lo ye ru la tasoto.
0: Toyi kini bere yin.
7: Ope yin o lo si aye to wa di ijo arafa ti won wa se koko fun mi. Se o so sun.
0: Kan se kini?
7: Ti won se koko bi won ti won se koko ti won se mi.
3: Mo mi wa ki won fi sori arafa koni ipile nu esin sugbon ti e ba fe danu nje fa won ti e gba won ju arafa o da po ke salawe lenu bugun la so lon lo titi nitori pe n ba ise alawe arafa lenu yo gba lada po lo fori ese odun mejiji un na sugbon ka wa mo nkan kan pa lori pe koko kini won ni koko arafa fun ta ni falaja sheriba bi alaja balkisu ti an be ni kilo kore ku siyun nu esin o
0: naam Hello. Naam. Etun ako para. 0906 2000949. 0906 2000949.
8: Awọn yo fam ti la stars.
0: Wa alaikum assalam.
8: Awọn ti la awọn baba ko lo wa san ile so lore o.
0: Allahumma.
8: E ba mi ko le pelu ase Olorun. E jo awọn to wa de ni aji. To lawọn dana funyan. To ti wa fun olowo. An jo 5000 ni envelope. E jo je yesu ni lada ni abi.
3: E tun so ma, e ma binu.
8: En ti won igba to de lati aji yen, won dana fa awọn eyan pe. Ebi tara le pe ka ja. To ti wa fun eni owo. Pe egba owo re o egba envelope won fun en to ti ajide te ma ni laja
3: o ti di aniyan meji nu se kan jama to ba je pe eni to se nje yi ohun ni o ni aniyan ki won ma fohun abi nbinu eni alebu nbe nbe o se ba fe bu ni nkan ke se gbogbo en ti o bu ni kan na ni o kunle jeun
0: be
3: lodo re kada en tajo de kabo ni nkan na dada na na ni e wo ta so le kan pe o ti fi lele lati bi jo melo meta ti business duro nkan kan gba o sugbon ka ma yi mo nje ka ma ina la iru na wo ta ma si na nu e ba fe sa nu eni to bi mo e fun ni nkan ko to di jo sun omo en to fe se yawo e sa se dada si ke se pe ngba ta ba wa do de pe wa wa eran melo na fi si a ko se ran be o e ja ni o e ja kan pa mo kan
0: o ti gbe
3: envelope o si lo o si mo envelope pada
0: o ni 10000 be
3: nuno kini
0: nuno 20000 your 10000
3: tori pe pa mo ka eja kan ni jama meje ase bayi ma e dakun e meje ase bayi ma barakallahu fikuma
0: jazakumullahu khairan 0906 na o ti Naam. Hello. 0906 200049. Naam.
9: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Ya mutana no soro lati bana. Olorun jari yin pe baba wa.
0: Mi.
9: Olorun lore mi o.
0: Allahumma.
9: Eh ibere mi ti mo fe bere ni pe ti eyan ba nse business ti ona wa je pin. Teyan ni di ranlowo ti o de ri. Ije eyan le gba owo ti won ba fi nkan le lori.
3: Ah. E ma gba nitori wi pe in to lo nba ni so gangan na nu owo nu o pe yin e fe si se fe lo mi ni fun olorun so pe yamahakullahu riba in to ba ti jele ni nta nso to lo n pe ka ma de dire olorun lo won pare atoju ati ri e o won pare de bi pe eni ko ni mo pe nkan kan to riba nti wari kisi ni mahaku yen bi ru koko house ki baba kan wa mo me leyin ki baba pe ah taju ah idi bi ti mo ti koko po yare ngba mo se fe yare ni koko house loni ni dugbe mega gba e o ko mo wuri re gbe dadi mi iparo tele ah bi ru oro wa lele e ma gba mi nkan kan gba o olon ni to won so we le daru olon da kun jo o su kede ogun lati samo mami wa igba ti nkan ba fun pin o fe denu pelu ogun oro e ma ja wo conclude le mi wi pe teyan si wa se tanu pin ro onu pin lodo tolorun ni pin.
0: Jazakum Allah khair. Naam. Hello.
10: Wa alaikum.
0: Wa alaikum salam. Eh yin radio yin ele. Ka le ba gbadun ile ara. Naam. An gbo yin. 0906 200049. Obi 0809 7000949 0705 500949 awon bi ti alanfani lati pe wa si niyan ti a ba ni beere kan bekeji. Naam.
10: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
10: Jazakum Allah khair. Mi na mo pe tan laipe.
0: Okay.
10: Bekeji beere mi o ni wi pe cooperative kan wa ti a ba tin so wo tan da wo pada o wa ko sibe yi pe ele owo ti

0: bo se so bo se lo lo ti so so tele le fawon ebi e wi pe tohun o fi lo tohun o fi de o ko ba josu kan lo nlo ko ma kawon eyan ma jeun ladugo
1: kini an tun fi yan sori
0: kawon sa ma jeun tohun o fi de
1: se won se ba na won to lo ala ji e dakun mo sa se adugo yin eti ikun yi eh generator lo ti denu ko le yi panel yi kilo ko re lojo ti rebo yi panel e dakun ejo e ma e ma sokun wa di cemetery ti won ma se onje si
0: jazakum allah khair
2: naam naam assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: Ese Olorun won ba mi joba ni sale pe sin yin. Ada ko mo fe bere oruko mi ni Abayomi Abubakar.
0: Tayi.
2: Ti eyan ba n kirun lo to wa kuraka kan. Ti yo fi kirun tan. Ti so wa gban. Teni wa mu so yen mara. Ti to fi salama. Nje ni en nirun. Ekeji, ada ko yo ti ya laji dada ti an ba lo si Saudi. Ti jima wa ba to de fe ti jima ni aron ama biro si man po to nbe yen so to wa ti so yen wa gban nibe so o de mo ki to n ba ti le jade nibe yen o poju ko mo ra won eyan wo mo ti o fu mo ndele ti o mo so yen mo ra to fi kirun yen ni abi bo lo se le je
1: Ahwa ibe na bere alo sene se lori
0: la ma
1: se ri oro iso meji ni awon mi ma pin si e idaju akoko o ni gba to je pe ati pari aluwala ati ilu fun mo soro tan mo lo masalasi lati lori kirun iso wa ai paru e mara mo soro tan mo de se wo masalasi ni irowo ro se sugbon gbogbo so to ba ti wa to je wi pe inira ni o fa fun ni lori ibada yen boya ti fe pari ibada yi o ku bi kakan se taya e a wa ni arin iru topo ka si lo mu lo medically ka ma mu so mara ko da o sugbon fun awon nkan kokan ti je pe ko sugbon yo le sele lekokan e nba nbe nu to si fe pari irun re agagaru awon nkan te so ti o si rorun fun lati daye bori abi sin kankan awon mi ma ni ko saburu nbe lati paru e mara fun ati escape un kekekere tori aya to na so pe wala tubutelo a'malakum to da nbi ti mo se ni ike fun yin de e ma ba si ara yin je so won ma wa lori leyan lo fi je pe iso nigba ta ti fe lo aluwala fun o ya to si gba ti ati wa lenu se to je wi pe inira ni o si je ba wa abi wa lami sikeji lati le ba fi lo nu ke olorun oba ati lutfu re ko sa burumbi kam kamu mara ni bi awon kete sarayi
0: jazakum allah khaira 0906200094
1: bo gbon to ba de fe ma lu oro ta so teyi ki won ma so man ti baba ibere o ha so oro lo debe nkan kan lo debe o
0: naam
2: bye usta
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: ti dan de ya so lekan
0: ibere wo le so
2: igbe adua si nbe fun ti iyan ba ti ba surabo ti ba wa ri ila igbe ti ba
0: se ona lo ti so le kan yen sajada wajhi alladhi khalaqa wa
1: shaqqa samaa wa basara bi hawli wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin barakallahu fik
0: yana ni mawi
1: agba fa wo na
0: na yana si yo 0906200049 Naam.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Allah banke ni baba.
1: Rotino ni daru
0: mi.
3: Amen Allah. Mo kon fe pe akisi yin si bere ti ara kun kan bere lekan. Pe iru ija isin wo. Mo pe ke ba won da ni bere. Won mo wa ro pe an to ti ti se musulmi.
1: Baba amama se mo pe oro ta so oro aji ni amama se suru ko je powo gbeyin ta wa ti stop koko re in la kan ra soro fere lori re amama se be ni
0: so pa ni dawo ngba ni
1: ah so be
0: naam 0906200049 0906 20000949. So ibi ti a pe wa si ni yan ta ba ni ibere kan ko to di wi pe eyin radio yin yan sile ka le ba gbo yin dada to e tun wa pe kronkun
1: to be very dambri ani gba bi mo
0: nbe
1: gba ka gbe ko
0: 0809700949 Nam. Alaikum salam. Any radio yin sile? E sun kuro nbi radio yin abi ke yin sile? Abi ke pa? Nam. Akoran kun. Okay.
4: Hello.
0: Nam, hello.
4: E karo.
0: E karo.
4: E jo ibere temi ni wi pe eni ti o nkirun to si sise segun.
1: Sobia to si je pe n to mo yi ewe ni ti o ni ke pe yo pari e yo ma ni pe oti ni e fi ro to je nkan alali ko si aburu nu kini o ninu ele ele keji o ni ka ma ko wo bo nti won ra ko ma po o ba yan change kadara re en ti o ta yo ta en ti o ti rale yo rale iwo lo nwo rawo lo nwo gba be si ni titi ijoba je le re o si ma to fi adi pe ijoba wa para wole ti o po osu meji si gba to n pe won ma gbe obo osuru wa gbugbo eleyi ini anha danu amumo gori fifo mo mo kan kan ko saburu ni gbo awon eleyi e wa mu lowo pelu ntilu wada ina keyan wa lo nfe joko lori awon ogun arema ina won ti so di nkan mi ma yan lo nitori ko to ba to time kan emi oko ki won gbe nkan kan kan wa ko wa po mo npa re tori awon yan won oni bi ole n to je halali to magama lo nkan ku ba wule yan rof gugu e mara won pe so ini amba de bi lo ma gori olori namba de bi lo ma geti eleti daga kini baba ka jo nsoro won aba mi awon ni problem ka problem wa po so pe iyawo awon gan lo so pe eleyi omo da kini asa so fun afa en to sa gugu ti won sa ba won se won ti ba pare won wa ni aro in la won o jiseto sinu yara eton number 2 awon wa fi po se tan ba fa won yi iru so awon awon mo se nso egbe kan awon wa fari eto won o fi ra gbugbu ara lato kidile to ba ti ari pe won run to to bi seju marun ehn o se to n ba fun yi o se ona tipa tipa le iri lori ika o lo se fe weru ara won
0: ko le ma
1: la wa o olorun mo ja bo odun so fun die yi ojo yen ti lo pupo jamaa ibere ti oni bere akoko ko bere nipa pe kini an pe ni ija esin gbogbo wa na mo wi pe nigba ti eke daye ini asa di apo mu won ma fin asa ni ni jon ngbo ti o di pe eke daye in lo di wi pe asa di kini o ko da po mu o la asa di apo mu
0: isa apo mu
1: ayo ina ni eko igbo ti di o ti di ti ni sin so eji o need money o ma o se ma fa gbo wa mo ti jonjo kora awon afa je so pa won fe gan oko na won se te wa ba ti waju e so olodun ko se a jeje o gbogbo wa na amo ipile a si mo tin je ododo en ba campus islam gan kin tin le gan bra wa e campus islam e yin go ma wo pe ah so lo gan fe ki a muslimi oja olodun gan ti e ti mo lowo le ju bo se ye lo gan ni ai mo yi ona ara re ta ba nso nisin e mo pa sinu sami le wa eh kini kan won fe ba joba soro ka wa ko nkan kan ka so pa mu protest ko sinu islam ti wa yi ninu islam te to lo n diran nabi yo iru e de sele ri to ba deda to lo eko ti akora rasul sallam ti enikan lo n ba to lo de nadi elea ti o mo bi ti lo mo lorun to si mele an to lo ba so mo salasi ni area kan ni ibi na ni awon ti won wa pade be njo keji ti fe gbele ale won je mo le ke wa ani lati dide salo amari lati le keu asifese erin awa mu ele ayin gba ti so pa won ni jo ku nbe won awa lo report ni tesin grandi ti gbogbo awon ya ni ona eh nibo ani joba o abe joba si ni gbogbo wa wa o to ba je pe ntana bi nso lo ti to anabi to ba digbeyin igba e lawon olori kan to je wi pe won ma fe to yin dun yin sugbon ejo in ti ba ni ke se yin ese in te yin fe ko se ti o se fun yin e ma bi olohun e re ko iru anabi un kire to fe so npe won e lawon olori kan se nigbeyin igba won ma fe to yin dun yin ti o ma clear bayi e ran ti pe ko tan saye o olohun o tunjo o ti an ba ti ni egba wi oko egba o bi eni esan wo le esan o bi eni se taxi gbogbo ti an ba nso ku ese eyin e ma se fun won ti an ku le to ti won en to wa je to ti ti wo fun yin e duju ko sama sama ni e ti npe jamaa direct at indirect ta lo re na le ya fun galu gurin se o ba dada ni sugbo ka wa ba yan bi jaguri jagan daru dapo ku sinu slam yo o ba dada ko mo fi wa le o turi ojo wa ti lo koda ati fe wo fa
5: jazakumullah khair abdulah ba allah subhanahu wa ta'ala ku je kari awon afa wa pe lori dada ge bi a shin so fun wa wi pe eto yi anything awon ti won so ni gbowo e tokotaya kolomba allah subhanahu wa ta'ala ko ma je kan sunkun wale ko si bani san won ni esan olore eto yi wa tun ni bukata si onigbowo kan gege bi a se salaye lo si waju so en to ba fe kun awon ti won seto yi lo lati fi dasi gege bi anfani se ko le ba tun mo kari si ju bayi lo e ja pe si ori ero ibani soro yi 0805 356 1131 0805 356 1131 abiyolon ba allah subhanahu wa ta'ala kuma sha sho waju jomejolo hadha wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu be alu shekere onagere kori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
7: 32 fm 94.9
8: laughter house
7: ori oke tete premier
8: mokola ibadan

0: emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
1: s e l e r r I e salary
0: ah boda mi espresso espelli na di salary oya lokun igbiyanju espelli turmeric
2: t u r m e r I c turmeric
0: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
3: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo
4: lopo igba awon eyan ki mo bi data awon se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki sare se auto update niye ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
5: yey mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
4: se mi o so fun e
5: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
4: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
5: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
6: Dr. Scrap Recycle ati tamoto di romba fun gbogbo eyin te fe tamoto ni cash and carry no delay Dr. Scrap o ra lowo yin eyikeyi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay doti ladugo aloku oko ti tu fi taruku tin yo lowo re lenu to ti fe sora re di agba na fun yin te fe ta ke fi paro oko te tun fi upgrade bo se car truck Bus, trailer, ipuyo ki moto awon wa. Dr. Scrap o ra lowo yin. E kan si won 09083013333. 09083013333. 09083013333. And

ja to de la aro inu sori eto yin ija odola on lo fi ja pe atoju orun le ledua lo ti dire wa faku ko omi gbori bidu olohun oni ni opari bidu olohun ojaja mo atarere ni gbadi e mo ifogboro sesin ogburo ibare nu tun die se basun ibaja tare lo ola yin olo olohun la nje eyin ololufe wa oju oku ni tiyen karo aku ola jimo eyin jimo oloyin ni o je fun wa jabo bari be gbogbo eni oyo mo eke si won o e pe ja odo lati de o ti gori ategun o la lu ja kankan kan ni olodun lojo ri be ma le oso si ma le re o si bo su ba wa le be nikan ba tun pe ko le da eni injowo baba ti an to kan lo tun si baba la gomo kan la mo de la ro yi mo wo lu gija gija ayo bembe lu la bi aka baba danan le dandan ini ke fin re ko ru jade e wo kilu mo mo de la ro yi selle beta e sadale ki eran ko be ko lo re o eto ja o dola eto ta gbe kale lori pe lagbaja ti lagbaja oro da wa po ta mo do ati la kase gbe a se bayi nkan bayi sele o dija laarin wa ko wa fe ki kini ohun a fi o ma pe nle ko ma wa nbe ka pari e ka yanju e awon mi wa to je pe awa go ti gbianju e labele a wa wo koda boya ka tun gbegbe se ai ki a tun fi to awon to le tun ba gbianju lori e leti on la gbeto ikale fun o ija odola lo ko e wo kilu mo mo ti de o alaafia la wa wa ni bi gbogbo ta ba wa ni ayeka yi ta ba wa aba pe ilu ku die nkan loja die nipa alaafia baba fe so to funra wa mo pe lati nu ile lati nu ode lo ti bere iya ati baba ti won bara won re lataro daleri awon mo ndagba inu nkan bayi na la awon mo ngbe dagba ti won ri won o mo ba ti nife omo lageji inu pe eyan samo se kanra eyan ma binu eyan ma ja la awon mo ri tan dagba si kere kere omo na o dagba opo wa eh awon mo na o mu boya le mo pe nti iwa ti baba nwo ti ya nwo on lo mama fi sawoko se lawon ojo ri o ba si kere tori pe oju si obi ni lati tomo sona ke si soro enu la fi nikan la fi tomo na ara ta fi tomo sona ni pe iwa to ba nwu si en te jo ngbele tomo nri pe ai mommy won ateni bayi won jo nja ai mommy won wa ri to jo su en ta si jo nja saso ami won wa pe o pe ko to paso re won pe ko jo to pa omo na o ro bi nkan to da ni pe baba ti ni gbolohun aso pelu eyan a gbodo se daada so nti mo omode o ro bi n to to ni yo ro bi n to da ni o na o dagba siru wa bayi on lo fi je pe atinu le bayi lati koko ko omo ni iwa to da iwo omo lu abi awon kan bayi kere kere omo gbe jade yo ri ore re to fa fese koko ni le so mo pe ekuta nbe waju re o tori pe won ti jo bura nkilasi kere kere kere o le ri nti o po re re la lojo waju ko ni ko ti e ni ka kun lati so fun tori pe won ti jo ni jara npe be ba wa wade e te se ofin to tohun bi to mo ti ya ikoru wa yi to mo ti niru ero yi ti won ti so polo mo domi e wa ri bi pe lati nu ile ngba to mo won dagba bo ni bala ri awon tin balu je daluru loni eyi e mo pe ati keke oni won tin rin nkan ti o ja wi pe ke se tomo lu abi ta won si ro bi tomo lu abi ni
gba won tin wa ise bi wa bi a nse jijin ni gbe a se lotun a se losi ati keke ni baba tomo lona to yo to ni tomo lo abi koni gboru pa fe lo sise bi ko tele won lo on lo fi ja pe iwa tente jo nja laaro yi e ja gbegbe se lori e ko le pari be lowo lowo lesekese bo ba pele a mo gbon mo ni lo ni awon number to le pe mi si onre o 09062 odometa 949 09062 odometa 949 o ba ti pe mi in to do wa to ntin po eja gbo ka si gba number iru eni be ka pe in be to ile ise wa nu olodun lojo ri be oba ti nje pe oro pe bara eni ti pe di ayede ni o laarin adugbo sira won landlord ati o wa n gbe ladugbo kan awon landlord be wa n fitina ti re abo n bu an bi kan awon tejo won wa n dojo ndeye li so won se gbogbo e ti o ye eto yin re ija odo la loko e pelu ati leyan ati aye oju si awon ise ti joba kunle oyo tun gbele nlo kopepope yi pe te waju mo wa lafia nbi ti o ba ti si awon pe ko awa nja afi o mo ti e wa sakani bi o ba wa oni ti se tutun justice of the peace ti won gbele nlo kopepope yi lo bi je pe tosan toru alaafia le mi wa oro wanda wa ti yan kopo e wa jo se bi pe ifanfa on fe yan je on fe so di pe kini ninu adugbo nu le mama jo wa se pe jo njo re ijade

Hello. Eh Carlos sao? Eh sir. Eh ja mo boya Mr. Labanu. Say Mr. Labani yes sir. Someone. Okay. I Tobi lo bogun sina loruko mi. Tobi lo ba ogun sina loruko mi ati Ibadan mo tin pe yin. Iya nikan lo fun mi number yin. Won le ma tara isa. Hello. O ti ko ti abi. A je pe no gbo e gbo rice ho ati mo pe awon ti boya awon to ti koloba ko mo se owo wa lofo oni kolo mo so wa eda lofo ni e to ba tun pe pada boya a je gbe to ba gbe ki a le soro to ati call ti on call ti no ti bc re o ai aloba koni yo da pada owo yin pada fun yin lopo ni awon o tun gbianju lati ma tun pe na sugbon bayi ara ti funu para awon ti ohun ti sise kini funu nigbo ba di gba mi eyin no ma tun fi yan keko be ni gboro won po baje aworu oje to tun wa fi jeyin o tun ma lase dani ara adugbo yin eyan ti wo pe igba ti ri eni ati mo pe eyan won ni o kan fi yun wa na seni oje buruku po lowo awon ti sise no no o tara ise apo kan fe yin na 395 ibe lo ye yin go ti fura ibe lo ye ti fura ata apo rice fun yin 39,500 gba ojo te yin o ba sonu gaga lara mo ya ni looto ibi ti mo rinu akoko lo feju esan wa gbofiro ni aduku ibi te wa e lo make statement lodo won ke ko le pe ojo bayi be se salaye ina ni ke lo ko lodo awon gbofiro olohun o sowo yin riri pada eti ki won lo jana eti kini kan plus ta kegi epo fun yin ni 49,500 foti ki won pe eni ani ko kini le yo ta do ba sonu gaga lara ma ya

Irawo kan yo mi lutiti. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han kete kete. Ikani dati 2FM doju o letente. Oba laarin awon okan ni. Dati 2FM 94.9. Ikani aderin ko sonu. Oke tente premier. Mokola ilu Ibadan lati sun didun didun fo won araye. Ibudu ayo atori sun idunun ni 32FM. Iroyin asiko ti o leja makan nu. Ere idaraya lese kuku ati kakiri agbaye se bi se wa ni. Agbadunu eto to n parunu re. Ka ja fe to omo niyan. Ka si gbe ni afe re je lowo are ni je. Tenu ko tete bo li ko. Ikan ni 32FM do su pa ran kaye. 94.9 lo ba won.

0: ẹyin ni last tàbí.
1: Èmi kọ́ ni last. Mo tún yìn ní rẹpẹtẹ lẹ́yìn.
0: Rẹpẹtẹ bíi mẹ́ta.
1: Èrò.
0: Mẹ́rin.
1: Ó tún ju iye tí èmi jẹ́ yẹn lọ.
0: Ó ju 15 yẹn lọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Kásà. Bàbá yẹn gbádùn gan, wọ́n rí ayé wá. Ok, mo fẹ́ máa béèrè àwọn ìbéèrè kan. But kí àwọn nǹkan tẹ́ bá ń mọ̀ nípa ẹ̀gan ni kẹ́ ẹ sọ, láì fikun àbí láì yọ kúrò mà ẹjọ́. Màmá ó ní àwọn kankan tí ti gbọ́ nípa Alhaji Abdul-Jabbar Balogun. Wọ́n sọ pé wọ́n ní oògùn burúkú. Ipe bọ́n ṣe ń fa test bí tán ń gbàdúrà náà náà lóògùn tó ṣóòtọ́ ni.
1: Ṣe rí ìyẹn, kò síbi tí ìṣe ò sí. Ṣóyínsà. Mo fẹ́ kó yé gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa ní wákàtí ọ̀wẹ̀. Ipe àwọn nǹkan kùdìẹ̀kudiẹ tí ó jẹ́ pé ó ń da àwọn èèyàn láàmú láàrin ìrìn àjò iṣẹ́ Abdul-Jabbar. Òun náà ni ìjókòó yìí tèmi náà jókòó lé ni. Torí àkọ́kọ́ ẹni tí èèyàn ti bímọ fún. Kí má tó wá bímọ fún wọn náà. Ibi tí orí ń bá ìrìn àjò àwọn ọmọ yẹn lọ, kò sẹ́ni tó mọ̀. So gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe àràbù nìyẹn. Ṣé Abdul-Jabbar jẹ́ ẹ̀dá kan tó já sí pé àáfàá ni gbogbo ìdílé. Ìyá tó bi ẹlẹ́à, bàbá tó bi àáfàá ni. Àwọn àbúrò tó jẹ́ àbúrò sí lọ́kùnrin àáfàá ni. Lóbìnrin ẹlẹ́à ni. So ìdílé àwọn ẹni Ọlọ́run ló ti jáde. So níbo ló ti wá fẹ́ ṣe ológun? Ògùn tí wọ́n sọ yìí, bóyá látara ìrìn àjò wípé mo fẹ́ wẹ elégúsì sàn. Ẹ kó gbogbo nǹkan tí ó wà lọ́wọ́ yín, ẹ kò dà sílẹ̀. Mo fẹ́ wọ lágbájá sí sàn, ẹ kó gbogbo nǹkan tó wà lọ́wọ́ yín, ẹ kò dà sílẹ̀. So gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí náà, òun ni àwọn èèyàn rí. Tí mo lè rò pé bóyá wọ́n fi ń rò pé bóyá ológun ni. Torí kò pamọ́, ó máa kó sí gbangba ni. Kò wá sẹ́ni tó máa délé wa lásìkò yẹn tọ́ ni rí gbogbo nǹkan tó gbà yẹn. Bó ṣe kó síbi tí ó kó sí.
0: Kì í ṣe àwọn náà ń lò.
1: Àwọn kan ló ń lò, wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ elégún ni. Pé àwọn nǹkan yẹn yẹ dálẹ̀ láti ẹni lọ, ẹ di Islam. Ṣé ẹ ti gbà bẹ́ẹ̀ gbà? Kódà tó fi dé inú ìlú mi, torí ìlú mi ni ibi tá a wà.
0: Ìbàdàn.
1: Ọmọ Ìbàdàn ni mí.
0: Ibo ọmọ bo làwọn?
1: Ọmọ Ẹ̀pẹ́ ni.
0: Ẹ̀pẹ́, ok.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Bọ̀ Èkó ló ń gbé.
1: Èkó ló ń gbé.
0: Ok.
1: So gbogbo àwọn nǹkan tí mo rí ní inú àárín yẹn nìyẹn. Ṣùgbọ́n gbogbo èyí tí ó fà á tó tún fi lè pé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ìgbà tí Ráyọ̀ ti ṣẹlẹ̀.
0: Tọdún òní ẹ.
1: Ní 1993.
0: Kí ló ṣẹlẹ̀ mọ́ ẹ?
1: Ó ṣẹlẹ̀ pé wọ́n wá kàǹpé lọ́dọ̀ wa. So ìgbà tí wọ́n wá kàǹpé, Abiola ni wọ́n kàǹpé fún. So bó ṣe wá kàǹpé yẹn tán, wọ́n wá ní kí Alhaji support. So Alhaji wá ní bàbá àwọn ni Abiola. Ipe ṣùgbọ́n ihun tí àwọn rí àwọn fẹ́ kọ́ ṣì ní sùúrù. Ipe kò tó àsìkò
0: fún
1: Abiola láti lè lọ. Ipe bí wọ́n ṣe jẹ́ bàbá ìlú, kọ́ ìdúró nídúró bàbá ìlú, kọ́ ìní sùúrù. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ táwọn ń sọ yìí, torí àwọn ẹ̀dá tí wọ́n bá sọ ẹyọkan, wọ́n á sọ di rẹpẹtẹ. Ipe àwọn fẹ́ tí bàbá bá lè invite àwọn sí ibi tí wọ́n bá fọkàn tẹ̀, tó mọ̀ pé àwọn èèyàn wà pẹ̀lú àwọn tọkàn wọn balẹ̀ láwọn lórí. Torí àwọn pé bàbá máa ń fi àwọn pé àwọn á wá síbẹ̀.
0: Abiola gan sí mẹ́rin gbàdàn sọ̀rọ̀ yẹn.
1: Abiola sí bẹ́ẹ̀, wọ́n rán delegation wa ni. Wọ́n dẹ̀ gbé fídíò wa. So ìgbà tí wọ́n wá sọ ọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n ní tàbí tí bàbá bá lè wá sọ́dọ̀ àwọn ọmọ ìyá kan náà làwọn náà, àwọn gbà wọ́n lálejò. So ta wọ́n tún wá ní tó bá dẹ̀ jẹ́ pé kọ́ káwọn wá, bàbá ló jẹ́ sáwọn àwọn agbèrè àwọn wá. Ìdí tí àwọn fi lè táwọn fi sọ yìí pé kọ́ ní sùúrù kọ́ máa tí ì lọ fún presence. So bí wọ́n ṣe sọ ọ̀rọ̀ yẹn ni wọ́n dẹ̀ ṣàdúrà pé wọ́n ṣàdúrà láàrin ara wọn. So ìgbà tí wọ́n ṣàdúrà yẹn tán ni àwọn tọ́rọ̀ wá yẹn nínú wọn bá dìde. Ni wọ́n sọ pé tí ẹ bá dìbò fún bàbá, ewéko á dìbò fún, igi gbó á dìbò fún, kinní kan á dìbò fún. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe Abdul-Jabbar wa ni. Àwọn ò sọ pé ewéko lè dìbò fún wọn, àwọn ò dẹ̀ lè sọ pé igi gbó lè dìbò fún wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa lánàá. Pé ṣùgbọ́n ihun táwọn rí tọ́lọ́run rán àwọn làwọn sọ yẹn. te ba le fi du nkan ta won so yen ke fi du e fun baba o ma du ma won ninu sugbon awon mo pe yin ba ni adamo oto ni ko te ma gbe lo sugbon awon yi wa lori oro awon oju be lo so bo se ku ni odo wa lodun na ni mo ro bi ngba si oro ibu wa jade koda gugu ana lo ko lo ta lo dibo
0: e de dibo fun abiola
1: a de dibo fun baba wa abiola so gba ti a dibo yen ton gege bi yoruba wa a de pada sile gba to wa di 1993 june 6 la rojo yen
0: june 12 nibo
1: june 12 nibo ati di se ibo
0: eh so
1: iro july ni okay. July ni bo she be she June 12
0: June ni bo
1: yes June 12 ni June 6
0: okay July 6
1: July 6 no June 6 ni July sorry July 6 but to the July 6 o le o lo su kan so oni arojo yen la kon gbo ariwo nita koda mommy won travel lo si jebu lodun na bo se lo lona ni owo role torele ani ya hun e ni roju won be se roju emi so be se bo se lo lona arin ona lo ti pada wale no so yi pe awon o lo mo alaji wan bere pe kilo de te lo irole ti le awon ni to ba di laro la awon ma je lo ami ara kon so awon so aro ojo yen ijo keje ojo yen o je July 6 ijo on the 5 ni mama yen travel lo yen but o di July 6 la ngbo ariwo yen laaro yen ti won ki be Shehu Jabbar ole baba ngita ole kilo sele ayojun ba kole gbata ma ayojun ba kole la ri ero repete la ra awon giants te go ba fo gbeyan bayi won ajuyan danu ni ere la pe won se bere si ni so oku so gbogbo e so ya won wa bo si isale oni eye nla kan wa nsale o kini kan o basoya alaji mama sha ni kalaji ma bota so alaji wa bosta mo bi na won kan ti won gbe wa yen balaji se gbe kan be to gbe korun na ah kini boya gbogbo awon yen lati fi deru ba won bojo se bo se tun be olohun ojo ba tun bere o ti rojo la won lori o kini kan bo se bere si ni sha ba gbogbo property je ni koda won na won pa eyan lojo na sugbon olohun je koda to fi dori oyun unu ko se kokan to se gbogbo wa mo ngba to di ni owo role ti won ba gbogbo nkan yen je ni awon awusa se jade so iyen lati my 12 ti won bo se ri won awon awusa bayi ni gbogbo awon to ko sa lo so bi eyan ajo yen se
0: se Bashir MK Abiola ati Alhaji Abdul Jabbar won ti ni iju saju gba yen abi after gba yen ni won wa ni iju la yen ara wa abi ko sin nkan to sele leyin gba
1: seri isu to won ni ki se pe Bashorun baba wa MK Abiola lo ni isu pelu Alhaji kolon ba mi foriji gbogbo won so ti iya wa ku di Abiola gangan ni won Alhaji ni isu
0: kilo kini o fa isu
1: isu yen ni pe bi abeyan se ba mi se le ba mi se tohun ni irin ajo yen
0: so ti e se mo pe bi se adura
1: bi se adura
0: okay
1: ni wa mo kan na to wa di pe petition bere lori sirisi
0: sodo olopa laarin awon mejeje
1: so ti ngba ti o di pe nkan yen don se mo pe oro gbogbo ro na kan ni amama so sugbon irin ajo yen bi to ti wa niyan so gba ti won pe Alhaji si occasion ti won pe baba wa na si occasion ibi to si so mora won ni Alhaji wa nsalaye pe awon ni lagbaja bayi o ti awo e ma wa sodo e tori baba na lo ni ko sise na fun lodun na
0: okay
1: so baba wa shock so bi irin awon kan yen se n waye niyen e wa obirin de kere yi olohun ko sanu wa so ti so ki n se pe baba lohun ati Alhaji jo ni isu mama ni tori Alhaji so ni jo yen na lohun ijo ti won wa campaign pe ki baba ma te loro obirin o tori pe baba lo je so hun mi wa mo boya video ti won gbe wa lojo na ton fi video ge bi kan ti Alhaji so boya won osu etan fun baba tori won so pe ti awon se soro yi won da awon mo daju pe like be le se show oro yi sita fun baba awon mo pe isaki baba ranse pe awon abi kon ni ka won wa abi ka won na wa abi kon ni ka won paje nbi kan iko ase kan nu mejeji so bi en ajo yen se lo
0: okay ma won pe se ojaba ole baba ngida ole ibo na se mu ti baba ngida wole
1: ibi so se mu ti baba ngida wole ni pe ni 1985 ni baba ngida
0: ben 85
1: ruluwa so asiko yen ni gbogbo nkan alaje change
0: si dada
1: tori anu olong
0: se won sumo baba ngida
1: ni se po sumo baba ngida
0: se won mo baba ngida
1: ko mo baba ngida
0: won rira
1: sugbon latara yi pe asiko yen o son alaji inu alaji ma ndun to ba wan program o mama shadura fun a ma shadura fun pe ah president wa bayi to wa lori oye bayi a ma shadura fun a shadura fun yawo e na Miriam so ipe awon mo igba won si dada so igba in to fi je ki inu e dun niyan ngba to ran yan lo si aji ngba ta wa lo si aji awa je 45 ni awa to ran lo si aji pelu won na
0: le kon na
1: oran wa lo si aji ade awon oloyin meji na awon rogun mi ti ajo lo so ikonu won to je ya le mi awon bi mo so asomo na ni modaniyu imam maka lo fomo na loruko so igba ta de ni alaji ise wa wo pe ah awon ma fi oruko igba ti ore awon dori oye awon ma fi le foundation ni Nigeria yi so bo se ni awon 85 lo maran lo si aji lodun yi
0: okay
1: that's 1991 you know aji le ye lajo lo ni igba ta wa lo ni 1990
0: okay
1: aji le ye lajo lo tori aji le ye wa si odo alaji ni 1989 no wa si odo alaji so igba to wa odo alaji wa ri pelu ankara to wo pelu slippers aja pelu fimu opaje to se to ja bi oba to joko bi oba kilo de to wa ri bayi wa ni ah baba e kon wa won be ni ko sowo awon rent gbogbo nkan te ri yen ni wa ni ah ipe si baba ba le help awon aye wa ni kilo fe lohun fe se film ipe ka alaji ko itan fohun
0: so ka alaji man ko itan ni
1: iro wa pe ko so itan to hun le se nipa won
0: okay
1: so bo se wa so itan ko torun fun won niyan
0: to alaji jabaro lo fun won ni story
1: ko torun alaji lo fun won ni story pe bi o se waye
0: oh okay
1: lo wa fun won ni film efe yen lo fun won ni story ko torun yen so lo fi se story ko torun 4 million lo gan lowo to kokko gba lo wa laji
0: nigba
1: yen lo
0: 4 million
1: ben sir so o lati wa da alaji wa ni nkan to sele ni pe iri ta won ri yi o ta won lorun a da ki e ka lo ni aj ke wa lo shadura ki bo ti e je pe irawo ti india n lo laarin awa nigeria leni ohun lọlọrun ba gba feyin oni theater keyin na le ma lo kaakiri agba laye ke ma gbe film yin kaakiri o ma da ju pe be bo n se rin inu ojo si bo n se rin so lo fi wa mu ajile ye tele wa awa yawe atawon ara awon ebi wa si ajo
0: Afije
1: 45 yen
0: okay
1: igba ta wa de to wa di 1991
0: she wants a promise she o ye ki abija tele yin ni 1990 yen
1: ero ajile yen nikan
0: ni nikan ni ni osere to wa nbe
1: ni osere to mu ki se ohun lo osere to wa nbe awon eh ma yi aisho pepe gbogbo na ti wa pelu alaji ngba yen wa sodo alaji ngba sugbon ohun ni alaji mu lo
0: okay
1: latara yi pe ko lo be lohun lohun ohun le ni akoko ta awon kokko mo lo sere to sumo won
0: okay
1: lo fi mu lo pelu wa
0: but wa di 91
1: but wa di 91 yen no wa sha awon 20 ninu ni theater awon elegun to we si islam lati ibadan wa nbi na ati kaakiri awon yin to we si islam awon na je 20 omo awon eyan 45 lawon other person na pe agbalagba o alaji kokon e sha sha
0: 85.
1: So, 85. You know, like, ni alaya wa, laya igwe. You know, laya igwe wa fokoko. Oguma jeki. iya won oyibo yi iya won leku be so awon ti mo ranti ati baba ogun gbe inu won na lo wa
0: abija olongba yen na
1: abija lo sugba abija agba yen ko lo wa pelu ajile yen abija kekere lo wa pelu ajile yen abija kekere lo lo
0: okay all right so oro babangida la so debe
1: ben sir
0: oni rumo nkan ton ma so pe Alhaji Abdulrahman gba Babangida se ti gbori
1: ben mo ti gbori sir se ri rumo yen na we se mo pe gege bi oro si mo so ti mo babo ipe awon oni tata nkan ko be yen se en pe ti nkan ti ye ipe inu Alhaji dun fun ipe asiko e ni ore hun wolede koda inu nkan ta laji fi ra oruko ni Nigeria leni ipe an raso fa awon ni to ba lo si Aj Alhaji leni akoko to ko ra fa awon eyan 85 to ran lo si Aj ni 1991 yen lo leyin aso to ran fun won ni ti ipe ti Lagos state o Alhaji lo tura akara ipe ko fi le da awon iye awon to ran lo si Aj ko fi le da awon mo lo ra fun won igba ti odun yen ni plane ja so unless so yi pe o ma pin awon ti won ro lo si aji yen si meji Alhaji ni no won gboro pin won si meji yi pe gbogbo awon to won lo si aji pata ni ki won ba plane kan bo Olorun lo ni Alhaji soro yen biya inu plane to ja yen ikonu awon ti won o ba ni boya nkokon tun sele wa dupe pe Olorun je ki suna buruku yen koko le wa lori tori obi mo ipe anu lo se olohun sanu e di bi nbe yen choyin sa so to ja si pe gbogbo awon 85 to ran lo plane kan na lo jo gbe gbogbo won je to ni kalukuru se so kale sa yi bi ti o ti wa so bi irin ajo yen sere ni e so bere oro kan sa
0: oro pe se Babangida gba
1: eh
0: nipa ipe abi olugba Babangida
1: o gbara won yen ko soro pe on gbara won kankan be lo ti to ati lododo se mo pe ohun re nsin baba wa Bola Ahmed Tinubu si won ba re yan kan to gbaruku si awon to duro ti awon pe ah baba dada ni baba yi oya ko ma gbo onson gege bi emi alara gan bi mo se je yawo se Abjabari ni gbaye won mo ma so dada ipe baba nje baba lanu baba wa de lo ti fi eroyen sawa na lokan that's se Abdijaba pe eni dada ni Tinubu mama bo, mama wa na bo mo baba mama mo gaji pe mama dada ni ni 2001 abi she mistake 2001 no ni 2021 abi no 2001 tori 2003 ni Alhaji faye sile 2003 no 2001 ni won lo visit mama
0: ni mama mogaji
1: mama mogaji ti won lo ki mama ipe baba se bere ni o
0: yen Tinubu
1: baba se bere ni ipe baba si nlo si present lodun na o kodun meji ta won ma jade laye
0: se won so nu yara na bon so ni gbangba
1: o so ni gbangba ngba tolo ki mama tolo ki mama
0: ti awon eyan gbo
1: ti gbogbo eyan gbo o so ni gbangba ni ti baba se Abdijaba to so ngba na lo so se ri gbogbo awon nkan yi o ti create e si wa lara Chotiye, inu e sha ni baba otedola wa. Baba otedola omo lu won ni.
0: Eh otedola gba bi.
1: Otedola gba. Nigba ta won na fe je governor. Awon na gbaruku baba mi ni, omo ilu mi ni. Oya eyin yawo mi gbogbo ala kosoko. So sheri gbogbo kini yi, emi ko ro Nigeria. Lapapo awon iya wa, awon baba wa, ta won afọ wa. Kojo. Koje ka fi ife ti Olorun gbe kale fun anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam koje ka fi ma to igbese aye ta nlo lo e tori gbogbo bi ti ewe wa nlo amo that's n to tarawa jaje amo o gbara won gbara ko si kokon be inu baba inu she Abdijaba run dun ni ipe asko Babangida so ohun
0: bo won para mura bi
1: won para mura she mo pe o n sadura inu ohun na n gbo so ti yin sa baba ngida ngbo ipelagbaja o yawon alaki koju ni sha pe o sha adua fohun ah nkan to ba de so pe ko ma se le ko se le ni tolorun ba ni ko ko gbo nbe so ti yin sa so bi irin ajo yen se to se nlo ni e gba to tun bi omo e Maryam yen na alaji tun visit o se gbugbe lati le fi lo fi dupe ki lati ki jare
0: sha asorok ni babangida wangba e
1: o wa ni island ni kini ni ibi ti orile de wa wa ngba yen ko to di pe won ti lo si asorok ngba yen o yi wa
0: okay won se wa le ko ngba yen
1: ni dodon baras ni ko yi adafin sa ni ko yi lo se wa ngba yen
0: okay so asigba yen lo si mora
1: asigba yen lo si mora so se wa ri pe won gbara won gbara won won ni irin ajo ti won fi gbara won yen en ti won fi nsoro won gbara won gbara won se mo on wa fi oro ship ni won fi lo alaji ki se ba ngida oto le nto wa to foro ship
0: ni talo wa
1: mi mo eni mi le daruko eni
0: okay
1: so ti yin to fi oro ship lo won so won de ra koda won ko ruko won si ni ara so ti yin sin so suddenly won ti fi gbe orisise koda won ti ni ako petroleum gugbe ben
0: won ti lo ship yen
1: o ti lo ship
0: ko se pe won ko ruko won sara ship yen ojo keji
1: to wa won ti lo won lo fi ko kerosene
0: okay
1: o ti mi ko kerosene koko be to te ma gbe kerosene wa fun awa na so suddenly la kon ri pe o igba ti ja yen sa bere
0: laarin
1: awon baba wa Abiola
0: okay
1: so ni gbogbo awon ko yen se mo pe se o mo irin ajo o mo o yen o le o mo yo to mi kini koko bẹ́ẹ̀ yẹn
0: ni ship yẹn bá rin àbí
1: ni àṣà mọ bí ìkíní yẹn ṣe di pé àṣà rí pé ààrẹ
0: okay
1: lọ́wọ́ sọ fún alhaji pé ó lọ́s
0: pé ṣe fún
1: un àwa mọ̀ bó ṣe rìn o bóyá àwọn ọlọ́run ló mọ àárín yẹn ṣó ti yẹn ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà yẹn ni a rí pé babangida gan kọ lẹ́tà láti fẹ́ rí alhaji ṣó ti yẹn lẹ́tà yẹn ò dọ́dọ̀ alhaji gbẹ̀yìn gbẹ̀yìn la ṣe wà rí lẹ́tà time yẹn dẹ̀ ti kọjá.
0: Babangida ti kúrò ń pò ńgbà yẹn rè.
1: Ó dàbẹ̀. Ó ti kó ń pò. Ṣó ti yẹn sá. Ìgbẹ̀yìn gbẹ̀yìn la ṣe wà rí lẹ́tà. So ìrìn àjò.
0: Ẹ pàpà rí ship yẹn náà.
1: A rí.
0: But Alhaji Abdulbara lo ship yẹn for like how long?
1: A yìí lo bí a bi ọdún kan ọdún méjì sí mélòó kan ṣá.
0: Torí nǹkan tí èmi máa ń gbọ́ ni pé wọ́n ní àwọn ti ra ship ó yá ọjọ́ kejì wọn wá lọ
1: bẹ̀rẹ̀. Irọ́ o kò rí bẹ́ẹ̀ o. Ó lọ gbépo lọ gbépo bọ̀ ìyẹn epo kerosene.
0: Kí ló fa aáwọ̀ tó wáyé láàrin Alhaji Abdulbara àti Dr. Sikiru Ayinde barrister?
1: Ó sì kankan náà tó ń ṣe aáwọ̀ tó ní agbára ṣe àwọn pé nǹkan tó ń pè ní òkìkí nǹkan tó lágbára ni.
0: Ni wọ́n sọ wípé Alhaji Jabbar pé wọ́n ní gbéraga pé òun ló fa aáwọ̀ yẹn bí mi ṣe gbọ́.
1: Òun náà ni mo fẹ́ sọ yìí.
0: Okay.
1: Ṣé nǹkan tó ń pè ní òkìkí nǹkan tó lágbára ni? Ṣé ti yẹn owó a sì máa gùnyàn ipò náà a máa gùnyàn àti ṣé Abdi Jabbar àti barista náà ìkọkọ náà ló jọ gan àwọn méjèèjì ṣó ti yẹyìn agbára gùn mi mo jù ẹ lọ ìwọ náà ṣe ṣe lo pé pé bó bá jù mí lọ èmi náà tún jù ẹ lọ mí kan ṣó ti yẹyìn sì ọrọ microphone ò ṣe microphone ló dá kinní lẹ
0: láàrin àwọn méjèèjì
1: mo rò bí ó ní òun kó mú microphone wà wọn fẹ́ fi sọ̀rọ̀.
0: Ta ló ń lo microphone lọ́wọ́ ńgbà yẹn?
1: Bàbá barista.
0: Ó ń lo microphone lọ́wọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Abdulbara fẹ́ gba microphone àbí?
1: Wá ní òun ò lè fi microphone tòun sílẹ̀ nípò òun nìkan lòun máa ń lò so bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe wáyé nìyẹn tó di gbọ́mi sí ogun.
0: Ṣé wàá ń bẹ̀ jọ yẹn?
1: Àwọn ò sí ń bẹ̀ ṣùgbọ́n Alhaji Délé wọ́n sọ fún wa a lè rí fídíò.
0: Ṣé wọ́n close tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣáájú gbà yẹn?
1: Wọ́n close ṣùgbọ́n òun ló máa ń ṣe Sábà Canines ti àwọn tó lọ sí àjì yẹn ìgbà tó dé òun ló ṣe kọrin Sábà Canines fún wọn. Tẹ bá gúgù ẹ gan ẹ máa rí.
0: Ó pẹ́ kan tó yanjú ọ̀rọ̀ yẹn.
1: Tábàjì máa ń lọ fún tóun náà máa ń kí kọrin kí Alhaji dada.
0: Ṣé ó pẹ́ kan tó yanjú ọ̀rọ̀ náà àbí wọn ò yanjú ẹ̀?
1: Ọ̀yanjú ẹ̀ náà ṣùgbọ́n kò ń ṣe àwọn kò wọ́n kílíṣì mọ́ra wọn bẹ́ẹ̀ náà ju wi pe boya pe ko korin fun won ko de na fun ko koni kaluku lo
0: okay
1: so ke se pe boya pe wole wode ni won
0: okay
1: won se wole wode
0: se be ni ti gbe ngadeboye so wole ni abi gbe ngadeboye tun ni story ti e
1: inu ti baba inu tv barista na ni ti gbe ngadeboye na ti wole
0: ba lo se wole
1: e se mo pe ohun na ma n kewi e ori pe on fun won ko mu microphone na lo na ti bere titi e na lori ti alaji
0: no fi ja na bi
1: eh o bi gba ti on attach are mo ja ni ise ko bi won atalaji
0: ija ti ba ija ti ija te won attach mo
1: ti baba ti barista ati alaji
0: se ko bi ngale wo ati barista na jang ma
1: eh gbengbeyin tun ni yen se mo pe kini yen connect mo ra won ni gbengbeyin ni se mo oro yen ohun tin bu alaji alaji na te ti fun ni ese pada so lati fi le ma tu taja lo bo na se tun fi orin bu won lo ni
0: fi bu alaji abujara
1: beni beni
0: tani gbengade bo e ba win record ko to so wi pe eh oni ko lo le lo microphone awon mo se obodo lo se
1: baba ngida en mo ni ba ngida en barista lo ba wi ni
0: no ba wi ko si kan abuja ba ngba e abi oro to sele yen
1: no oro to sele yen no lo fi soro
0: okay
1: oro to sele yen no lo fi soro oro ti o mo so yen no lo fi waye loro yen fi waye
0: se be ngade boya ti abuja ba sa won yanju ti won
1: o yanju e tori pe alaji arrest e lo si en alagun
0: won arrest igbe ngade boya
1: ki
0: lo sele
1: nipa pe o n bu won
0: lori radio
1: ne lori on afi aye on lo lo fi lo gbe ogbe lo salagbon alagbon na le lo si ba won yanju e o de dobale o de be alaji
0: won olopa ni kan dobale abi
1: eh ohun o doba on ni ko doba o de be won
0: okay
1: oro de tan sibe
0: okay
1: so lo n fi pada ni yin oro fi stop sibe boyo wa tu an e ko awon oni theater ko se nkan to le fi pawo wole so oro yin se re ni
0: okay ti obasanjo nko
1: eh ti obasanjo ko si kankan ti o dabi aye nkan ni arin won won alaji to basanjo tai tayo pe alaji fi oro e soro bi pe enikan si wa o to ja si pe o n bo fun president sugbon o yi wa lahamo eh pe ni yen o wa lahamo pe sugbon to ba ya o ma pada jade lati wa gori alefa
0: won so ni public lecture abi
1: won so ni public
0: okay
1: official lecture so bi en ajo yen
0: o de ri be
1: o de ri be
0: now ladugbo awon yan ma nberu alaji abi won kin beru won
1: o beru e tori pala ke konju eyan ni
0: a ke konju abi alagbara
1: alagbara ni
0: so no fin so pon loogun
1: won na ni won fin mama so be se pe eyan tolorun da to ye pe to ba soro
0: oro ri be eh so to ba gbe yan se pe bo ba ye so lo se ma ri
1: emi o amo yen o sa
0: ah eh fe so to nbe
1: eh ke je ko mi fe so se pe ko afi ko so dada na ni en tolorun ba ti da pelu dada tọlọrun ti ja pẹlu ase abi ko lo ase pẹlu nkan to ja so ti yen sa se mo pe e woru nkan ti kemi nkan te so te pa ron sin yi e wo 1990 ti won gbe rayo si wa nsin lai se lai ro se mo pe o fi binu soro pe yin omo yoruba laduro re ti mo se fun yin se nkan to ye ki e wa fi san re gbogbo yin te wa se nkan bayi o eyin na wa pada ko ti yin o so ngba to di 1999 birayo ti se tu bere ni my 12 yen na ni o ma ni ye awon eyan to ye pe won se lese koda awon bi ton ko party logan osun no di so se mo olohun lo mo bo se nitori ninu rin ajo ti won na ngba ti ko to di poko o si so oni won ba ku ipa awon ki n ku pe ni postmortem lawon koda awon to je aburu e
0: awon ki n ku
1: ipo awon oni oni assignment lawon
0: okay
1: ipe ti awon ba lo so ti ye ipe ese kese ni sare awon ma lole bo se so ni odun na gege bi pe assignment ni awon je
0: arin e oye mi
1: nkan to mi ni pe bi awon alagbara se ma nlo to je pe nkan to ba so sile bayi nkan yen ma pada ri be
0: okay
1: so ti mi rurin ajo be ni
0: de won sare awon ma lole
1: be ni awon abure bi ni pe o lo se alawo o lo se nkan o lo se gbugbe lo fi nlo dola awon nkan to nse sugbon sodin igba ti won ri pe o ku ni ojo jimo yen
0: jimo na ku
1: be ni
2: so
1: o wa ni ojo ti o su ma ro before ko to di president yen waye olojo ti o su ma ro osan adoro so ipe ta ba wa ku ton pe se kini o awon ma o eyin pe o le lo le lojiji ipe bi pe ay awon tun ma jade ninu sare yen bi awon alagbara se ma se awon ma pe boya oro ton so yen oro pe kini ni akakun sumo njo ti zent yen ma se loto loto ugbe dudu akon wo pe omo no lo ni ko pe bayi ojo nla nla nla nla nla ibere
0: won si kun mo e
1: o ti wa ni bi so hospital
0: okay won sick ni
1: o sick ni won ba ranpe na ni o sick ni won ba ranpe ni so ojo yen se bere ni nla nla asha o to wa lodo won ti sade to emi no wa be won ni ka lo sha won kokoko awon askaru kun no la wa se so lati be lo ni a ri pe ojo yi o bere ka to wi ka to fo be ni gbogbo ara bere si ni san ki no sele asha won orugun mi yen ti wa nsale ni awon iyawo si mi ti wa nsale lo nsele gba ta ma ri won ni a ipe alaji ijo ijojo friday so awon eyan awon aburo won won o ti de to ra fa ni gbogbo awon afipro yen so won sha lo si won wo yi si won to da yepe to da gbogbo ebo won bayi a ko ri pe sare yen lo le ni jin lojiji awon aburo won o wa lo gba ki won wonu le won gbogbo o lo nse gba aburo won yen na ti jade laye o won pe won na fa lo mo se gba ipe olohun lo ran egbon
0: se
1: ipo won ro bi boya olohun gba agbara nbi kan awon alawo lo ma wa sin
0: igba ton ma sin won ojo ti dangba yen
1: ojo ti da
0: igba ton wa ro epe si epe yen oluwa jin lo le abi
1: do waje
0: won so won so wa lati fi epe mi cover
1: mi cover so bi en ajo yen se tori e na lo se sin won si ile ibi ti won ko si my 12 yen latara yi pe ki awon eyan na le mo pe ko si nkan kan bo ba jalawo na ni a sa wa sibe bo de je oni kini kan ni a wa sibe so bi irin ajo se abje ba
0: ko le si anybody to yoju lati wa gba eje gba anything
1: o si anybody
0: inu film ko to orun ni ori adewa bi
1: be sir
0: sori ade yen lawon awon ni ori ade
1: awon lo jo je ori ade yen awon ni o je ori ade yen
0: won ni pe awon fe fe
1: a le so pe ki n se obirin o obirin na wa nbe o e wo ye wa ba se to na abi
0: eh so emi mo ye te je
1: eh mo so fun yi pe emi ati yeyen na bo a se je na ni apo sa
0: e wo 45 abi
1: a to yen sugba po obirin na je goodness se wa ri pe awon ni tata na ba so be mi de so pe ko ri be e pe gba fun mi gba fe ohun lo ro okunrin atobirin so o le welo mi ko so re nda re o de le welo mi ko le mi so pe emi o mi ni di yen
0: bo ma si sele re ton ma fe fe fowo pa mo elomi na ko
1: bo fe fowo pa ta yo pe kelomi ko ko awon gan lo tin inu awon iru ogun gbe nsin o mo mo efun alaji iyatọ si yen inu awon to je pe won wa fun theater na mi to je pe won fe alaji
0: ton di yawo
1: so se mo awo obirin kọlọn ko se anu wa so ti yen nsin aha kọlọn ko se anu elomi kan ma ri pe emi nsin ipase ti mo fi fe alaji ki n se ipase pe boya pe awon baba mi iya mi gun mo
0: iye baba yin ni secretary won
1: bẹẹni
0: won de mo ibero ko awon na fan yin fun
1: iro o
0: bo le n se fe won
1: orogun mi o ti ku nsin iyen ni fasa loruko e oun na si o ti ku oun lo je ki flex ti fasa yin de mi fi fe won
0: how
1: iyen ni ajo wa
0: ore
1: ni bẹẹni bi ore so re so latodo e na ni alaji ti do ti ma nsoro fun oun lo ma nsoro fe mi so ba fi fe ra
0: ni so wu yin lati fe won ni
1: nigba ti bọlọrun ti kọ ni Olorun lo ko.
0: Ki se won fi wo enta isin.
1: No.
0: Igba ma to.
1: Owo yen gbogbo nkan yen o ti bu nbe yen.
0: Nigba yen.
1: Nigba yen. Gbogbo nkan yen o ti bu nbe. So. Bi anjo yen se lo.
0: E se gan ni Alaja. Olorun ba mi so yin pada si odo yen.
1: Amisa.
0: Agbara Olorun.
1: Amisa.

wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si kiye si oke rere ni nibi ti awon omo araye tin ferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 32 FM 94.9 emi ri ki onibudo lo so be

ẹ jẹ ka kọkọ bẹ latori ka se throwback die ẹ ka se bi atunso tan season 1 to je pe opolopo eyan le ti fe gbagbe Blood Sister season 1 kini un to sele nbe na itan un bere pelu arinrin o bere pelu dunnu o bere pelu ayo o bere pelu molebi kan ti ari wi pe oro party oro gbeyawo ni gbogbo won se tinu won dun ti gbogbo nkan si en toju oruko re nje sera to je dima okojie pelu kola ademola deyemi okan la won awon mejeji ni won se tan ati fera won inu gbeyawo bo ti re je pe yedeyede ni gbogbo eri nta bi igba ti gbogbo e ndun ti gbogbo nkan si tara won ya amo leyin lekun lohun arakunrin kola yi awon ti mo na yawo won ni ti won mo na obirin ti won wa violent lale ejo ti igbeyawo wa waye ti won fe se engagement kola tun se bi se mo se o ni kini kola se kola tun siwo soke o siwo soke o bere si ni fowo lu aya re oro di wi pe yo mo para bi ore iyawo lo ba se be lo ba mu bon le ipo n fe defend di ore ohun o ibi ti tin gbon pepe lo sese yin bon ti bon ba kola leyin ti kola subu lule ti kola subu to ku eru ba won mejeji won wo pe iru ki la fe se kini un ta fe gbianju ati se o won mu kola won mu nkan tojo bi ada bi nkan won pin sori sirisi ona won ko sinu body bag won lo sin won sin sunu bi koto po o di pe won wa kola kaakiri aye ori kola ko pe ko jina awon olopa bere si ni se iwadi pe kini n to sele kini n to sele kini n to sele amo ni bi ti won tin gbianju lati cover gbogbo ohun ti won se yi photographer kan be tori won ni bi ti won tin gbe body yi kaakiri o ya won do ba di wi pe in fi photo yi ifi blackmail won ibi ti won tin gbianju lati wo pe arakunrin yi eja daki kenu re o dake kemi tun gbianju ati ri daju pe won tun mu yun na ku nbe ama won kan mi wa sele awon kan mi wa sele ibi ti won gbe kola si ninu shallow grave awon arabirin mejeji n sakaka kiri o di wi pe olopa n wa won kaakiri nitori won pada sakiyesi pe ibi ti kola wa re tori awon aja lo tu losan kan orukan

Talking about good acting. Tori acting ni mo so nipa re bayi. Arabini kan be ninu ere yi. Toruko re nje Blessing Obasi. Blessing Obasi je okan ninu awon ti a le pe ni olori elewon. Ti won ti ko do wa janduku nkan kan na na fi do lori elewon ti won ni special treatment ninu ewon. She's a newly introduced character. To je pe won se gbe wole ni sibe. Ninu awon ohun ti e ma ti je nlo be na. A si so nipa awon nkan to work. Character yi oje yi ti ni woye ti temi. Oje yi ti acting re da. Acting Blessing Obasi. Oda torun lo se eda itan mimi ninu awon kan to si le to le gbe wa duro pe mo fe ma were yi lo ohun ni acting arabinrin ohun o je eni ti o wa fierce baba ndara po mo wa ni isin 32 fm 949 94.9 le se be ti en gbo cinema lele iwa idi sola oro labi presenter lo ko mi lẹyin tin ba se analysis debi kan won bere bere en to ba si gba ibere ohun yo fi ebun airtime yo fi se faje ebun airtime bi 1000 naira yo fi se faje ipin laarin bi eyan meji tori di eyi number te lanfani ati pesire tin ba ti si oju opo le 0705 5949 0809 7949 plus 234906 2949 tabati shiton la soju opole Blessing Obasi se dada ara awon idi ti e le ma fi weri ohun niyan wi pe mo fe wo bi ti eda itan yi n ba irin aju re lo bo te je ke bi to ba irin aju re di na e ja menu ku nbe ninu awon nkan to tun work ninu ere yi ohun ni ohun ta le pe ni production design. Production design ere yi oje yi ti mo feran dada. Kini ti mo fi feran production design e ni pe be ba wo bigba to wa divided into two world. World akoko oje world awon olowo the Ademolas. The other world oje the prison world. E ri pe prison design yen oje yi ti o ni tumo ti won fi ara bale se the set ninu e awon ton ko so giri ba won nkan ton ko sara ogiri yen se tell story to lapolopo eyan kan ma wo pe won ni wo awon nkan ton ko sara ogiri yen ati bo se contribute si storytelling elomi kan pe awon kan kon so giri lasan ni e ka won to wa lara ogiri ta won inmates yen ti won ko sibe awon elewon ko sibe e ri awon messages to contribute sinu storytelling sinu ere ohun tori ide ye production design set design o je yi ti o contribute gidigan si development ere yi costume bo ti le pe pelu bi costume yen na se da to o tun jo kan ninu awon idi tere ohun o fi ta fi le so pe awon ti o work o sese ki nkan work ta ba tun wa foju mi wo ko ma work kin sare mu yun wa e ri wi pe ohun ti won lo nbe yen ko se to to so nipa Nigeria nbe aso yen ki se ru aso ton wo Nigeria bi igba ta ka so pe won copy ohun ni ama won o ti debe a debe laipe laijina

ninu awon nkan to tun work ninu ere yi ni cinematography bi won se ya. Does the cinematography tell stories? Benny. Cinematography tell story ko si pe won kan ya ni ya ti eleyi ti won fe fi skill han lasan rara. Each frame tells a story. Gbogbo frame ti won lo patapata awon ona ti won gbe gba o je yi ti o wa appealing to tell story ti o wu wa ta won pe ah bi camera yi se move yi o je yi ti ki se pe won kan lo lati fi show prowess won pe a le lo camera ara. The set design yun bi tan ti ya awon bi tan ti ya ere ohun costume awon aso ti won lo makeup yes toropolopo awon nkan to ni se pelu makeup o wa ninu ere yi makeup o je yi ti o da bo ti le je pe o ni makeup kan ti won se soju okan ninu awon inmates ta wa ninu ewon ohun Bolaji Ogunmola iyun o wa pelu opolopo kini yi o wa realistic bo ti le je pe awon ile to ku ni woye ti temi o wa realistic sugbon toju Bolaji Ogunmola to wa nbi enu bayi ko lo ko wa realistic to ko wa believable to okan ninu awon inmates ti won jo wa pelu Kemi Mimi atawon mi ninu ere ohun ni cinematography dada costume makeup set design abibili ati bebe lo production design generally visually o wa appealing. Awon nkan ti o ku die ka to baba sakotun a sakosi leyin sakosi sakusa loku ki wa ni sakosi kini nti ibi to ku si ti o lo ede ka koko be latori scene ti won se ninu court ninu ile ejo ninu awon nkan ti o wa realistic ti o wa believable oni ile ejo yi nitori approach emi o ni gbagbo wi pe won ma se be ni ile ejo lorile di Nigeria nbi ona ti won gbe gba ona ti won gba so itan yi ninu ile ejo yi approach procedures yes oro to yenu awon procedures ti won lo ninu ile ejo yi ki sawon procedures to wa peculiar to ye pe a nri ni ile ejo titi wa lorile de Nigeria. And the last time I checked, this film is a Nollywood film ki se Hollywood ki wa ni di ti a fe ma lo style to belong si Hollywood ninu Nollywood. Awon nkan ti o to to ye to je titi wa lose to lo ti emi ati Mr. Atilola omo teyin se ta wa nibi ara awon nkan ta menu ba niyan wi pe ke se to je pe a mo fe se bi pe ebo ni wa lati fi appeal to the global audience. Kilo de ti nkan titi wa originality titi wa story titi wa itan titi wa asa titi wa ba se nse nkan titi wa kilo de ti ke jo wa loju to ja wi pe a wa mo sanna ni a mo se igbiyanju a mo se gbogbo nkan lati dabi awon ara oke ohun kini digan se kan le gba wa ni
ko se si beyan se fe copy to o le copy ko mo se bi oni nkan ki wa lo de to le se titi e lona ti e ngba se titi yin lati fi project reality titi wa wi pe bayi la se se titi wa o e se ti cut procedures bi won se se ni bi kilo de te wa gbe lona ti won se se titi won lohun ninu awon nkan ti mo ri wi pe oku die ka to ko boju mu to ko pon wa le to ohun ni cut scene beni ninu awon nkan ti mo ti so saju na tele ohun ni prison beyan ba de awon prisons lorile de Nigeria awon correctional centers oni ru aso ti won wo oni bi won se nse nibe e se to je wi pe awa fe se ere to je titi wa lati fi so itan to wa ri to wa ri letable si wa ta wa nlo structure ati design oke ohun lati fi project story to je titi wa lati fi gbe story ti wa bota kilode ta nlo awon design to je bi blueprint ti won lohun ba won se nse ti won lohun ba won se piya mo ti won lohun pe oke o iru aso ta n wore ni bi iru aso ta won elewon won wore iru aso ta won ta wa gbe titi won n wa si odo ti wa nbi lati fi so itan to ye ko wa originally ours titi wa gangan awon kini kekeke yi elomi le ro pe yen se bi fiction ni se bi kini kan ni awon nkan kekeke yi ojo wo gan la fe bere si ni so original stories titi wa lona to ye ka so elomi le so pe yen se bi ki se documentary

0: Ọlọ́run ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa Yemi Silemi nje oba obirin ri afefe ikoni 32 FM 949 Laughter House lawa ni Premier Hill Mokola ni Lucy Badon ti ani ahin so Muki bugbe yon lulu femi jake jadu agbala ye muni happy Friday. And I really thank God that today is Friday. Adukpe. Mwaki bugbe yon mole wikpe happy midterm. Mude ki orile de mi. Orile de Nigeria muni happy democracy day. Lagbaro lorun iru okpo lokpo dumbayi ni bubwa jojo mamashi. So Nigeria ati gbadura fun. Emide mo ikpe oloron afi anu la ilu ikoja. Ntori oba to la anu luju ni. Oni e gbadura fun Jerusalem ni bubwa wansu mfe yoshire. Jerusalem si wani orile de ti awaye orile de Nigeria. Agbadura fun Nigeria bayi lulu wa wi. Wa shiriri. Awata wano eno wa shiriri. Olon asi fi anu. Anu ojo ojo la bebe fun. Eni mi mo is ready. Fi anu ojo ojo la ilu ikoja. Olon wa fi anu ojo ojo fi la Nigeria koja. Fi anu ojo ojo fi la Oyo State koja. Bo states to wa lori le de yek pasa kpasa. Fi anu ojo ojo la koja. Jesu uluwa wa ami. Mo dupe lowo eyin ololufe mi mo ni ese eku idasi ese te de mi nikan da mo dupe lowo yin mo ti se ri mama dupe lowo yin ni e mo pe iwa mi o le se gbogbo eyan lorun no iwa mi o le te gbogbo eyan lorun ta ba ra won ti mo ti se e ma binu si mi pe ta ba re ni to pe mi ti mo ni ewo mo mi this is 9 o'clock ki le ti shuma ki le n pe mi fun e ma binu si mi 2:30 to 3:30 ni ti clear ti se at least they ba ti e fe pe mi pe awa riru e ri ago mefa o ba ti n bo sa ago mejo to n gbo sa ago mesan to n bo sa ago mewa to ba ti e je pe mi gan ni mo n so salary oko mi I must give him the respect bo se e ko ri niyan anything 7 o'clock I don't pick phone mi na moju to le mi now yeah ma moju to le mi bo de se e ko ri niyan se si bo to ba wa bi yinu mi fi se gberaga e ma binu si mi omode o le meko je ko mara lowo se si gbo e ma binu si mi ju gbogbo e lo e ma binu si mi eyan ara ile in ta n ba bo lati ana eni lagbara olorun la ma mu enu e la ma mu wa si opin sugbon nkan kan sele mo fa ka jo foju sunu ko se ri igba mi tin tawon yan ba da si tin ba ni to ba je won tawon yan ba da si program ti ma se tan mo ti ma run si bon se da si erin kan ma n pa mi se ri nti o ba ti se eyan ri ko se e o ti le mo bo se fe handle but se yan ba n soro bi a enikan se bayi si mi awo no ba ma se be yen na tori pe ko se eni si nkan ba se eyan teyan ba react kini yen ti n sele sipe ko n se nkan soso yen lo sese sele ti mo se react I must tell you this truth in kon ya si ma build up gradually se me pe to ba pe 13 le aja isa le o nsa boya agunton le nle te ba nle kon ogiri ti ori bi sasi e wo mi akoju ija si yin poro le aye se ri niyan te ba npeyan te npeyan te npeyan te npeyan te npeyan ba kon de kan na e wo e jo eni ti o ya mi lowo ti o ya mi laso ko le pe mi larun gun na o sha o you didn't pay my bills yeah what's the problem bo se wa niyan nkan kekeke teyan se teyan ba se toto stage kan if you decided that you don't want to talk you will talk people will push you to the wall and they will let you talk se wa ri teni to ba se wo ni mommy mi ni igba ti mommy mi pe 69 won pe gbogbo awo mo abala to ba ti se woni mo bere la bere yi o won ni pe next year ta won fe se birthday o 70th birthday pe 69 o ta n ba fe se o ka jo won la won fe pariwo won ni ka ma gba all faun olohun si gbogbo eyan mo e lori soke e ti ko le fun mi mo de ni compound e kon ba mi ta tent and funny enough Sunday ni birthday mi bossy ti gbogbo yin ba le wale inu mi adun te ba le wale ki ke wa ba mi se thanksgiving ni church gbogbo nje te ba fe ba mi se mo gbe lo church ka fi se everybody ka fi se take away ke fi sinu you know, awon party bag te gbogbo whatever gbogbo gifts ko ti wa loju kan ka fa won eyan boss lara awon te ba fun awon ore mi kokan atele mi wale be awon kokan ladugbo then bi ti mu awon retire egbe mi ta close wa wale ka kan joko you know one man band kan ra ma korin oni lojo ayore lojo ayore lojo ayore eh mama olori re oni lojo ayore lojo ayore lojo ayore grandma se mi sope grandma funke grandma oluwaye mi si moni eku orire grandma ko lo ma lo be awa ti awon mo emi ni last born okun ni first born first daughter sister mi then number 3 obirin meta okunrin kan abase zoom meeting tori emi nikan ni mo wa rand emi na ma nlo ma nwa o during the holiday pe lawon mo ti olorun yo nda fun mi on ba ni since bo mi se pe ka ma gba all eje ki gbogbo wa nkan ta fe se fun mo mi ka so isami na kokko soro won la so si mommy ma wo asi bata mommy ko ki lo gold asi ashoke ton fe we then don made lati church I'm a shot on like you ma fi sekeji aso won konkon raran just free gown ton ma ran yen ki ti lo ba won ran dada bata bag gele ashoke won aso ton ma fi bora sile emi gbe yen then bag ta ma fi onje take away church si ati souvenir patapata name it imigbe ah we wa la dupe lo sister mi eh hey, that's my sister egbon wokunrin na wa soro pe well aso ti gbogbo wa ma jo wo patapata ati awon oko yin either won wa bi won o wa atemi ati yawo mi ati aso oke ta ma lu si imigbe yen then reception ile emi ma gbe iyen egbon mi first born to je okunrin ele en temi wa tele so wi pe ah ki lo tun ku gbogbo emi ni omi nkankan igba kan koko baba asasun awon ma gbe last born oni emi gbe cake mommy oni ko si problem oni then awon send owo awon little little things to ba ye ka se nle mommy me pe wo lu around ko lo se eyan ara le ashi birthday mommy ni won ba ton fe inu olorun gan ni pe inu e celebrate ya yin eyan mo yi o ma celebrate eyin na after 2 months iyo ko mi ba pe mi ipe chimo pe 68 la won pe leyin odun si mommy e ba 70 odun to tele ma 70 aso si mommy iru aso si mommy e wo yen iru e la won fe ko ra fa won awon se pe kile wi ma sherry fabric ti mommy wo sister mi nora mi o de mo bi ton sira mi o de le bere pelu nora tori ko kan mi won ni ko ni kaluku mu to ba fe ni e won ni tagbara mi o ba ka yen aso si gbogbo wa wo egbon mi agba egbon mi okunrin nora tori pe iya yawo won on wa leko loke arin ni gota aso no nta so bi si mama yen ti ma so yen wa fun e ri pe o fun wa o tun ra foko mi aso oke ta lu iru e na lo ko mi lo ati gba yen ni yo ko mi ti mu mi sinu eyin ara ile ti mama yen ba wa sile wa ko sin ti mo se ti mama ti mo mo se ri mo wa pe akiyesi oko mi si wo fi won sile fi mo mi sile ma wa ma farada mo wa pe mommy mommy ni se suru pelu yo ko e ojo birthday okuku ti ito ton ba ni se pe mo ti wa ekan ti mo ti wa so yen ti won si ko lo le director mi okuku wo mo o wa mi ti mo gbe si ti ba mo ko yoruba ni mind to ba je pe eyan na ma je ki okun e bale boya kan wa gba aso temi ko si o wa di ijo yi mo wa wa nle mo ti mama ti si mi labara ri loju oko mi mo nkan oke omo mi nke mo de wa ni kitchen awon na mo fe bonje fun omo yen wa nke mo so foko mi pe ah o de attend omo to nke yi o se mi pe o nje mommy ni mo fe bu oko mi o da mi lohun o n te phone so ma ti won wa gbe onje won sori table mama kon fun mi ni abara lateyin ni se tin dun eni e tin dun se omo enke mo ni gba to mo enke ma kilo le ta ile gbe se ba mo yin na wa nbe mo ni mommy e sora yi e tin se la se ju o mommy e sora yin o so fe na mi ni ololohun ni je ke mi fo mi na yin sha ololohun ni je na yin ah mama mi na je bo mo le na yin but e sora yin mama wa wale wa ni last month wa ko si ton ba wa ija ni mo wa joko bon se wole asile ko fun mo joko won bi en diji nko ah mo lo do yin lo dagbere po un bo odo mi sha ah mo ni to so fun mi niyan ma bi 10 aro na lo wo kuro oni un bo eh awon ajoko de mo ni ko buru ma o to bi 10 minutes si mama ti joko mama kon dide ni mama kon formulate ni foi ah ara mi gbon mo fowo pa bi eti yen owo mama le si mi leti mo le ra mu phone mo ya mo ni mommy kini mo se te gba mi lesi wa taro si mo si joko opo le o so fun pe o ye ko bere pe se e ma jeun ma abi se e ma mu mi so nkokan o mo de ra mu omo mi agba mo ni mo nbo o mo de ra mu mo de kikaki mole mo de lo straight to the police station. In fact, owo yen si hun. Mo ni mi fe daran ni mo se wa. O de mo lopa tele mi. Won de arrest mama. O mama lo si station. Bi mama se ndi station ni mama pe omo e. Bi mo wa police station o. Iyawo e si fi olopa mu mi o. Ba to ko mi de to the police station. O be mi asi mama. Lo ba bere oro la won lopa yen ni pe to ba so oro to gu enu e lo, awon ati mole. Pe ogba ti won ti gba arabirin leti ogba to de owo yen je se da bi pe won sese gba leti ni kilode to ba je ma me nko so ni ki ma me pa ni ori oro yin sala wa wala yen de po o de ni ki nkeru mo ti keru mi mo ti wa nle wa mo ti wa lodo mo mi o but gba tawon eyan wa gbo n to sele kule kule kule kule o wa bebe o wa be mommy mi oko mo so wi pe kin to le wole ma wa ba ohun personally ma ko letter lati be ohun pe mo fi ma ko letter pe my husband I'm sorry pe mo fi olopa mu mama mo de se pe kakaka jo sakapo ekun bi ekakekun sakapo aja abi ba na se npo ye oni kolu ko aya ya sode lo toto ni I'm not going to write anything mi o de mind ya mi kuku le mi ko nle wa mo ni pe ki wa fi oro yi lo yin e gbo emi o le ko letter o olopa ti mu mama won de si fi mama sile sugbe mi o le ko letter oko mi de do lori pe afi tin ba ko letter be ohun to nje oko ko n to gba mi pada wole e ba mi dasi to ba je yin se ma ko letter hello talo wa lojide lohun pelu mi hello
1: Oba Birin
0: Eka san sa
1: Eka otun otun luwu otun otun le ma bi
0: Amen
1: je lo jojun mo
0: Amen
1: eni wale
0: Amen
1: Oba to mo lo mo so de na ko lo take apology to ba gba ko fe foko if ko ni ka ke onbe yo be mama no mama o se dada o
0: okay
1: bo lo pa ko la fi mu mama
0: okay
1: aduro to ko a fi de I report my name. Eya ma te won be se eya ma ti court decision re. Ko lo bebe o. Ko lo bebe o to ba se be fe mi bi mo se ri. In the take likely.
0: Odi. Eya ra le mo pada bo mo fe doju di lohun. E se sir a lo bebe.

0: Radio me. 32 FM ti wa okay.
1: Ṣe ń tẹ̀síwájú ohun mímu tí sagbára àdọ̀tún tó gbàgbòrò kan Free Dayton Energy 500 naira péré ni ráti ẹ lónìí Free Dayton Energy darí ìṣàkóso rẹ
2: gbogbo kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ ẹ̀ wá gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ ẹ bá ń fetí sí torí pàlàyé inú rẹ̀ níṣẹ́ lọ́dà bí abc pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí òrùlé jẹ̀rá àdì tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá àdì bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ ẹ bá fi òrùlé jẹ̀rá àdì bu ọmọ tutù ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọ sóun bẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá àdì lẹ́dínwó pátápátá laola mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorilede nigeria to le ise to nse gerard roofing system to je stone coated lati orilede new zealand to wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yi hun dara dara ni won mu di truck wole si laola mega top concept limited adex road orogun express opopona marosi ojo nilu ibadan ni won kale si 081 8548 1113
3: Dr. Scrap Recycle àti tamoto dìrọ̀rùn bá fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ tamoto ní cash and carry no delay Dr. Scrap ó ra lọ́wọ́ yín èyíkéyìí mọ́tò tẹ́ bá fẹ́ tà eléyìí tó dúró re ni àbí eléyìí tó ti gorí odó tòun èyíi tó ti di ilé ìdọ̀tí ládùúgbò àlòkù ọkọ̀ tí tù ú fi tàrùkù ti ń yọ olówó rẹ̀ lẹ́nu tó ti fẹ́ sọra rẹ̀ di àgbàná fún yín tẹ́ fẹ́ tà kẹ́ fi pààrọ̀ ọkọ̀ kẹ́ tún fi upgrade bó ṣe ká Truck, bus, trailer, ipo yohu kimoto wawa. Dr. Strap ora lawa yi. Eka siwa 090-8301-3333. 090-8301-3333. 090-8301-3333. Andu walori Twitter, Instagram ati Facebook ni. At Dr. Strap Recycle. Dr. Strap Recycle de moto tita di ronu.
4: Dreaming of your own land, your future home, or want a treasured investment asset? Soft Sands Property presents you a lifetime opportunity on Orange Estate, Ologweru area in Ijo for just 3 million naira prime location, secure and ready to build. Also, Mango Estate along Lifeforth International School, Akufo in Ibadan for only 2 million naira. Affordable plots perfect for your family. And now, launching something special, Apple Estate, luxury living at its best. Just 4 million naira, top class value. It's located at Aboloke Village, Ayegun area off Olojuoro Road, Ibadan. Flexible payment, easy in 6 months. No stress, no wahala. Spread it out, pay small, small. Own your land fast. We deliver title, we deliver peace. Two great estates already selling fast. One brand new premium option just arrived. 3 million, 2 million, 4 million naira. Your dream starts here. Don't wait too long. Secure your plot. Call us now. Soft Sands Property, created to house the world. Call or WhatsApp 0916-461-5000 or 0911-555-0055. Today, Soft Sands Property, your land, your legacy.
1: Iṣẹ́ ojo se ntesiwaju ohun mimu ti sagbara adotun to gbagboro kan free data energy edegbeta naira pere ni rati e loni free data energy dari isakoso re
5: ma wo mi bi mo se fe yin
6: mo n ba ka ti tu efe
7: 32 fm 94.9
8: so lekan se yin ara le tu kabo pada si kan 32 fm 949 premier hill lewa premier hill ni mokola ibadan mokola latin jaye so eje ke yan meji abi meta tun ba mi da si ko to di pe a pari eto ta n ba bo lana hello
9: hello anti emi se
8: mo wa pelu yin customer
9: e ku eto
8: yes ma
9: e ma ma se lo ko jesu
8: ami
9: ya elizabeth ni na to je
8: e se
9: e wo to ba je mi o le ko letter because ngba ti mama yen gba mi le ti se si mi ba di nko tabi mo di gbolu le ti mo ba gba be lo se won ki ja inu na ni won o fi so o idi ni won o fi joko o emi o le ko letter o
8: to ba je yin
9: to bi won se ti ko tu bi de so re se mi wa na won lo da abi ki en fi o bi mo se rora se ti emi to lo ki de yen ko da mi o le ko letter o
8: e se ma e se ma a ni darun Momo Eli Elizabeth ise wa soya mi eregele ere soya mi o eregele Momo Eli ni nta won o hello
10: hello
8: e ka fun ma e se ma ami ojo ami ti ojojumo la ma nse ma monday to friday ojojumo monday to friday 2:30 to 3:30
10: la ma nse ete ni
8: be ni ma ojojumo ni be ni
10: e ba n titi n paper to le ngba na o omo mi daada ni bo wa ni amutajero
8: e se
10: n se to loye be ni lati papa dogba se ri gbogbo wa na la dagba ta si ti ya oko
8: ami
10: se wa ri awon iya kan wa ti gbe alaseju ti o je alasepe ugbon won ni ai su ni le ni etika
8: be ni
10: o ye ki obere ye mu lo si police san la la
8: e bu
10: ojo waju egun aye raye ni o ni ti e eh ni gba ti mu lo ti police so for what you pe to ko e so fu oko re ba de to fi ba to na ba so baka baka o le de ba je awon ni o wa ma de obirin ni to bu wa je wi pe obirin yen lo wa fe ma bebe kan ku ni sun ko le to rara
8: mommy e jo ma to ba je
10: iyawo omo
8: mommy ibere mi ni pe to ba je yin ma se yin ma ko letter lasi bebe
11: iya mommy ti lo
8: 09062-2009-49 o ni ojo kan to ko wa lori ijoko ti mama si iyawo omo e labara lateyin o ni ojo kan to sele o mi de ru bi oko se nkankan si o hello
9: hello abi emi ti e ka san
8: yes ma
9: e ku eto
8: e se ma
9: ni ba je fun eni tenu gbogbo o
8: ami
9: omo kan idi lati mo niya
8: e se ma
9: eri na iya o ku di e ka to ka so pe omo yin o ba mo lati ki ko danu nje fun to ye ko ran ko ya mi bi n pa ni wa le ba mi wa nkan to mo
8: seri ma seri abala ta wa mi ki fe ke yan dajo to ba je mi ni ru esele si nkan bayi ni ma se to ba je yin
9: o da ka se ru ke ja mo mi ja dajo pe gbogbo bi omo yin ti mu lo si police san o ko be ka to wa se ya la gbali pe gba ye pada mi o lo wa
8: e se ma te ba fe ba mi da si abala to ba je mi ni to ba je mi ni o leta ton ni ki n ko yi ma ko mi o ni ko nkan ti mo fe gbo ni e ma je ka da yan kankan lejo ejo ntori olorun se lawun kankan wa ti o ti sele si wa ton ba ni ka wa so a so morin morin but ti ru e ba sele si yin to ba je eyin ni nkan ti mo fe gbo ni e ma je ka dajo ejo labale ile ya ndajo hello
12: oba won obirin
8: abi o e se sa
12: dani dam ga ku se ni gbagbe ma awolowo idowo idowo ogbeke tomo lo nsoro latare to kon lo gbeule mbada da epe mi ni nyoko radio ni ko orongi na o nyoko
8: okay
12: orongi o
8: to ba je yin ni eyan ko letter lati bebe e se ah taro so ma lojude lohun ka to menu si eto eto tana hello
13: hello asem
8: e ka san ma
13: ma se pe mi ni ni bebe kankan
8: e se
13: mi o ni bebe kankan ya o jiyado se ya temi ni o ma o na omo e ni mi o ni bebe o e wo le layo
8: ese e ti je ka wo scenario to tele gbogbo awon kini ti mama fi mu sowo se me pe mo salaye pe mommy mi lo fe se birthday mommy mi la won mo celebrate aso ti mama mi wo lo wu iyo ko mi de ko ni mura o na won nkan yen ni mama yen ti mu to fi mu si owo oni ko sin to mo se laye yi oni ko ti olohun o ti ri awon won oni ton ba wale awon rara laarin osu kan won wa ni eme emerin emerin ton ba de wa ah bi gba temi ba fe bo lenu eyan ni emi o dajo o hello hello
14: Hello,
8: ma. Ekason, oruko yin ati tetin ba mi soro. Ese ma.
14: Oruko mi ni Yafin Taiwo lati Amuloko.
8: Ese ba mi dasi.
14: Yes. Se ari oro yen o ku de ka.
8: To ba se mi ni. To ba je yin ni. Se ma bebe. Ani ke baba mi dajo. Hello.
14: Hello, ma.
8: Ekason.
14: Ekason, ma.
8: Yes, ma.
14: Ehe o la ta ona.
8: Ese.
14: Mi
8: o le be be ru e toro mo won ri nkan ti ma ma won se fun mi mama eh she eh she ma eh she to ba je mi ni nkan yen sele ti oko mi ba gba mi leti ti mo de se nkan ti I want to give peace a chance mi fe wahala mo fe fi owo ofin mu bi mo se fo owo ofin mu ele ru popo da but to ba je iwo ni ru e sele si she wa ko letter si oko e lati le pada sinu le yen ah mo ini ko ma ko nkan si mo fe mo ni e ma dayan kokan lejo tori e ti ri bayi ko sele si e ma dayan lejo ejo e ma binu hello
14: hello ma
8: mo wa pelu yin
14: e ta so ma
8: yes ma
14: mami ko ile la tamuloko
8: e se ma
14: o ba je mi mi le dupe ta du ko akeko edane mi mi le beberu e laye mi le gba
8: ese
14: domo won mo ko ma so bed ti
8: ese ma ese ese on to ba ja won ni nta won awon ti e ni bebe hello
14: hello hello ma
8: e ka so ma mo wa pelu yin oruko yin ati tete ba bi so ese ma
14: mi si sare ni mi ni lati rogun ma
8: ese ma e ba mi da si
14: to ba se mi ni o mo le ko letter lati bebe pada bo mi le folopa mu ya oko mi
8: ese ma
14: no matter what
8: Eshima. Ah, e je kin fun eyan kan si eni na ni ka to bere eto ta pati lana. Hello.
14: Hello.
8: Mo wa pelu yin oruko yin ma si bi te tin ba mi soro.
14: Oruko mi ni ya fun Adebayo.
8: Eshima.
14: To ba se mi ni.
8: Beni.
14: Mi ni so.
8: Beni.
14: Laye laye.
8: Ki wa lori te le bebe ma? Ki lode?
14: O ma le ri. O da ma si bi se ni na ni.
8: Mhm.
14: Ni le bebe laye laye. Odire mu.
8: Mhm.
14: Ola wo se to da.
8: Ese.
14: O pe fun agba yin odale.
8: Atin na ma. Ese ma. Yes ma. Yes ma.
14: Da o ma.
8: Mo dupe lowo gbogbo yin te ba mi dasi. Ati bo le bebe, ati mi o le bebe. Mo dupe. Sugbo mo fe so nkan kan fe yin mama yin. Sheri ti e ba fe se birthday or te ba fe se anything. Omo yin le loto lati ba soro. But so ba je pe nkan to wa laarin eyin ati yawo omo yin ife yen ju ti omo yin lo omo mi nkan bayi ma de wu mi ti mo fe se o ah mommy e ma worry ah I ma celebrate yin ah tin ba wa mi se omo bi ton tira aso ti mommy e wo yin se ko no tira bi badan se like e ni ah aso yen wu mi ti omo yen ba fe ra fun yin to ba ba egbun e soro aba she bo bon ya lo gbogbo won yen to ba ba egbon esora ko bi ye pe sister mi ah mo de fe ke fi nkan kan bo mi la siri sister mi e jo sister mi mo fi olorun ba beyin e jo mo fe ke pon mi le mo fe ke ro ti jesu mo mi lara egbon mi mo fe ke pon mi le she me pe next year ni birthday yo ko temi na aso ti ra fun mommy yen ti o ba ti ru color yen ko ba je o da color sister mi she ko le ti ra ni abodo yin beyin le ti ra ah sister mi e jo nitori olorun ejo ejo sister mi ejo ojo ni tin e ma pe fun wa sister mi ejo te ba le ran mi lowo o wu mi kin ra fun yo ko mi ejo as simple as abc ti o mu wa ala dani to ba fe ra ara ti o ba de ni ra ko ni ra ko ti o ti e ni na ejo rara sere yin mama kokan te ti so iyawo omo yin di nkan mi e ni eto lati gbe owo soke even eyin obi omo to ba ti pe 18 la be yin e leto sere le ta nse yen pe a kan na won e ta ma yawo abi nkan mo ni don ke him lo ma soro yin igba Olorun to fun abia fun wa wo mo mo omo kan babe o le se ko ma na ṣugbọn ni jọ ti babe e na si baba yin o na mo laye ti baba yin ba si wa a ma da re lebi omo yen feyin to giri bayi ni se mi lo ba soro adadi kini ba wo mo tun se ba yin soro mo se pe mo ti gbo will you keep quiet I'm talking you are talking sheri digodigo ti baba n bo to ni ko n gba omo yen le si mo giri bayi omo yen dodge o lo le bayi baba digbo lo giri ni oṣu mefa baba yen le hospital e ma je kin soju yen lo e ma je kin soju yen lo ma eyin mama oko e je ka so agbeje mowo right yin o na iyawo omo yin for anything bo omo yen wo pe ohun o le na yin o wa fe fi owo ofin tu gba le ni gba lola anwo o ti chi mi ni igbarun loju omo e to mo yin o so nkan kan si omo yin o tun sile mama yen for mi le si ti mi ba gbe igbese kin fi ese ofin to njo ti esu ba se mama to ba na mi pa ejo si gbogbo a ma dana mama yen se ku die ka to eyin yoko ya yawo e sagbeje mowo loto nkan si ga oyan se ti sister yen se o le ku die ka to sugbe yin yoko e to yi o na iyawo omo yin for no reason e ti e ma dupe mama ipo mo yen jo mo ojo yen e wa ja won je nsinsin le kan ma fo le si ati fun yin ni meta yeah and she will damn the consequence e wa yin mami go na mi eyin e wa na mi e sagbeje mowo o e sagbeje mowo eyin okunrin e ba won mama yin soro nibi to ma ti ma ngbo o ni right lati scold iyawo omo won e wo le merin lo su ki den wa kiri e jo o eyin ara ile ibi ti mo bayi to tana de mo ni emi ati oko mi ati lo si odo baba ni ilu wa won de ti se gbogbo eto baba de ti so don't say fun pe wa ma je ewogo salaye a lot of people yi gbogbo eyan omokunrin te je omo ologo ati eyan omobirin te gbogbo waye under the table of Satan ni adumade eke eti o ti gbogbo lo lowo elomi ofifo bayi on loku e de si le ri pada o sumo ano yin ni weekend deliverance odun kan abo to ba ni luck le josu mefa ni weekend deliverance ti e ma gba to gun afise e gba kini kan adura ni tori won ti pin yen leyen le yeah ngba ti je pe oju kankan la de ni ade loju bi 17 gbogbo awon 17 yen na de not to ewo bebebe bi igba te ra ba nla sweet de ni o ti fun o ti di na weather to ti fokale ati kojopo adun eni awe ati adura e gba bi mo se so fun yin alaanu de lolohun o le je weekend deliverance yokun ni wa lo se lo won aba jade latori ite pe enikan sese wa saarin wa ko daarin wa ri gbogbo ogun e ton foka olohun lo nti gba fun e elomi de si lodun kan abo Jesus is Lord nigba ta pada dele oko mi lo sile e ma to dijo keji to dojo monday o ti wa ba mi o do bale o dupe lowo mi inu e tun ah oni mo se mo ni se ko ni lo bi se leni ni ah o lo fe fi ni ba mi tanje amu ninu nunu ah nta ni ka se ati se iwe ton ni ko we o si we e ton ni ko fi paro ti para ti e jade lo leni na kawo nkan ti kini yen fe mu wa bo se debi to si ma n gba moto baba yen kon ah ni bo lo lati jo yi mo ti won nsin ko n soro osu meta ah kilode o wa moto leni ni ah se mo pe ti mi ba ri ma se conductor no mo sese ni maruwa kan se mo maruwa de se de gan nigba yen leko tutun ni but mo se ma n fa yen mi se fe stress fara mi se wa wa gbe boya kajo joko kajo so ohun ati baba sajo so ire la pe lady kere kere kere kere kere laarin osu se me pe won so wi pe o na ori ori oro lo mu waye bo won ti ni kere kere kere laarin osu meta si merin o komi no den ton amaru wa meji kere kere kere re ni kuru kara kara gba to ma fi to bi odun osu meso sodun kan nkan change fun completely to ma ni nkan change fun yo kini yen yi pada fun wa ni nisin o ya o je ki wa toro e ni je ko pe odun ko abo ka ti e se ki wo na rin so mo ko run ni dada ki wo na le fidi mule ngbo to ba le fowo jo ko fowo jo ebi to ba le se ko se si you know pa to podun ko abo looto o fe mi ni shiloka o fe mi bo se nfe eyan olorun de ran lowo akole sibi to jina ibi ti mo ti wa legbe mama mi o le wa mo emi na wa ni restaurant si adugbo ti bi odo mama mi yen mo tu se dada mo gbo fe eyan kan a ma ta onolowo to fi ntaja but a ma san owo fe mi ma sa se be mo bi mo kini mo bi mo keji kini mo bi mo keji san nu loko mi ba bere ranu yi seri ka te se pe o se ti bi ti mi ti ri ko ba ma dun mi gbogbo awon mo lomo ladugbo gbogbo awon yawo ni yawo ladugbo se me pe kini yen wa ninu eje ngba yen sugbo owo ti o si lowo e ko ye koko le pa itu kankan seri gbogbo awon to si ba soro tele tele ton kini olohun ni je emi ni ma fe emi ni ma se ngba ti ma bere si ni ka to wa sun mi wa di loru ojo kan wa ji mo ni ko jo nitori olorun mo ni olorun ni mo fi be mo loju nsi mi ladugbo mo lawon omo yen wo o ti je ka won omo kekeke adugbo ri mi fin o ti je ki gbogbo awon osoro adelebo to wa ladugbo ti o ti ri mi fin ko si owo kankan teni kankan fi wo mi o da je ka se bayi mo fara mo mo fi owo mo to ba fe fe yawo le mi lara gbogbo awon to nko kiri yen ta lo ewo ta lo wu eju jo fe yawo le mi ko je kokan mi bale pa toko mi ma down omo to sise dede o ye ko lasiko igbadun igba ti o fi jaye jo njaye ori mi o jo ma so life mi je kin je aye yi ah wo awon ogba kan ti mo nla imo ru ojo koja emi ma mi o ra mi o fe yawo le e sugbo so rawo ti mo nko kiri o pe mi baje mo wa ran leti mo ni o ti gbagbe wi pe eni to sogun aninoko fadiye o na lo sha fe ri fayan o so ewe agbeje mowo kini mo so fun e so ewe agbeje mowo ma danu bi mi o ti mo ba dake lati jo ti mi soro iroyin to temi lo se pe orisi ototo obirin meta si bimo fun enta sugbon mo fi sosun mo fi rera pe mi o ri won so wa ni tawon adugbo to nfoju mi ri ti mo wa di yeye lowo won ladugbo so ewe agbeje mowo para toko mi madam oni bo mo nla ba ti se kona dando go ko ja binuda emi gan ti se kona o le se ensin fun mi emi gan ti wa rin kunrin ese mi awon eyan si mu mi jade ibi ti ma pe wa ibe ni ma gbe joko si emi laye mi o le go mi so fe gbo o le ri nkan kan se fun mi ati didu ati pupa ati funfun ati church ati church gbogbo lawon eyan ti mu mi emi na omo mo mo wi pe bo se mu mi jade yen o le dijo kan kinu bi e ko bale ola je emi gan si lo do die city junction o le se ensin fun mi read my lips babe emi jo parkwell ba won mo je ko pe ti owo e mo je ko jaye e sugbon ni tile ti olohun o fun mi lowo bo wa se nfun mi emi no wa fi owo mewe wa bayi mi fi jeun mi fi owo mewe wa jeun nigba ti mo ri pe arifin adugbo ti poju canteen ti mo nlo ladugbo to je pe ako si bi egbele mo wa dove fe nikan mo wa bosi mo bosi jina rere o mo be o mo lo si another place olorun wa tun se be yen ni ile aje fun mi mo wa nta like ever before o ko teacher kan ni mo ko lo ba baba ni mo ni baba mo ni oko mi ti te o ti te mi loju mole baba ni pe kin joko baba wa wole bi baba se wole mo ko gbo si baba pade pe ye basare baba basa pada sita baba ni se mori gbogbo awon to ba nwa sodo awon tan ba ti kilo ewo won fun won ibi ta ma ba won angel si re pelu oruko ipe kan ko ma bo tokun o ti re bo o ti jabo silele o de ti fun si meji emi mo ntan fi se o bi gba ni bi koko ni I don't know bo won ni o ti jabo silele se mo force kini yen fi jabo oni se ori oni ko fi sile ipe towo e to wa lowo eyin ti o wa lowo to ngangan baba se pe ko lu omu wa ipe replacement ni pe ti kan ba baje towo e a ma fi se replacement le di yen le on ba re ni pe replacement won ti sonu ijo to so wi pe o na ti jagbon won ti mu njade won ti junu to baba ni o se kini mo won ti junu baba ni kilo se po so Oni se pe o na awon eyan si mu njade o mun ti se dudu o ti se pupa o ti se ori baba ni abajo ti kini yen fi jabo ipe ka ni replacement yen wa lowo e ko ni jabo oni leyin osu meta to lo do baba nkan ba bere si ni change foko die die die die die se me pe ko ni giri ko lo ma se a ma se die die nigba ti kini yen kokko bere si ni mu to kokko mu laarin osu kan to ba lo o atetede ajoko ti un kilode e jade ni aniyan mo o jade jare ko ti e soja igba ti kini yen na tuntun mu o wa bere si ni fe ma bo un se bo se nse pada ko ma bo no e ma so un lenu e ma eva so lenu e ma bo nta anything won ti ni no for monse e kan joko boya ke ma wa won ti to kon fi pada sese aro oni gba ti o wa si nkan kan mo lowo e olubo wa ba pe ko njo ohun o le da odo baba mo ko wa mu lo si odo baba oni odo baba o ewo ah o ma ni baba ti ku olo wa sese wa bere si ni soro fun ohun o so fun yin un so fun e baba de ki e ni lo be bo en to gbe wa saye yato si iyawo to ni sile nikan lo ni ori ofe lati da koja to ba wa nse e pe we okunrin o le sese ko ma sese okunrin to ina ni baba se so loju mi pe kin gba ko fe iyawo keji sugbon se o so wi agbeje mowo ilu wo lo ona ona gbara ona gboro one se kuku ko sibito ta si ko sibito ta si ohun o kan bi eni o koda o gbo wi pe abi no bi mo fun e ti o nbere lowo e oluwa ka o mo ri pe ye ta lo so fun ah gbugbe lawo eyan no wa so fo ohun un de ni pe kan fi e sile omo to sise dede o lasiko ye ko na lasiko igbadun ti o fi jaye o nsa be gbugbo won ma ohun ogbodo re se won ninu ile o but gbogbo pada lo sodo won ko lo ma soju se eyin ara ile abore sugbo je kin so nkan kan fun gbogbo wa se ri bi olodun se deni kokan wa bi mo se joko e oni kaluku lo langeli to nba sise o omo mi e gbudo pariwo mo te ba pariwo mo te ye ba ja angeli ya bi seyin angeli yen le lo fun sa kan ko tun pada wa se ri elomi ewo go ti e ko gbudo yanyan je ni olorun se sugbo tori wi pe ai mo kan wa a lot of people o ti je ewo go nse o ye ka lomi dawole o ti dawole o ni oro ri oro most people lo fi ri bo se ri elomi oh ewo e ma je kin tu su de sale koko mo ti se oju opo sile obiri yen won se pe eh n pada second de da bi mo se da ejo oni se o nje bi se o lo nti si e gbo mo ti se oju opo sile sha. Hello.
15: Hello, Auntie Yemisi.
8: Mo wa pelu yin ma.
15: E ku ito opolo yo ni doba o.
8: Ami.
15: Happy Independence ma.
8: Same
15: happy
8: to you.
15: Happy 12 ma.
8: Soon same to you ma.
15: Cherry or test for loni Auntie Yemisi.
8: Mm.
15: Eto ye deep gan.
8: Ah ah. Mo gbe mi ni. Mo gbe mi ni. Mo gbe mi ni.
15: Cherry Auntie Yemi blame won.
8: Mhm.
15: I mo kan na ni be se so.
8: Be ni.
15: Oye kun wa
8: binu fatini yemi wala ta obirin ni niyan wala eyo kan to nse eyan generally
15: sensitive no ti mo ti ma yo ba jorin rajo mo o le daye duro.

0: ẹ ti wọlé o
1: ah oh dahun
0: o ya ba mi gbe yen soke o se baby mi hello
2: hello e ka so ba dere
0: e ka sun
2: e ku ete
0: e se ma
2: o ko mi ni mo sala na ti ma
0: e se
2: seri e ta ko ko te ko so mo pe wole ni e to ba se ni
0: be
2: ma ko leta o
0: jo
2: ma so fo ko mi pe ni se ma to ba se ni
0: e se ma. Who is going to be my last caller for today? Oh yeah, my last caller. Hello. Ah. Yeah, ori bete. Talo ma je last caller ni fun eto teni o, ka to ma jo lole fun weekend. Hello. Eti wole. Ah. Amarogo. Oh yeah. Iyen ni last caller ngba na.
2: Hello, ma.
0: Mo gba pelu yin ma. Yes, ma.
2: Oruko mi a se bi ko la to mi a je.
0: Yes, ma.
2: O ba je mi na ni ma se ju be lo. Awo be Olorun ma se se wa ni ya.
0: Hmm.
2: Awa la ma ni se okunrin la ni ju.
0: Hmm.
2: A ni se won a ko gba ye wa le won lowo.
0: Hmm.
2: Ugbo won kan ja wa si bi ti o se wa Olorun ni. Ti ba se o fe ati anu Olorun yan pe o ni pe ko fe yawo mi le ni ka le jo jaye wa pe o wa fi mi ko awon ti o le ko laye igba kan to o gba gbe ile ni mo mi wa lo mo fi yaje wa mo ti le gba pe fe ni o de le kini kan o ke bo si ko lo ma fo bo para na ni ko fo bo ma gba ba mo bo won so lo ti fi yaje ni ti mo ti ni se temi lowo ma gba ma mo bo pa ma fun abo yen ni mommy
0: ah eh nice
2: e wo o fa ko ni bayi loruko jesu e
0: pe fun wa ma ami e se
2: ti awon mo ori oni da o
0: emi ami ah bo dupe lowo gbogbo eyin ololufe class se patapata mu ni patapata e jo sheri ti aba lori ofe lati lo obi kan ta ba ti gbo pe ida bayi loluwa wi abi ti won ba ran oyan si wa eje ka se jeje tokun yen ba le gbadura o si nto lorun o le se o sugbon ana ni adura o n sa adura ta sun sori bed ta ma gba o ana ni adura mo ki gbogbo eyin lolufe mi keni lovely weekend omo yin ore yin oluwa yemisi 081 6675 0816756685 iwa lo fe to bo mi loju ni o da
3: karawo ngba lo kaju eko giri ka mu yan.

ojulowu le pe si na tele tele ipade ki jina leyin odun merin ototo ti Lionel Messi ato won atomo ogun e lorilede Qatar ti won gbe idije fi aye agbaye lo ni eni papa isere ilu sai lorilede Qatar to fi ajo orilede France ni eni asekagba idije eleyi to waye lodun merin seyin nigbeyin gbeyin idije ti opolopo to je awon olulufe ere idaraya ti won tin fokan si ti won tin reti o pada gbina yala na ode gangan nigbati orilede Mexico ni papa isere won gangan ni eni ilu won gangan ni ati be ni Mexico stadium lorilede Mexico nibi ti won ti fi ajo orilede South Africa pelu ami ayo meji sodo ninu fese won si akoko idije fi aye agbaye lodun eleyi ta wa bo ti e wule je pe ko pada lo bopo yen sere tin tori pe nigbeyin gbeyin kaadi jade ku olori papa pada poju goal le ta ri ninu fese won si akoko lo nitori pe ninu fese won si akoko agba bolu meta ototo nla dari ayo lo le jade ku olori papa ninu fese won si ohun bo ti e wule je pe nigbati o fi pada di bi ago meta lowo oru oni fese won se elekeji laarin orilede Czechia torilede atori atawon atorilede South Korea no jogba ifese won se ti won ninu fese won se ile torilede Czechia to ifowo kan to ibere goal meji lowo orilede South Korea iyin o pada pari pe lami ayo meji seyo kan ninu fese won se ton lo si boya bi merin o le ni 100 ta ri ni e ninu DJ fi eyin agbaye lodun eleyi ta wa ati ri meji goal marun ototo laarin orilede merin be gedere card bota ku olori papa ton lo si bi meta ototo o tun si ko awon fese won se ta tu ri tori pe nigbati o ba fi din bi owo ago mejo lale oni gangan ohun lorilede Canada ile to se wi pe awon o ti bori ifese won se kankan ri ninu DJ to ni se pelu DJ fi eyin agbaye won joko sile won gba le jo orilede Bosnia ile to se wi pe awon na bojo orilede ta lo je ni ipele kan ba ti ne ko bota lati mo boya won asinu DJ fi agbaye odun eleyi ta wa ninu e gangan ifese won se yin o wa e bo ba di laago meta laago mejo lale oni ko ba wa di laago meta lowo oru orilede USA ile to se wi pe kan na orilede meta to pele jo dijo won lodun eleyi ta wa awon na joko sile gba le jo orilede Paraguay ninu ifese won se ile ti o je elekerin niyan ninu DJ fi eyin agbaye lodun eleyi ta wa e gangan agbadun ball olafese gba yen lo fle ball olafese gba agbadun e to lo ba lo fa gan dada ninu DJ fi agbaye odun ta wa ninu e gangan ninu awon orilede mewa to lo soju ile adulawo yo kan ninu won o ti gba ifese won se ti e lana ma reti mesan ile to ku ka won gba ifese won se ti won ile to wa ninu DJ fi agbaye lodun eleyi ta wa yen na la fin ki rawa ka bo sori eto ije niyan ni kan ni adin iposonu 32 FM 94.9 ta fi di kale kan sinu laughter house lori oke mokola leyin ni oke ni waju premier ni le ibadan ohun na la fin ki yin ka bo sori eto ije ni ole to ni akin kun mi do lapon lo kan temi je the sporting director ka wonu royin re daya lo ni sansan tori wi pe bo se je wi pe DJ fi eyin agbaye o n lo lowo lorilede Canada Mexico torilede USA awon iko lolokan ojo kan awon na teti o loju pona lati wo bi sa to n bo to se da fun won ni ninu awon league lo ni ka wa won leyin ti ko Real Madrid ta won se be ti won je tan kede oluko ni ose moriyo lana ohun ni royin pada n gbe wi pe oro ti pada wo patapata laarin ko Real Madrid atawon ati awon to je alajosepo pelu agbabolu ninu ko Man City nigba kan ri mo so nipa Bernardo Silva to wi pe oro ti pada wo laarin awon mejeji won de ti jogba lati je pe Bernardo Silva yo lo gba bolu fin ko Real Madrid ni sa to n bo sugbon ninu ko Tottenham Hotspur nile Gesi wahala ni ko Brighton and Hove Albion lo n ba won yen fa lasiko ile ta wa n tori pe iko Brighton and Hove Albion pelu bi oro se lo lasiko ta wa leyin ti ko Tottenham Hotspur ta lawon se tan lati ko owo jade lati wa gbe agba bolu lowo yin fin ko Brighton and Hove Albion mo so nipa Van Dijk leyin ti oro ti n lo lori pe ase tan lati wa gbe agba bolu yin aba fe gbe iko Tottenham Hotspur won lawon san 40 million lati gbe omokunrin ohun sugbon pelu bi oro se n lo iko Brighton ti yo latoyin o won de ti se tan lati gun iko Tottenham Hotspur ni nkan latoyin tori pe won ti n bere agba bolu won kan agba bolu won wo ni ko Tottenham Hotspur ni ko Brighton and Hove Albion lo n bere mo n bo na

0: Eka bo pada latoju oja ege na le ngbo lowo ni ikani aderin iposonu 32 FM 94.9 Laughter House lawa ni ori oke premier ni badan ni mokola ni badan bibi Sporting Clever
1: sir
0: se ti fule ka tesi waju
1: so ohun kekere ti mo kan re bi ko ogbonlopo awon yen le mo wo yi gbe kilode ti mo so yi gbe boya South Africa ti ja maybe pin yen na lati ri South Korea ati
0: Czech
1: Republic ni se ba ni si ati ri Mexico ti ni 3 South Korea ti ni 3 so check ni odo awon na ni odo.

0: asole Williams yen do wa nbe ni o le to bi meta si merin
1: go yan to ma won la
0: o le be yen lo tori o yo go temi gaga magbe opon leleyi ja to si wahala bi ti South Africa wu ko ni ka mo support e ri pe Williams gan soro nbe awon asiko kan leyin gba ta yo pari gbe o je nkan to ya won lenu igbe opolopo awon Africa pa se mo support ara tele gbe won support awon ipe Mexico ni won lo ri support
1: won fe kan lo sise won ni won fe kan moju to se won
0: si lejo fa wa en to ba wo ni kaluku
2: eni ko ye ti e wo boya maka wa nbe
0: oni kaluku o wo ni kaluku lati le support en to ba wu so pelu bi nkan se lo yi mo wish won we o qualify sugbon ko si akosile gangan fun won gan gbe boya won koja be na lati ba je ti wa bi emeta seyin so emi o ri gangan ti e le se to ba pe agba bolu mi wa nbe to tu da ajo awon mewa ti o fi bere ayu gan lo ti nbenbe o so nbe ni joko o le pa awon mewa mi si ni second match
2: clever
0: sir
2: asha ti ko wi pe aya yo pa awon alejo o fi beru bojo sakuro ni galada jaraya South Africa la alejo be yen
1: anti islamia
3: yeah.
1: Ah, o ti tell I know your love. To, e ja fi ife se won se laarin South Africa to orilede Mexico sile. Ife se won se mi waye loru laarin orilede Czech Republic to orilede South Korea. Ki lo ko ba orilede Czech Republic ninu ife se won se yin. Awon na sa akoko mi awon. To fi di pe won wa pada wa lati owo yin lati wa fi nkan se won.
4: Iko orilede Czech Republic lele ati orilede South Korea. Le to wa ni ago meta ru rumojo ni to pe ta eje ka wo be ni eje ka se wo bayi gan pe nkan ti mo fe pe nkan to sele gangan ni pe in to je agbara Czech Republic o gangan na ni South Korea fi pada na won to ebi fe se won se se waye lana lo to iko Czech Republic awon oko mi awon to je pe kini ana na mo so lana pe awon meje fe se won se to ma to iru fe se won se gan lo ko je opening match ko le je iru to fi ra won se ta won yen gba red card meta ni mo bo se wa lo en ni awon to je pupa awon to wa lati agbonrin agban Asia yen a le foju di won to pe South Korea awon to ba bi awon South Korea bi awon bi Japan yen leleyi ko come back won yen ta ba ide je ko tun ma won agba bolu to tu wa be yen imi so yen na won na se o se pataki fun lan nan nan to je pe won pada ri mo se pada comeback Czech Republic na de leleyi nkan ta mo won fun pe okay awon na won ma bi set piece bi that's na ma ngba gbogbo yen na mo gba sugbon na yen nkan yen o work fun won lan nan yen to de pe be yen gangan o na ni mo wi pe o le de South Korea ti won pada lo fun won lan to je pe ibe yen gangan na pada gba o le si won e mo ye ka gbagbe pe won score won mi awon eleke
1: o mo lai je pe
2: age
4: ti oluko ni to lu atawon esha yen gangan awon South Korea yen the way bo se come and then ipe nkan ti Czech Republic gangan tawon gangan bi mo lo to fi ma se awon alatako won ni suta ibe gangan na ni South Korea to na gan to para gbawo si won lara in te mi ri ko fe sele lana ni na
1: Sporting Crystal
2: atakon
1: ife se won se elekeji ninu dije fe agbaye ni ife se won se ana yen laarin Czech Republic
2: yes sir
1: ato orilede Korea
2: yes sir
1: ife se won se elekeji a de tin ri ti aye tin sofo lori papasa inter son bibi ni tori 44,985,000 ni papa isere yen ohun ni o gba abi ni ero to wa lori papa isere to lo wa wo ifese won se yen lanu ninu eyan 45,664 ti stadium yen gba fe to ba wo ifese won se yen dada logo anu e ma ri ti awon MTC ti color red po lo lawon rin bi kan awon bomi won ata ti rero ifese won se elekeji pere lele Sporting Crystal
2: e se gan ni atokun Yoruba bo won ni biyan ba ni ka meji yo fi kan sira e ti any country ba fe gba lejo idije kankan en to je pe to fi ma mu awon giant by name to fi ma ranju Morocco lokenu ti South Africa fi ma le omo orilede to ku ko lodo won pe awon to ku awon tan ni o jamon kankan ti orilede kan ba fe gba lejo idije olokowo won a ma ifo fayo ni ti Akwa Ibom to ba fe host Champions Nest to ba fe host Super Eagle egbe ye tan gbe hotel le nbe yen now ilu to je pe promo ba wa fa awon boy to ba menu e wa tu gboja le wa gbowo le gbogbo e yara awon onje awon everything awon lasiko yen wa mo poroje to sun awon bo o da bi enikan ba fe to sara stadium e ba wa na se ma gbo ngba yen o fe ba ta fi jeunje ikoko obe ikoko woro se stadium yi bo lo se gbe ba grass e je wa kele pe baba iloko egbe ti fe baje ngba ta mo nkan to je be but this man they call Trump o ti le kun gba won to bo wa wo ran mo so fun clever le kan mi ati baba kan soro la America la na won ni team ba ni big street lu se da ko jo pe tournament wa lawon bi ti ese ma nkun daada ti ese ma nkun o ti ko limitation ba gba won alejo to nbo ni country eyin dere e ki tun se football nation ke se NBA la fe gba orile de yin e gba ball da bi alara nkan re te se gbe yin na USA 94 te murad of 16 okay bo gba nu to pe se quarter final kan na ri
1: okay
2: lo ya leyin ko oluwa wa so o ti ko ba so many things nbe yen won ni bi alaku ko se yo won lenu nbe lenikan na yo won lenu South America won ni ko si yato na meji bo se won ni ko si yato won lawo won nikan lo yato na mejeji so eh awon to ye ko wo oluwa okay isin mo ti wo pe emi ati yawo mi yawo mi wa ni America o se nbe o emi se ni W o ori phone lati mo kira ati video call Nigeria ti pe wa nya ise ti so ka lukunu by the grace of God so ba ma di time World Cup my maker the America mo ti dawo ejo mo wa debe ton ni kan ma se quarantine for me like lebola
1: abi kan
2: ma
1: just sniff
2: kan ma abi lara wo si olohun tori emi se koja yemi so o se ti Trump fe fi se arata o ti fi se ra re so bi stadium ma se ma scanty ni e boya ton ma fe gba ti won o loru o won le lo ra erojo pe kojumo ti wa o aba won ara lo to ba ni fe bo tori awon eyan to je Nigerians to won la America na won ti ni since the country of birth awon o lo America la won support boya te wa kun lo won ba eyan to ba ti kan to ma fi batin yara won wo.
1: Well, awon eyan laye lati fi ife se won se DJ Ifeye Agbaye ka fi je ebun papa julo lodo wa lori eto igenbi inte nilo lati se ole e kan gba oju opo tan ti wogile ti a mo si Twitter e gba oju opo abi Bola Lamit Sporting Crystal lo ni oju opo ti X e lo se prediction ife se won se laarin orile de USA ato orile de Paraguay ti o waye lago meji logo ni e fi prediction yin sibe ke de tele ilana to wa nbe ilana wa nbe tan ni tele e kan tele ilana yen ki se nkan to le rara ke fi prediction yin sibe ke de je ebun en to ba tele ilana to ba predict to ba right o je o e kan to wa nbe dada ke to predict Abimbola Lamid Sporting Crystal loju opo aye lu jara yen te lo te ma fi prediction yin si
2: courtesy of the Adiamos
1: yes Alaji Adiamo
2: ti Alaji Adiamo agbada Alaji are Mosulomi awon no sponsor be on
1: e se gan ni sir boya ka gba bi loju oja na nigba ta ba de okay ka tesi waju ni ati be yen gba yen Sporting Crystal Sporting Clever
3: atokun
1: Crystal ni elu
3: atokun atokun
1: ife se won se wa lale ilarin orilede Canada atawon ato orilede Bosnia Canada inu le won ni won ma wa ti won ti gba lejo ife se won se ile host nation na kokko bori ife se won se ti e leni Canada o wa nle won na fese won se kan ninu je fi agbaye ri koju orilede Bosnia
3: ibe wa la wa ready orilede Canada yi luto o jeje ki eyan ma ni gbogbo nkan tan awon ilu kan wa ba yin to je pe gbogbo nkan ni won ni sugbon awon eleyi to ba je pe eto oraje tabi igbaye gbadun tabi awon nkan mi to le se omo araye lanfani mo ro pe won ni daada nbe sugbon bolu alavese gba o da bi pe o fe se die to ba je pe boya ifofifo abi risisa ngba mi won tun mo sugbon ti won ni die o ni wi pe se ran pe ilu ti o se n ti owo eru gbalode ni orisirisi ilu lo nwo be o se ye n ba bi mo be ale ile ka si ko mo ti wa ko fi dagba die soke ju nkan ta n fe lo oni mo fe bi so pe o se ki itan ko fe pare die loni latara pe ibori ninu fe eye agbaye o mo n le die e je ka gbawo ni ati wa kan gan
1: 1222 won lose match mentata
3: in the last count 1222 gbawo lati goro lati roye won
1: 1986
3: eye so tan ba omo ta bi 1986 ni sin bayi yo ti yo ti be le kin gan mi ba le yin grandma gan yo ti be di be lawon adugbo
2: yo ti wo mono bag
3: yo ti dagba wo
1: yo ti wo mono bag
3: mono bag yo ti dagba wo ahe mo e ba dadugbo mi e mo do bale fo mo godun e da nkan mo
2: yo ti je
3: yo ti gbo koja de bokan si
2: ya ba
3: jira owa li lo ti kan
2: so elu nkan ti bi okay 40 years ago 40 years in 1986
1: ko ti pe ni o
3: wow so to tumo ti pe pelu iru agbe kale be yen e si mo pe ilu awon ile mo ri sugbon koju Bosnia yi bi Bosnia o ba da ibe lowo Italy mo ba won kale perepe ni oro Bosnia da bi e ti won jo bi yin po to ni ajo pupo ni oye osafun o ti ile yi o da bi pe o ni kan mi nu se ri awon design ko yen won ti dagba looto won ti da so pe won o dagba o sugbon te ba lo wo won
0: ni national country ni national side won e di pe won ta be won tun ni emi mi se fin gba bo nbe ju
3: emi ta fin gba bo ni bi ta won yen gan se mo ri won ni gugu gba lo
0: o ni ra fe ni ken lati le so pe bosnia yen ma stop italy o go si ruva o lo fe wo to fi so be ti e ko lo ba kan gbe nu yen so ro ni lo fi so be so mo mi ka se lo mo ri bi canada yi gege bi pe o le stop e sugbon ta ba ni ka tun tona gbomi wo ero ile eni le se koriya fun ni nigba mi ko ja so mi sugbon ta ba ni ka gbe si ori osun gan omi lo fe sumo ju tori bosnia tan wo ni gba re yi won o ki se ikokan e lo re wo gbogbo oju ona ti en ba de bi won se ikokan ti ma mi awon bi marun mefa meje yo pa ti rogbe eyo kan si mejida o ti da ba won yoku ba ga mo go wa mo loku lo to kan ya tan wo ale mo so pa ngbo aroye awon Alfonso Davies o ti dagba o ti dagba ko yen ta so ni
1: ko ni farapa
0: ko ni farapa awon Jonathan na nbebe Jonathan Davis na nbebe sugbon ko se gbogba ni irufe ru nkan yen ni ma wa lodo temi mo si roye bi omi bo ba je pe ko wa ni ja so mi a je pe ka wo odo Bosnia loku
1: ah iya gbogbo orile de Canada ninu fese won se bi mejo bayi won ti padanu kankan be won ki mi awon to poju ma ti score meji eyo kan o ti to won iyan gbe won ninu fese won se ale abi akosile buruku ton tin ba won firan latodun 1986 lati padanu fese won se mefa yo tu tesi waju pelu orilede
4: oni na la ma boya ma tun akosile boya won ma tun ko tori pe lagba ton tin wa sinu dije fi eye agba pe won ti eja we olubori kan bayi won ri won bo 1 point gan won ri leyin kan sa ma lule ni pe koju orilede Bosnia ton to wa fe ba gba yi o mo fi wo pe eje ka wo ona ti Bosnia gba kan bi de
1: e ma si eja wo ba de na eja sumo oju oja nigba ta ba de pada lati oju oja ka ta nkan die na loju oja nigba ta ba wa de pada ka wa ma tesi waju e ku kale
5: aseju ni ka gbe si radio mi 32 fm ti wa oke
6: Sachet Dollar Gidigba. Now, you don't get Gidigba power to make your white then they shine. Wow. Consti fit summer 99.9% of all type of nyama nyama for your floor. And on top of that is them. Just Jikam with Jig Sachet.
7: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
8: S E L A R R I E celery
7: ah boda mi espelli no di celery oya lokun igbiyanju espelli turmeric
9: T U R M E R I C turmeric
7: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
10: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
11: Sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won di abiti tun
12: mami
11: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bita tin dana yin
12: hypo ke
11: beni awon kokoro ifojuri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
13: ma gba fa awon kokoro ifojuri da bobo ile re pelu hypo
14: wake up

0: en ba ti sere lo ameni sin o wa le mo kankan elu e ku role o egi e ku role sir yes sir
1: itu funny la tante
0: sir e ba mu kankan o
1: je mo ta ti ga yen mo fe so ni lo
0: okay
1: anati mo so tintan so ku Africa mo ni ko bi South Africa ma bi igba to ri South Africa mo wa ti se kan to do ni bo South Africa je en kan to je pe ni country kan to fe pe what go fe pe
0: e se gan ni sir eyin na le fe darapo mo wa 07055 odometa 949 tabi 08097 odometa 949 awon to wa nile okere lo ni +234 9062 odometa 949 elu e kuro le o
2: e kuro le opa yemi ni lati di kan
0: baba lawo e kuro le sir
2: South Africa ibere ya won ma na won ka ni
0: owo ijo bi pe
2: ma na won ki ni
0: ah oda ah well every Nigerian padawata aku democracy if there's anything like that Nigeria be my man elu e kuro le o
2: elu e kuro le
0: sir
2: ti Williams don complain because they sorrow ni lori
0: okay
2: ebi won lawo footballer na at our sports people don need information that man pass about that to be gbogbo kan to ba jele lulu
0: ben
2: ti ni party ti won na gba yen nigba ti gbogbo ti won bere ti fight gbogbo awon Africa to ko lu awon o wa bi se won lawo support awon to dele mi ni abori bi ko kin wo bo o se man ti mo support en to wa la le support awon eyan le wa ko lu ti won a support won e wa ni ki mo support en to le awon omo iya mi ko lu won ba se wa ye won le kin kan ibo ta ba score goal kan kan won ti pe ni won ta wa le
0: Africans o sese well actually ko ni bad na kan lo le kan lo moju to se won be

0: Hey, look, cool, Leo.
1: Yeah,
0: hey, cool, Leo. Oh, that 66 in Nigeria, so 66 years of democracy. Emi o ni so anything, sha. Adua ti Krista mangba magba. Olorun a sha ye everybody ba se n so ile de. Elu e ku ole o. Yes sir, e ku ole ba mo kankan sir.
2: South Africa anti won. Olorun se no soro latojo.
0: Yes sir.
2: Olo woran be. Olo woran ni on bo wa ni.
0: So wa to de.
2: Ise won to na ngba yen. Oh, I'm on YouTube. Hello, Ronnie.
0: Da. Eshe gan ni sir. Ah, loju opo ti Facebook wa na bi awon eyan na wa nbe lolokan ojo kan ba mi se fi otun e ku ole o. Ba mi omo laleye. Barrister Dayo Adebayo won ni se bafana ti pada si South Africa won ti lo moju se to se won. Won ti lo wa gba match won meta tan na. Mr. Ahmed Tunde e ku ole o. Ba mi eke touch ba bi salon gbogbo ologun ere ku ole sir.
3: Aba pressure na instruction ti won fun wa.
0: Deoni ti de o ti fe wa ma le mi lo. Bo ni democracy na o ye ko fi mi le nbi ki mo si lo ni.
3: Ilu adani.
0: E to so ye ki ma so luya fe fe ko ni da. E wo e je ma lo yoko di lago mejo laro la ngba ta ba tu pada wa lati wa se to so wedowo. Our white paper boys bo ni se world cup bere dada. No ba do la mo so yun. Ope pupo lo bugan ta jo se kini ni role ti gbogbo fi dun to fi kan si ba mi sporting cristal kan oni se mi islamia olajumo ke. I don eku e se o. Para sporting clever. Professor wa na wa nu bi eku se o. Deoni la moju ero to je ke gbo wa normally la pa odo ti yin be yen. Akin komi do la pon lo ko temi je mi ba se ndide nle bai mouth wisi ni o ma gori afefe pelu eto. Okay. Grandpa Deoni lo wa legbe mi awon na se music match. Great grandpa ni won yi radio yin ko be. Agbalagba ni won di share at least o kere tan won ti ma share fun mi abi 50 years. Ko te je pon se birthday last week a ri nkan kan wo ni soro. Yoko di lago mejo laro la titi ago mejo yen ko atemi ati yin ani kokona ikona oni ko wa o daro.
4: Jina denu ni won se pariwo e kiri ikoni adani posonu laughter house ori oke tete premier mokola ibadan
5: oruko mi ni alaji karim adepo.

0: ku jọ meji jọ meta e ba ba ti ira ni to tu jọ melo kan ba e ku ati na la nkira ni an ki ka bo sori eto yin eto wa ta pe ni paro lore nikan ni aderin ko sunu 32 FM 94.9 ni makola ni ilu badan you laughed out be la vidi kale si ta tin se bi oba ta lo daula lo e ti mo bo se ma nje ni jo mejo mejo ba se ma gbe kini ohun de lo ni gongologico ni bi ta ti mo dara wa ninu dun tu gbe da wa debe ni gba ta ti lo lati bi ojo aje apapaju lataro that is sasodu sasile asiko re funra wa kara fe kara wa bale ka mo gboro ayo ka mo dura wa nu ka mo fe yin gege bi oruko ikani ta wa loruko gba awon oga loga leka leka ni di ise ni le ise una la vin ki yin kabo le kan si gbogbo en lolufe patapata si ori eto yin eto wa ta pe ni paru re pe le memo yin rivon adekunle kile ati baba gangan baba himself omo yin aburo yin parunto won wa pelu abasejo mo nse lojo mejo mejo eye je ki omo yin ko ki eyin ara ile e ki awon ara ile o
1: point of correction me she omo anybody
0: amara le la ni e ki o tori se eju eju na se eni gangan te le fi mo ye awon tin gbo wa te mo yojo ri won
1: kini radio garden ni e so omodun abati shetan e so yi omodun
0: bi mo ba gbe si ni si ti mo lori radio garden o abi mixer la ru ti mo gbe be yo so gbe o ga clever omodun kan ni o eni yo omodun meji ni
1: o loye odun an so ni banki banki re lu fi aso yi odun
0: e ti banki wa la wa ni
1: ade ti wo gbogbo re john tori olorun lasiko awa me so lori buruku oniyan
0: oh eyan gidi ko ni opere leyan gidi yo
1: oni ba ti wa o mi sise pelu gomina ipinle oyo
0: da emurasi emurasi
1: esun ase ni ipinle oyo oni pe mi si pe aishi paronto baba o ma bo
0: fun kini a pe yin si fun se eto olu won pe yin si ni abi eto kini a pe yin si
1: mo ti koja gbogbo ege ege ni
0: ege ege gini
1: mo ba di eru mi lo ni mo ba kuro ni ibadan pe mo mi lo ibadan a family aso
0: ya do mo la pe eyan lo lodo awon
1: sugbon mo ni wa irele
0: ah
1: mo ki omode lule o
0: somode nle
1: mo ki yan agba kekeke
0: ah oda
1: tori e so ni mi gbo eto o je agba lagba afi o ba kan fe para re danu
0: eyan mi lo le julo gan eyan mi o le julo
1: mo ki omo mi alalubarika olori yan loko PMS driver shop tire ro you shop alone you die alone
0: ada ko buru
1: e ma lo soju opo Facebook 32 FM 949 fe yin e te si bebe ni ara wa loni mo mura yan niyan wa ni loni dollar dollar loni pounds loni pounds ibi olorun kemide omo mi lo lule ise sugbon me so
0: ah e ti so bayi na
1: ke moda bi gba ba imo mi segberaga o mi mu iyan peter omo mi beru mi re ni olorun to ba o mi mu beru mi re ni sugbon mo rera mi sile gege bi agba oye ai mo yoye ko niyan to joye ni mokola iya awusa mesan la du oye un mejo ti ku ninu orin emi lo ku tori oyo lagbara ni ose kan ba je oyo na eku danu odun kan mo ti mi je oyo nlo re esun mimi
0: aja aja ran ran ni mo pakun gba ti o seri e mo kan to sele ni pe ka dupe lowo awon eyan tan fomo lu abi se daja won olulufe wa tori bi ba se be
1: kan ma fomo lu abi kan gba mo lu abi si waju
0: awon eyan wa gan ti an ja won eyan wa nile awusa lohun ti an fidi kale si sabu lodo wa nbi amo igba ni an ti pe mi won ni baba ti awon ji o ti awon o fi joye ti n para iloji eyan pe awon ya somo la awon o gbe
1: eyan lote eyan lote mi an wa namba mi an wa ohun ni mo mi pe lataro
0: e mo de enikeni laamu seri nti eyan o mo ni wi pe gbogbo tẹsí mọ́ sọ pé ẹ ẹrí gómìnà lánàá ẹjọ́ wà ń jẹrin ni ṣẹ́rí gómìnà ààrẹ orílẹ̀-èdè ọba àlú ọba gbogbo èèyàn ni kò sẹ́ni tí ò lè rí wọn kò sẹ́ni tí ò lè ní fọ́tò wọn ṣùgbọ́n tí ẹ bá rí tẹ́tẹ́ múmọ́ ni aláàjì tọ́mi ọmọlẹ́wà ẹ rí pé bíi náà nísìnyí ọsùn mọ́ sango insoma ni ogboro lo wo ni woro du lo o ya to si bi a bi a wa de de
1: wo foto gomina ni mo mi wa lori ikirin
2: foto gomina won le mara gege won le mara peni won le mara
1: laye ati jo ni 2028 re ni oni ba le foto gomina ni bi e ye ke ti le ewon odun mejo ni tako
2: en to ba ti je gomina to ti joba ilu o ti di omo gbugbu aye o ti di baba gbugbu aye o ti di ya gbugbu aye o bu eyan ni gbugbu eyan ni o ni fe re
1: o se se lori eto loni kimi pe gomina ka jo foro
2: gomina fukini ti a to gomina do legeji da mo pe je
1: ro mo fe kiyan ni o mo pe emi ati gomina be la se jori lori facebook 32 fm loni ma pin dokan
2: idan wo
1: o ba wo o joko sibe ko aworan ko ro po omi omi riran wo toju opo facebook 32 fm ma lo sibe beni idan wa lale ko de la ma comment ko ba mi share
0: ko to di wi a le tesi waju won ni yin ni ken le ba se mi a ki gbogbo yin lo lu fe patapata te mo duro ti wa te mo
1: ran wa ke tun dede wu inu ti mi bi mi lowo inu ti mi bi mi si tun dede wu lowo
2: fukini oya fukini fukini
1: ki won se emi mo ya mo je lori re se o ye ke fi san fu ko
2: mi ni mo fi san ki na fi san te mo lu yin gini
1: ejo wo ni tun dede wu ti pe mi mo
2: fukini la fe pe yin si
1: so ba je jo dapo owo agbara ni mo ba wa lale o ba wo wa o ba wo mo wa ma saka mo mo bi mo ti amu o
2: se ri
1: ah bolale re
2: e fara yin bale le wo ni bolale bolale te mo ri ti o mo yin ri
1: aboko ja ni
2: o se ri kankan te mo ni pe lo to le mo yan suba won te mo mo yin ya to to mbe nu e le mo yan bayi gba mo mo are o gba se wa ni se mo Donald Trump ibe ri ge are orilede America ni sugbon wo omo yin
1: atija
2: atija
1: emi ati e ati ai se sawabu
2: be ni ai sawabu
1: o ba kan je agbalagba o je agbalagba sipo ara re
2: ah
1: e se ba le jo tori olorun je kiyan eniyan mo pe wo gangan lo wa ni be ni o ni reason ori radio ni mo wa
2: se ba kankan mo lodo e den pe
1: mo fe koko mo boyo wa ni be o ba wa ni be lale
2: ye ye ye ye
1: sopona owo ma fun yan niyan lori eto lale
2: ani so mo lu abi ni yin se ni dem pe in ta gogo fe mo
1: mo gbo bolale e ja mi lohun gbo agbaye lo mi gbo a
2: te ba gbe won ni mo ti so pe baba mi o mo wa pelu re o abi lagbaja mo wa nbi o ba mo so ba tek se ra mo so ba tek te wo yen o kan wu awon kan ninu re ni ke se pe won ni
1: mo mo
2: won kan se ti won bo
1: eyan ni ke se laye so ba tek wo
2: o da ko buru
1: inu re wo
2: mo kan ninu re
1: mi mo mo bi mo se mi deruba
2: e deruba yan e se ya ba deruba yan se be to ba wa legbe yin le deruba se en tin be lu eyin wo eyin be nbi
1: mo mo ruko yeye so ba teki
2: e ku oraje e ruko yeye re e ku oraje o e ku oraje
1: tun de dogo mi wo ni mo mo ruko baba de mo mo ruko yeye re
2: se me
1: gbo lu wa ni kekere mi mo mo bo se ninu oro aye re
2: mo ke mo mo so kan fun yin pe ati so ba teki ati tun de dogo won eye mo gbo wa mo wa le bebe si
1: ejo oya ke mo gbo ala
2: mo si le bebe si mo mo gbo bo te mo so
1: oya
2: ile bi ko bara
1: le do wuju radio re danu mo gbo ala le
2: o da ko
1: mo to ja ara mi gbe
2: gbogbo eyin
1: o ba gbo iwin ile agbo a
2: iwin ni ko mo gbo radio
1: nonsense
2: se iwin na ni o mo
1: pa why ma fi tunde tunde do why fi ma ale mo ru mi ni ibi mo gbo do ni mi de o ye mo je mi angwa ni mo ko la tunde on bi da ke je ni
2: ah o da ko gba kina fe foye je kina fe foye
1: ya meso la duro ye mi angwa ni mo kola mejo ti ku
2: kini mo fe foye se kini mo foye se
1: a lagbara kekere ni mi ni abi mo ba kan mi wo mo ba mi re ra mi sile
0: be ba ba nkan mo yin ko le so be ba ba nkan mo yin ko le so
1: bi mo se wa mo le so sodo ru
2: o da ko e mo so di to da gbara yin le ma le ka mo ke so pada di bo se wa tele o ti ye yin eh o da bi e ki oju oja o nsumo wa were were sugbon ori ofe nbe fun yin lati mo bo wa o wa ni oju opo Facebook o
1: e mo wa iduro sibe
2: e mo
1: wa la nle lo deni so ba teki lo mi wole deni tunde do wu lo de pelu owo agbara ni en ba ti wa ma le everybody danu e se rari lale re ni
2: eyan ma nwo re kon re ni
1: me ni di ore olorun ti ke mi
2: eh
1: so wo ni mo fe na ni olorun fi ke mi abi kini
2: ah eh so wo ti owo eto lowo eyin de pe ko se gbonu oko yin se eyin le tun le awon to le fun yin lowo epo se mo ti moto so da ke mo ti ewo jeta te ti moto te ngun yobo yobo yobo
1: o ti mo gbon mi da
2: eh e ma be die
1: lati mo kola mo ba lo si mo lete mo mo gbon mi da suke suke ni mama awoko
2: ah
1: mo ti mo bi mo se mi woko ma ti do kada kan duro aba ti rin opo kan ma ni lai la ona kada mo ti gbagbe phone phone le ka niyan lara ma tu so kale ma phone se gbe lohun ma tu wo yan yan yan ma tu da pada ma tu gbe mi lati bi moko lani ma gbede bi waju ori tabi stadium ni ma ti olokada dududu mo ti gbagbe phone aye re mo ni baje ma tu so kale ogbon mi tare ni
2: elo
1: bẹni
2: asi ni ti ba tu bayi
1: lugba mi mo di aso foloko mai baba ato mi re o baba alaga oloko ni ipinle oyo re o
2: oda ko buru nje osele re e ja di oju oja na calorie wa pelu oja bi melo kan gbe o ti aba padade a mo yoku bi o ti lapere yin te bere yamopo yamopo nbe bi o yamopo re bi kan eh mo nbo e ku kale

0: Eka wa kwa da lati oju oja eto pa nure na le ngbo lati kan na deni bo isonu 32 FM 94.9 ibe lawa ta tin gbe kini ohun sin leti loju opo alujara wa ni yin oni Facebook wa 32 FM 949 fe yen ni e se awari 32 FM 949 fe yen oni ke se awari be ni e ti ni ori ofe lati ri wa to ba de je pe YouTube na ni o ba fe se bi en ti o ya si yin lowo o si bi egba ti e o gba ninu mejeji 32 FM na ni e se awari ni abibe o e mo wa kitikiti be ba tin wole e ba ni se apin kare won pe yin ni kẹni le ba se mi ko do di gbe ali tarabo kini ohun gan lo ni sansan gbogbo en te nduro ti wa ni ojo mejo mejo ni gbogbo gba lati ba ti bere to titi de bi tin lo yi adupe lowo yin obere latori alagba tunde dowo ese gidi gan ni o amo lori o
1: tunapa
0: e fa bale tunapa kini so mo yegere ni tunapa iwo ni kin lo nje tunapa
1: se omo e dagba loju lowo baba re ni
0: tunapa tunapa
1: omo du melo ni tunde
0: tunapa wo ni tunapa wo ni
1: tunde omo yin ke omo du melo ni tunde omo yin ke
0: si fa tunde ba pe adupe lowo yin jare gbogbo gba yin eh ni de ni eyan bakan na subatech ese gidi gan ni o e ku ado ti e ku fe o eh oto ni keyan lowo oto ni keyan o ya oni ni dudu olore eyan le lowo ko mo ya olore eyan si ya olore ko mo je en to lowo lowo ti o kan wo pe elegbe ehun ko gbodo round gbogbo olohun wola ori ti o ma n gba

0: e ka wa da lati oju oja itupa nure na le ngbo lati kan ni adarin bo shonu 32 fm 94.9 gege ba di se lade ogbe ya mo gbo nbe ahin ebi nkan dunde ni lui bayi nisin eyan gbodo mo ye bi o ba ti jade wo lo su
1: ri amoyo ni ti da fun ye da fun mo sugbon rugo ba mi check balance oro aje re
0: ni nkan ku si
1: lodo ya mo po gbogbo re a ma explain ge
0: me se meji ni se meta ni bayi ni o ba yo le so fun yin so iru amo to ba deck na ni se bayi se kile se ni oro lati so fun won
1: me gbadọ ba wo anything mo
0: kilode
1: ira
0: kilode
1: se se kan wa mo ike ise ti se me gbadọ ba wo anything me ke ran aso bi aso yan abija ni
0: kama bo ka kiri
1: ni oyibo ka kiri ni lu oyibo ni reason
0: kama wa so mu kiri
1: be ni loju awon oyibo ready la ba o se abo fi gbogbo eyan iro gbogbo kini ni abo fi si bi orisi meji ni abo so ni black abo so ni red oni jo wa ma wo kilo tu so be an se osogun owo ni
0: so dan when you said deliver him
1: so ba te ki so osogun owo ni
0: awon kan ninu re ni
1: emi lo fi jo lupo
0: wa inu inu buruku nu ti yin eyin kan
1: egbo mi ade crown
0: inu buruku ninu ti yin
1: ade crown o ti le tewo si mi be ni
0: inu seyin da seyin da si won so ba te ki ewo a mo kan ta fe so nipa yin ju gbe olorun ase yin lesson daada lo
1: ni ba fun omo ki mo ba se pele o
0: gba won jo tu gba mi owo te ni ka tu fun won loni ba ni si mo mo pe nu won dun olosi wala bi nu won se dunnu ti nu ni baje
1: so ma je ki se mi lo jo ni abi yeye
0: ta ni omo bo ni yin
1: wallahi bi mo se se ore lugbi mo ni awusa re
0: eyin awusa
1: oni ni baba ma se baba re
0: eyin se nkan si bi toju eyan ti mo to gbogbo eyin odi ati awon toju kule mo fi jeri oro eyin ma wo lowo ri o eyin atakin to lajo lo
1: ku o so ba te ki se se pe gbogbo owo ti fun mi laye wa gbe loya wa lojo kan wa ki mi da pada igbo mo ti ari san
0: ke le mo e be le lo lo e be le lo lo
1: se be la ta family house baba mi lu
0: ni sa o se be so be se be so be mo wori e be le lo lo to ba te ki ba denisi tani to fu gbogbo screenshot gbogbo receipt ta di send o si
1: e ru ma mi ba mi
0: aye lori ko wa
1: so ba take o ba ri lori phone mi jo yan gbe ti gbe ni gbe ni ba ni la gbe ni o aye onu baje re ni o
0: e ma worry mo ni gbe wa
1: ba mi delete re o anu mi o oni risi o
0: eh
1: ori me mo bi o ti rowo mi na ngan olorun wa tubo a pese fun o
0: mi
1: mo be ade crown te wo la fun mi ki mi fun yan niyan ninu re
0: eh ijoba ta lowo ki yin be
1: ijoba ta lo ti fun mi lowo ni
0: iro ijoba ta e ma worry se ninu awon ti mo le vokan ti mo
1: so mo what that guy
0: Tota ni se ati
1: apu para yin.
0: Tota se ba e kan se balabala bayi.
1: Obirin le yeye mi mo bori mi
0: e. E ko wa ye ke gba fogun ohun na.
1: Ade crown.
0: Ninu awon ti mo le fowo soya fun pe tan ba so pe nkan bayi ti ma mo se lo lowo ara mi. Inu won ni so ba teki Tunde Dowu ijoba ta lo. Awon ele ti soro.
1: O le je gbese lori ijoba ta lo.
0: Lẹyin
1: so ba teki nikan ni mo le je gbese loruko re.
0: Tunde Dowu ijoba ta lo. So ba deki te ba so pe clever se bayi give ki mo ti ri ma mo se lo tori mo mo pe amo to te ran na je ni mo ko ja fa ka jo je mo
1: lo la gbogbo ri wa munu ri odun lale lori eto so ba teki olorun a munu re dun lagbara olorun iledumore o ni ri dam o ni ri wahala lagbara olorun iledumore
0: to
1: se
0: ba ya mo e gogoja ba ya mo ko so
1: ori lugun mo wa ni ile awusa
0: eyo
1: ah
0: se ni daura abi nibo
1: ni kaduna ni zaria road emi kan zaria road lugun mo wa ni ile awusa ni baba ade crown omo ondo ni baba re le testify si sugbon me wa mo baya baba re si wa laye laye ogbe mo ra bossi nizam ayasi bossi ayasi mi kan fi koyan omo lewe lo si lewe kan kun lo kan kun
0: kan ma gbowo
1: kan ma gbo lugun fe da ule ise kale emi ni o pe mi iki lo in tori lati keke na tin so pe won a ko ni orijo won a ma fun on lowo mi won wa se ni pe ko da le ise radio kale mi ule ise radio ni e se won nikan ni wa ma janfani re ai mo yo ni awadule
0: ti o ma gbadun re
1: a ma gbadun re tiru yan so ba teki atubo amunurin odun ade crown ori radio ni mo wa mo fe fumble ni pare ma wa binu so ba teki be se dun yan niyan ninu lori eto re ni ni ti e ma wa binu lale ade crown loruko re mo le mo fe fun yan niyan 30 mo fe fun lowo la la la kan ba mi ma sagbo ako lale olorun ibe lomo re ti se lo ti sin iru ijoba
0: oda
1: e ba lo ga omo re o ti fun oni wine re
0: ati emo won
1: omo o wa ni engineer omo fine kan be emi ni le je ki o fowo kan leyin olorun ejiri egbon mi ni ilu oyinbo omo mi sorry olorun mo je ki mi
0: kilo de tara yin o bale de se were were were were were bi alabi se ba yi
1: super tech ni
0: eni suru fe mera yin e fo kara yin bale
1: ola ohun lo fe pa mi
0: eh so ba de kini afa woyan lowo nisin mo bo ti fi ti wa si I din se bana bana bana bana bana bana awon yan mo ni afun
1: super tech ni
0: eh
1: pe se se
0: eyin ara le owo yin ti wa nbi ti so ba de kini afun yin o
1: o ya binu ba bi mi ma ki so ba tech ke la withdraw owo re pada
0: eh eh olorun mo je ara latako mo mo je ara latako mo mo tako awon
1: ijoba ta lo ijoba ta lo se be
0: ijoba ta lo
1: se be ko lo fara ra ti mo
0: ti
1: lo mu yin
0: yen o ti lo
1: se ijoba ijoba o lo
0: ijoba ijoba o lo bi kankan ba ba ti pari eto nisin yi
1: ba bi se di bvn re ijoba ta lo
0: ki bvn le fe send owo si ya ni ijoba o do mo pe nisin ba ba di
1: igba lo yi pada ijoba ta lo nile awusa emi kan
0: eyin le da goro nbe enta goro enta mo lu
1: gbo ata tomato mi je lule ijoba ola olorun ola mi ni olorun kemi baba ayo deji be la se jo wa olowo ojisa ni baba re bo baba re lawun yeye re lo lawo
0: nba dara yin o bale na ni ara yin ko bale na ni eh
1: se o fe ba ya mo
0: ya mo ko na ko pa soro bayi ya mo po la ko ba soro bayi
1: o de wa di lori eto loni boya we eto nkan
0: ki lo sele
1: ki lo ikan fun o
0: eh so ba de ki ni
1: boya iwo ba ti pere o ba ti je
0: dada eh seri nkan ti o ba dun mo wa nu ju ni pe owo da lapo enikan ko je awon to je pe won o ti gbari sugbon o ni radie lati le mo tori tin ba ti gbe oni sin tin ba pe pada tin ba jo pe eh kini kan etamedu ni soro to si je pe ke so ko mi ko si pin bo vacant mi le a o le mo sugbon yo kan wa ko je pe ko si ta fe fun yin teyin o le fun yan tele afford lati na e ti na ju be lo loni e ti na ju be lo lana sugbon ko kan je pe ki ori ofe yen ko le kaagiri kaagiri ni o je pe ko si ta fe se ale mo na be ni kankan sugbon ta kan ti wa be ikoko gbe wa nbi na to ba fi ikoko gbe wa nbi ikoko gbagbe to ba ikoko gbe wa na ikoko gbagbe mo je ba gbe wa to
1: olorun bo se re
0: je pe e je lo niyan
1: sugbon so e se pe so ba tech ran abo latari yan ni yan epe eh awon enikan le ma nfun
0: eh eh ko se eni ta nfun America kan ri lafo lavin gba ko mi ba America kan ri eh oya eh labaja lo pe tamedu lo pe iro o
1: ijoba ta lo pe clever leyin eto
0: ma pe mo ra mi ni
1: pe video ma ti pari ma jora mi ma tu pada ma jora mi tu wewe
0: e ma ti ge
1: mo fe ko mo pe idan wa lara mi
0: e nkan ta se re 070
1: ijeta gm ile ise e
0: yo
1: mi ki gideon mi ke dan ibon wu lara re
0: awon
1: security
0: e ma se be
1: wa da ibon me wa bo gm ile ise e
0: ah
1: e ra wo lara
0: ah e ma ma se be e 0705549 0705549 tabi 0809794949
1: o ba ti pe wole mo sadua mo a ti so pe
0: ko ati mo hawo bayi
1: mo e so ba tech iwo
0: e mo pe yawo eh 0809794949 tabi +234 90 62949 +234 90 62949 oju opo ti e le ba wole si binu lati le ba iya mopo lati le ba won soro hello
2: hello
0: sir
1: ewo le lo ewo lo mi soro bi oni o ti da fun tan
0: ta lo ba soro ibi lo tin ba soro
2: sesan lo soro lati akobo
0: sesan lati akobo e ba ya mopo soro kon
2: eh ma ba ya mopo iya mopo wa gbogbo igba la fun pin pe iya mopo ori kan gidi so
1: ah o de ti sera re lale
0: kilode
1: iya mopo ti fe so pe ke lo je we yirepe
0: yirepe
1: o ba ti gbe
2: e be ba mi ra bo
0: security de le fe fun mo te fun logun te fun won logun lati
1: jo ni mi ba yawo ni yawo sun ni ma fun logun
0: o ba yawo eni kankan sun e mo
1: ma wa la ni han se kan ni han to re we ja ni inu gbo kijiki ja ti re we ja ki mi fun oni mi ba yawo ni yawo sun
2: e si sa laboyun wa fun yin lowo e ba wa wa
0: se gbo ba
1: wa gan so o ya se pe se o ba fe yawo ni yawo ninu odun
0: se nti oje ki ogun o sise nu
2: omo
1: dumelo ni mi ti gbaya igba mo dale aye ti mi so lode omode bi so lode won ti bi abode ti mi so lode so ti 62 ni omo odun melo ni o
2: 30
0: years ani
1: 30 se 30 pere o ba ti di 70 ma bo wa wa shiri owo kan
0: ah
1: o si kere ma bo ro aye re yi bo se mi ba yi ni iro ma ba yi o ba se se pe o ye ki mi fun olowo lori eto customer lori
0: hello
2: hello
0: hello e ma ka le
1: da ke ma soro lia kasabira iyawo ko yi obirin lo ni pe wole
2: bẹni
1: lalika sabana sida iya mo po yi ko fowo kan le ko fowo kan aya
2: o da mo ti se
1: iya mo po yi ko wa so pe ori mi ori owo ori mi ori ola
2: ori ori ola
1: iya mo po yi wa sise kekere kan yi ona kan fe si ise o mo nipa re o ti lo
0: hello ah da bi
1: ah yo gun kan na tun ba court re ni
0: oju opo yen ni ah
1: e ma ra sojo opo facebook 32 fm 90
0: hello e mo kale
2: hello
0: sir
1: lia kasabira e ya mo ko iko sora fore yi ore ni nla ni ore ni npa ni
0: hmm
2: e sora o
1: lia kasabaria hey e ya mo pe ise kekere kan yan fe gbe ise o mo nipa re to di ayo wo nla en fe gbe fun olojun omi bo iya mo po ise o di amore
2: amore iya mo po ti pe ni ku yo ku ti yo kon fe ti mo ko gi le ola o ba se ba ri yin si se lo ba ni wa
1: lia kasabia
2: en ba ri na
1: lia kasabia ah wo na gbo un iya mo po so en fe gbe ise o mo nipa re so ri pe iya mo po ti mo poju re riran be ni
2: eh
1: eh o fe gbe ise o mo nipa re o fi amọ pe ya mo po o sharp yeye
0: hmm
2: o gbori ato so
1: so ti gbowo ri lori eto so ti gbowo ri
0: a ti gbowo ri
1: o ti gbowo ri lauda so ba tech
2: eh so le pe le ja oju technology o le so le pe le ja oju
1: so ba tech o ni reader mo ba mi sadua e kan fun so ba tech
2: afa ke o ni da mo e ki ri oko dele
1: o ta afara bale ni su
0: re adua yo kan oda ki ba ni fe ki mo se nisin
1: se ka fun ni
0: e ti da won lokan le e fun won
2: e ti mo dupe we ti o
1: ewo re o ba ti dupe lowo mi ju emi lo gare
0: e farabale
1: baba so ba te ki lo wa ni waju
0: re to ba je joba ta lo ro mi sin nisin be se mo se bana bana na ni yen
1: ijoba oya se ki mi fun abi ki mi mo fun
0: awon ni ijoba e se yan be e fun en te be
1: ijoba
0: o ye agba ka number yin baba
2: 31
0: 62 6 6 meji
2: ben sa 6 meji
0: eh eh
2: 08 08 1960 1960
0: ben sa
2: first
1: back
0: aha
1: o ti be si be la oluseyi abiola abi
2: ben le ko ta ni ti ya
1: ma ba mi sadua fun
0: so ba tech lo ni ka gbe o fun yi o
1: ba mi
0: ami o
1: oni mo mi je re ni oni mo mi je
0: eh
1: o ti lo beni ko lagbadu mo fi fe yawo o tori ba ba se fun yin lowo beni
0: hello
2: ẹkun to
0: e mo le da lo ba zo yi o
2: so ni mo chi ra zo de million
0: o ze mo chi la ta kede mi
1: lu dake o ze dake lia kasabi
0: oh ki lo sele mo ku e jo se ri eyan ara le en to ba ni ore ofe lati mi wa lojo gbo facebook e o ri wi pe agbe nkan bo ti ni olodun jarogun opolo jidaru te ba ti pe e ma ba ni kuro ni di ero gbo ero radio yin we ba tin wa nbe le gbora yin ke tun mo pe o han leti wa e dako ejo ndoro olodun ife wa le ni amọ pe eyan po nu wa susugbo e ma je e ma wa le mo hello e ma ka le
1: o ya dake iya mo po ti ri otan lia kasabi ni kamansala iya mo ko lia gaba iya mo ko yi o ti mo mi le meji loni iya mo ko lo so be
2: ben
1: iya mo ko yi oni se owo ni o
2: ben ni mo pa
1: iya mo ko yi igbe aye o mi gbe yo ete olorun yi o fe kona tun laju be lo fun o
2: ben
1: se wa de le gbe igbese kekere kan
2: ben
1: iya mo po yi wa ara petrol gbogbo n dabi ogun mo tegbe mo ri ba ti se iyan fe jo lajo kan le iya mo ko iwa ara petrol 50 liters ona meta ogun aro ogun otan ogun ale la fe jo danu
2: okay
1: e lugo ba ti wa da wa e o ba le ra wa iwa fo re ranse 50 liters lona meta ohun ni wara lugo ba de ti ra abo ba fe send owo re wa fi sona meta wa ni ogun aro ogun osan ogun ale ajorun odi o ba ti se tan alafia ni fun o ise kekere ni
0: oda e ko ta ma se lele e je ka wo awon eyan loju opo Facebook wa na ni
1: bi so ti oro ni gbe account number si Facebook automatically o te lona
0: eni alaga pisa de yemi yi a o ti bere fun account number
1: o ti na te lo
0: to ba je pe e tun je adikas cosim wa bi ba dewumi ejo e ba ni fi account number yin ranse te
1: o ya adikas je ki
0: won fun aga adewumi adikas dakun ejo e ba ni fi account number yin ranse ya Fatima Yusufu yi na won ti gbo gbo lori eto hello
3: hello
0: hello
3: mama Abiodun Bukola
0: Abiodun Bukola
3: ben lati den
1: iya mo po iya mo po yi obirin ni o
3: emi na le ri sile kan to jan
0: tani se te te
3: Abiodun Bukola
0: igba ti e pe yen e gbe nkan si egbe radio so han wa leti
3: na na na e ko ki se yen ti mo ko pe
0: ah to gogo pe
3: e ti won so wi pe e mo fa ki iya mo ko se kini pe tan so lowo lo ja
1: iya mo ko tutu ri nkan mi iya mo ko iwa
0: in to ma sele lele asiko yen tin ju lo were were o ya ka ha owo ta ma wa in to je adekunle adewumi cousin adikas
1: bi ko fa ka na ba yin
0: e fi aka na ba yin ke bere se si wa nisin la rin seju aya ka sare pe owo yen ta pin ka le mo lo ka se kini ya la fi bo to ri data o ni e fi nwo wa lataro dede ti ba ni se apin ka re hello
3: hello
0: sir
3: hello
0: e ka le ta lo ma soro yi
3: e ku
0: e ti ta lo ma soro
1: ya respect
0: e pa ka number yin
3: eh
0: e pe account number yin
1: wa ka number re
3: 90 79 76 26 ben
0: eh
3: 07 07 ben 64 64 ben
1: wow. Elizabeth
0: Elizabeth abi
3: Benny Benny
1: o ya lo gbadun aye re Benny ya adua
0: o ti wole ban ka mo mu wonu ara won
1: la gbadun aye re loruko so
0: ba kini e mo ka le ta lo ba soro yi o so ba te ki lo ni ka fun yin lowo ta fe fun yin sadua fun won yes asewa asewa
1: ba ka number re
0: e pe ka number yin e dako
1: ara re badle
0: e pa ka number yin kilawi ah network yo da hello
1: ogun kan re ni be ni fun o
0: ah network ni o da o inshallah hello hello hello
3: hello bu ko la lata lati ona
0: eyin na le tu pe pada ni
3: eh
0: oda oda
3: e
0: pa ka number yin 91 91 12 74 74 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 hello. Ama ka le ta lo ba soro yi opo yemi lati di kan customer dada ni a le mo gbo yin e pa ka number yin
1: 61 40 26
2: 51
1: 15
2: 61
1: 15 abi ki lo pe
0: e tun pe lati le
2: 61
0: 40 26 15 61 again. O ti gbe wa ba
1: Akim Kore ni Dauda.
0: O ti gbe wa ba e ja wo eyo kan si ban. Hello. Kafili Kandi. Hello.
1: Ni Facebook ni ti pe.
0: Hello.
2: Olare waju lati Oyo ni.
0: Alagba Olare waju lati Oyo Alaafin. Service yen o apada da. Any
2: 080 30 47 47 94 94 29 29
1: okay Benny okay Sarah Ju Suraju Ali I like you be so
0: ma te Achieve at the end of it, and I am looking for Facebook. What I want to call me a key. I want to look
1: at the domain. Your tattoo, I'm out. Paddy Lorie to Allah Lubarika. I'm not back. My Ukroni Bell on 32 FM Nikuagbo. So, but take it like Barrow Long, we do money alone. I to board doing only what you only Denny. I know like Barrow Long, long. I'm only one or
0: two. To read one, I didn't clever look on me. Jay, she get the gentle direct by my lady to buy no lunar to buy the toba di Jome Jack. You go in there to support you. Baba Dilo, so by taking Gunisha Lafia, you, but what about we shall let my own Bruko Kunisha into the do. I do well water, you know, at the Jatimi Kunina. Ase gidigan o Ridwan Adekunle clever e pade wa do
1: ba mo mi wa lu bo lo fun ojo mata lo
0: o dabo
4: e ku oja o
5: e ka bo
4: iya bi tin sibo ni nkan
5: ah baba oko mi e ka bo eti e wa mo rin bo wa ni lataro
4: wo owo ajo todo re mo ni kin wa gba ka le ko papo soju kan ka ko fa awon tin ba wa da
5: baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to be bi bo se wa yin ti ta nkokon lataro bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa
4: kini to de o polo oja re ni
5: mo polowo ere yo wole na ni iti ere ni bi mi
4: awon bo ni wo tin polo oja re ya bi tin sin
5: baba oko mi ko si bi ti mi o ti de ki radio kan se de le loni loni to ba won debe lati lo polowo oja mi
4: iya bi ti sin iwo lo so ja re lo fo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 feyin ibe la wa ganu si ibe la si tin gbo pe won na ba wa fe riri se ki a ko lo polowo lodo won
5: a je pe kemi na lo ganu si niyan o
6: FM 94.

akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o ojuba gbogbo ri ade kade o pe lori o kiba to pe lese ki esin oba ko je oko ba pe kan ri kesi aboyun le won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni ba

je o Oyo City oni baje gbogbo Nigeria oni baje lapapo Adegoroye Ige Adubi Agbefagori ite loruko tini Oloye Otun Oluwawo General fun gbogbo ti gutoro ile Ibadan lapapo Magaji ile Oluoje of Oje Ibadan land gbogbo bi te ba ba wo ilu Ibadan e wo ko tin bo wa si gate Oje e so loje ide ayun re erin saarin oja Oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibe le ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwinji adubi ero ba ni soro te le pe ni si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 odufa ta mo yanana re lasale na ni odufa ogbeyeku e ma ba mi ka lo ivani ogbeyeku baba amulu ori ogbo ori ato ni baba edan osoro ni baba ojo lodifa fun kineun ti lo fi togba ju laarin awon meranko gbogbo omeranko e mama wa e wa sin gbogbo omeranko ko le nire lopolopo ni ndaba si won ni yo nire lopolopo e bo ni ko wa se ogbo riru e bo uru o gberu o teru e wa woruru e bo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ko pe ko jina e wa ba ni ni jebutu re la ba ni lese o barisa be ni keneun lo mo kan keji ogbale alawo lo ode aye to nlo e o nire gbogbo lopolopo bayi ni nda fasi waja ti babalawo oda fa fun kene un topon sun toye la o gbe lowo otun oyeku lowo si lodu to hu loju opon won ba ni kikene un urubo kene un ne kene si ebo kene si etutu kene un gbo riru ebo uru o ngba ti kene un de ode aye gbogbo nje to ba wu kene un lati je ti kene un ba ti fi togbale bayi gbogbo bi o ba fi togbale de gbogbo omo eranko to ba ti debe odo nje fun kene un kene un gbo riru ebo uru on ni ase o fi ku mo kene nla lato de orun titi to fi de ode aye titi to si fi di ojo toni ase yi o kuwo lara kene un kene un wa njo kene un wa yo kene un wa yin babalawo awo yin fa ifa wa yin olodumare oba lorun ne ba nse be gege ni babalawo mi senu re kifa o gbe yeku baba amulu ori ogbo ori ato ni baba edan osoro ni baba ojo lodi fa fun kineun tin lo fi togba yi laarin awon omeranko gbogbo omeranko e mama wa e wa sin gbogbo omeranko ko le segun lopolopo ni ndaba si won ni yo segun lopolopo e bo ni ko wa se ogbo riru e bo uru o gberu o teru e wa woruru e bo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ko pe ko jina e wa ba ni ni jebutu re la ba ni lese o barisa ke wa se kene nikan iwo ti wo gangan mo ase ti olodumare fun ola to de orun wa iwo to mo pin orun re be lo sele si kene un ngba wa se kene mo kan keji ogbale babalawo lo ni o gbe yeku lodu to hu loju opon ngba ti kene un de ode aye gbogbo nti o je ti o mo ibi kan ti kene n ba to si ibe ni gbogbo e ti n ba pelu rorun ito ni ase ti olohun fun kene un lato de orun wa nje wo na ma ase tolohun fun o kelode to rirawo re lo ngba tagbado ti idaye nkan kan la di enje awon baba wa mani won ani matose lu loyo ile ti o ba si toju eni su eda kan ki marin berin lokun tan baba wa ba rin rin ajode bi kan tona ba pin meji meta to poruru mo won lowo won mu o kan keji won to ifa lo ni 256 ni page ifa ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo o ti wa ninu odu fa ko kan to ba jade fun eni ko kan ta lo koko da odu fa ni gba wa se kini eni to da odu fa ise ni gba wa se toro re fituba to fituse to fi raye gbe to fi raye lo ni rorun to fi rile aye se gbogbo e lo wa ninu odu fa ko kan ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara o leyin opolopo wa dijile oni kadara to ko iwo to ba ririn ajo to na pin meji meta mo lo iwo ni ka ki oko sele si
nbo sele si kene un ninu odu fo gbeyeku ta sale yi o ni nkan ti kene un se ta se ode orun to gba lowo olodumare ti o fi pumo lara ti si fi nri ase to yan la todo olodumare lo kene un lo beran ko sori olokiki ni iwo na gbe wale aye asiwaju re oni deru eyin o da wole nkan ko yori si rere ri bo yawo sise gbese lo nje nbe ko sise to ti se oju kan na lo nbara re ase to olodumare fun o latori orun wa sile aye njo mo aye oni parawo mo wo na la aye oni dowo borawo ti e na ase oni ku mo la gbogbo bi te tin gbo mi gbogbo eyin te wa ni po ase ta se ti wa ku o lenu yin ta se ti ku mo yin la oga le ise ni o tele o ra se pamo o ti lowo tele o lowo mo ase lo ti ku o lara re iwo na mu o kan keji ko wa mo pin orun re ko mo bi to ba de ati koko ona abayo a gbo pe gbogbo iyanju lo ti gba gbogbo ona to mo po ti le ri ona abayo gbogbo be lo ti de o ri ona abayo ma to se lo loyo ile ti o ba toju eni su eda kan ki marin be rin lokun ngba ti fa ba so ipin orun re nlo to mo nto ye ko se ko ti e to kan yi ke yi aajo to ba lo si oto laajo oto le tutu kaluku lo ni ipin orun re ninu odu fa kokan to si ni koko ona abayo gbogbo eni tona pin meji meta ma lo ti omele ti o ya si be lo sele si kene un ninu odu fa ogbeyeku kene mo kan keji ogbale alawo lo ni ti kene un se ta se o fi kuma la lati gba wa ti se titi dojo oni ni kene un fi to gba yi laarin awon omeran ko ase oni kuma wona la o adawole eni kokan yori si rere gbogbo en tin da fun lo ni eni pada da toro je adegoroye igadubi agbefagori ite loruko temi Oloye Otun Oluwawo General fun gbogbo tibutoro ile Ibadan lapapo magaji ile Oluoje Ofoje Ibadan land gbogbo bi te ba bawo lu Ibadan lati bi kibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akomo na wa ndi ero bohun olu eni le baba ewe nje adudile nlo ero ba ni soro te le pimi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23 ogbeyeku lodu fatimo mu wa si eti gbo yin lasale yi elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asure iworuwo fun

0: sẹjẹ nikan lo o otun oluwawo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbefagori ite omo dido wa ma gun ma te oni su loniya ke yo ma sese ni ko ma je nbi eliri oja tegbe re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo re re nbe igbeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe nje adu bi otun oluwawo le ibadan ni baba sele loju ona oje nbadan lati oje eleni egun okada baba sale oju source ni e ti so kale e ti ri ako mo na wa gbagada gbagada ewe nje adu bi nbe tabi ke pe won sori 08033260141 oloye ewe nje adu bi otun oluwawo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye
1: alubata nrese jabata onilu dudun fitunu powi apodunu be alusekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
2: 32 fm 94.9
3: laughter house
2: orioke tete premier
3: mokola ibadan
4: playing all the music you love

0: kan o ti e sele
1: olode ti bi mi leri
0: eh olode
1: mo ki kegbe
0: kegbe kegbe block kegbe o aka e va ka tu ko o
1: o ti ni bi ka
0: eh
1: Hello,
0: hello, Oli Jaje Oya. Esu wa won de ale yen bi igba ton ma kan ra ni. O rorun na. Eyin o sun nu le, awon ko ni sun tori ti. Be ba misbehave we. O ye won lu bi. Ni be be na bi lu e.
2: DJ Mascot in the mix.
0: 0906-2009-49 kini awon iriri oru te ti niri oru o sa me ni owo iriri telomi iri laye e to je o tete wole o ko le fe wole boro e bo te ba ti bo oro eyan de bi pe eyan wa nle faaji le bia o ni bia wa nka bia le nbe pe bi e ba sa mo yoku re sa ba ti le kun shop mi oro eyan ti gbonu mo sa be le je mi lowo mo ti ka pon mo be pon mo 18 loku o eh onigo green oku 20 o onigo dudu o nku 15 e ma ma monitor bu ti shop lai yanle oloti re ba yanle oloti e jo mo close ni
2: DJ Mascot in the mix
0: de la ki mo dede le jile ale bo bu la wa yi Oma bubble gun ni. Sha in sere ni.

0: Hello.
1: Hello.
0: Igi le gesun le seyin. E ma je ma lo gbelewu re.
1: En gbabe o, o sin jo sele. Iwo en gbabe.
0: Eh, ewo ti mo ni mo. E gesun le seyin. E ko ma se lo era meme le ni lara.
1: E lo lara. All right, we're still on the show. This is Ale Bubble. Bubbles Night.
2: In the mix.
1: Coming to you live and direct from the studio of 32 FM 94.9. Reaching out from the Laughter House Premier Hill, Mokola Ibadan. Eka Ale, o talo wa nbe o. Eka Ale o. Sa?
3: Ogini Adita lorúkọ mi mo pe lati Moniya.
1: Lati Moniya. Eyan ti o jẹran Moniya ko le sanra. Se wa.
3: Mo wa ijile.
1: Eyin na ni riri, iriri lilu.
3: Ah, iri de meje baju meji ni lojo kan na.
1: Meji ni lojo kan na e wa gbe ade be. E sawure yanjo yen ni.
3: Ibai mo nbe ko ni.
1: Eko
3: mo wa le parti loro joki ni parti o se flo ni yan ni gbe 130 le je bade
1: e ba lo ibode ibode re ngbe
3: mo ngbe ngbe bagada
1: bagada ko jina soworo bagada
3: ke ko mo jina soworo ke
1: ko jina soworo ki ma mese shalo Why you go? Ah, ega iriri.

0: de ri gbogbo awa ta mo nfogbo nfa
1: eh
0: kini ni a ki mo mo fe
1: o ti je wo mega ni
0: a ko mo risk e na ni o bi se pa laya na be o a kan fi we report e wo na ni o

0: Satere. Eh,
1: diamond.
0: Se ba ni mo ju yi.
1: Ah.
0: Eh, o gbadun e. Mo fe ko gbadun e na lo je nju.
1: Ko ba ri ko ewu gan lo.
0: Eh, ise ye mi na ni. Mo farabalẹ ko ni. O ti sele, o ti sele. Ya ma gbọ bo. Sekere, ya ma gbọ bo. Mama mama lo yo ile wa nu akanu. Kale lava ni ati bara wa so tin je o to oro die. O ye ka gbohun egbon mi, ka ode aboya de lori eto yi lale yi. Gba ke nfi pa mo ti ojo mejo. Re mo fe ka won na wa sori eto yi labala mi lu tititi. O ni ku se ku. O lo be si se be o. Ninu irin ajo aye. Eyin eyan ateyan a ma fi naran ra won ni. Mo ki omo lojo bi dada, happy birthday to you. Adesola omo Adeloye. At 40. Many happy returns to you. Long life and prosperity. Manager le ise Adele ijile ni e. Cogent Media House. So ma di Cogent International. Like pe jojo. A shit manage ile ise wa. General manager ile ise. Cogent Media. Nigeria Limited. Thank you for your support. I appreciate you so much.

Alhaji Agba. Inu akani mo ti lo yo eleyi wa. Eyin ololufe wa patapata mo dupe gidi lowo yin fun atileyin yin o. Seni ta ba nloru orin bayi te ke bi presenter to mo se. Ti se iye dada. Igbadun le fe gbadun rin. Ise pe ninu ile. Iwe gbagbo pe n te ba tun gbo lori radio o tun ma tun yato si. Soro repete. Iwe won. Mo dedicate orin yi fun awon omo to nbe nigbe ko awon ajinigbe Olorun ba mi jo ba mi tun won le oni tun ni June 12 June 12 la wa yi ojo to ni apere ninu itan igbese aye Nigeria ni awon omo ta bi ni gba 1993 1994 o senator afi abiola soruko won ninu gbogbo won gbogbo won mo ti di baba

0: Eh, tun wo pe mo tun ju gba yi. Unpredictable presenter. Mi o se predict. Ani ki gbogbo nko rorun fun wa ni Nigeria le mi npariwo. Ta ba ti ka wo democracy ba ba ti eran ti gbogbo e aran ti 1999 to date. Ta lo yan baba wa Olusegun Obasanjo are mu. Olowo Odu. Okiki baba Ayabo. To mu baba jade nigba ti o ti e fokan si. Baba lodun mejo o. Won yi agbe eleya adua lowo won o lo asiko to po good luck Jonathan na wole ka to gbe si Buhari aye re o aye daye baba wa jeun soke jeun sapo jagaban on your mandate we stand baba se ba tu se ma ba lo re o baba se ba tu se ma ba lo re o igba won ni ireti mekunu to fe wa di anipa iru ayo si gbogbo wa leti e ba wa sise le lori iya nje mekunu ori nta wa won di awon mo wa gbe won ba ni kan soro laaro yi eni e wa ni e o ni awon olowo n fi mekunu ko na ti won ni lai se gi idana wa ni won gbe awon mo kan pelu ya won ni badan igba ti won ri won gba ta won ile ise olopa sise takuntakun ti won ri won gba dele won mo to da faaji dobale won sajoyo awon eyan wa bo sori soju mi da won wa n bu won gidi gan mo ni e je won yo awon na woru iya ta won ba ma je ni pada leyin omo ni koko ba wa wolu to npa omo mekunu je won ni koko yin yo ni asi dupe ko fa sugbon to ba pa omo lowo kan je won le mo wolu eyan ko sakoso gogo to da sai to omo mekunu o wa fun fe je eyan laye e sanu wa ai ni te lo opolopo yin te wa loke omo mekunu leyin na olorun ba mi to ko di mimo se sin ti koko ba ti pa yin je ngba keke e ni debe loni o pe ngba teyin na lo lewe alakobere won ti ji eyin na gbe ninu lewe ngba na won wa gbe yin lo nu gbo te mo boye pada se pada debi te de e ronu jile akewi n pariwo gbo awa pedepede a n soro a n pariwo sita lori social media ni lori gbogbo e ni a n soro e mo je ki ya yo je wa gbe e sanu wa Olorun o gbo igbe wa yo gbe kun awa mekunu iya yi oni je wa gbe gbogbo awon eyan to ba nbe ni kawo e to nbe ni di iwa abaje yi Olorun ba mi o si mu o jade bayi agbara lowo Olorun yo wa mu gbogbo awa mo mekunu yo so wa na de eyan ira woru eselu ta tun lo nilu ibadan nipinle oyo e wo eselu ti won lo nipinle osun awa nfi bon lera wa kaakiri olugbeja ton bo la e wo idibo e wo eto oselu ti won se nilu ekiti e wo ti won se nilu eko e wo ton se kaakiri gbo lomo mekunu na ti e fe de eyan igbo ni oromo die mekunu na o pada wa da kuko ti o yu awon ebi ti e na ninu inu gbekun olugbe la luri lati le ta won na o ti e je o ninu awotan garan olowo lo lowo si o awon ta n foju mekunu wo yi ni won ti n dagba yi o awon ni won gbe ogun de yi o e wa nkan se si o ka ele sun fori le osuka e wa nkan se si o e jo bara yin soro ni le igbimo asoju sofin o e bara yin soro ni le igbimo asofin ipinle e bara yin soro ni ti ibile e bara yin soro ni pe ti rep ati ti senate aye se yen lo e se ogboju unu wo o awon ta wo pe oni je nkan oni won ti di kan jagbon si alorun yo
1: o se yanu lowo lowo yo si ma se yanu titi aye ai ni pekun ni

0: Evangelist Bayo Adegboye ga Tayoro Olorun ba wa fi orun ke won
1: awon adeje
0: won ti korin o
1: mi si yan ni le
0: won ti so gbogbo iriri ba wa so po owon dopo
1: ba wa onje lo si
0: se owon ba wa so dopo ni Nigeria yi je ka ri nkan rere se
1: sugba kun won to de
0: si lo salary a to wo boju pe gbogbo nkan ti wa salary ni o si lo oke
1: kon bo iro
0: pe awon to nsise gan ironu le lomi n ba wa bi se
1: won ba fun
0: taaro o ba ta le ninu okun ko te so nje osan mo ba e ba ti je taaro elomi o sun sa agun meji la ba agun mokanla yen ni o fi ara ro wo bi sister sister self e ba ni sa bi afise e wa lagbado
1: samaria won lo ro
0: Olorun sa mo asa nu wa nle yi lumi gari awon ati gari won ti jo lepo
1: lo
0: ba ti bu gari gari oyo ko lele gari ilora ki ni ilora ki lo yo
1: won
0: ti nta gari egba ko lele gari ijebu ni Olorun ba wa se

kọyọ omi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke ohan ketekete ikani dati 2fm dosu o letente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja bakan nu ere idaraya lese kuku ati kakiri agbaye se bi se wa ni agbadun nu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je lenu ko tete boli ko ikani 32fm do su paran kaye 94.9 lo ba won kan ni